0: رواه ابن ماجه في اسم الحديث الاقماء والمسلم.
1: Shukran
0: sa mga mga shugaba, sa mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga

su wallahi wuce wani bawa ba za ta tuyu su zakara abu da shi ba wayo shi mutum wanda ana nuna masa zakara shi ne wani da zakara da samu masu da zabi shi masa da zabi ga abin da ya kamata ya fita ina fito in yi nisa ba abin nan kun yi wasu masu ya wani abu za a ce a ji a fitar da zakara nan shi kan yi yau abu shi fi muhalli ya basa sun yana ganin in aka bar masa wannan wuce za ta dawo kai da yin da yake wato an yi nuna kuma an tuwo wuce sun fi ruwan ke rutsuwa da Allah sai suna cewa wallahi ruwa ba ta wuce za ta tawaya sun an kuma da kare da su ta sai ne fi ba amma ba za ta tawaya ba za ta wani ba kuma da kare sai ne fi ba abu na biyu kuma shugaban shi ya zo a kansa ya ce ba mu wani bawa ne a wani zuwa da za a zalunce shi

fadar shugaban kasa ta bayyana kwarin guya da cewa Najeriya za ta samu ci gaba duk da kalubalen da ake wato ake fuskanta a fadin kasan nan. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kare matakin gwamnatinsa na wato da ta dauka na cire tallafin man fetur da cewa ya ce ci kasan nan da ka durkushewa. Gwamnatin jihar Kano ta ce mutuwar mata masu juna biyu ya ragu sakamakon shirye-shiryen kula da lafiya da gwamnati ta bullo da su. Daga kasashen getare Iran ta kai hari kan sansanin sojojin a Kuwait tare da jikata sojojin Amerika.

sociology. Tunakaa kama wanaume tumbaye kichwa, tambaye kaite chini maskini idamu tumeshona ngaramaka. Sawa na mimi ndio ndio. Kama hani tangio ishi kuni mkasunchi kuzwa gosa na mtani na kasoni mazo ngaramu. Sawa umara bila kafu ya zato bedelea ndiye kaishi.

ここに島選手出てきたのに、古賀選手がものすごい追いつけばいいんですか、違うね、全部。お前に別に選手が。

yake cewa malam mun kasance ana karɓar kuɗin daili da kuma wasu kuɗaɗe da wasu mutane da an same su da laifi. To amma da farkon shiga ta aikin na karɓa amma kyauta da sadaka nake musu, sai daga baya sai na daina karɓa, kowa ya san ba daidai ba ne haka. Malam kasancewar muna

0: hasa kullu zuwa mai gudu haƙiƙa Hausa ya ce barewa ba za ta gudu ba in ce rarrafe mun san inda din yadda take kuma haka take kuma shaida ne tunda muke zuwa gaban nan kuma ta ganin wani sabani ne ko baci ko daura fuska kullum cikin nishadi da walwala da san juna da barkwanci muke tafiya kuma wallahi duk lokacin da muka je muna gaya mata wannan da shi kansa mai girma tsohon gwamnan jihar Kano da Abdullahi Umar Gado muna alfahari da irin wannan karanci bayan haka har da karanci irin na mutanen karkara na iyayenmu na da da aka sani in ka zo koya ne bayan shimfiɗar fuska sai an bi kalma ba ga wannan muka zo ba amma karanci ne ko muka je shi muna muku godiya muna ƙara muku godiya kuma muna muku addu'a Ubangiji Allah ya sa ku daure da ku da ƴaƴanku da jikoki da ahlin wannan gari gabaki ɗaya. A kira da zan ƙara yi kamar yadda shugabanni suka faɗa wannan abin ko gobe nawa aka baka ƙarewa zai. Abin da ka ɗauka ka bayar shi ne naka wanda ka ci ka saiwa za ka yi. To ina kira na san dai kullum ana yin adalci insha Allah duk lokacin da muka kawo ko taba tafiya mu samu wani korafin cewa ko an hana wani ba ana iya kokari illa dai kira duka so in yi a ƙara faɗaɗawa don Allah domin mutane su shiga cikin wannan tagomashi na abin alkhairi da wannan bayan Allah suke yi wanda ka bayar shi ne naka kuma dukkanmu da su da suke yin aikin alkhairi suke bayarwa mu kawo ga ku da kuke rabawa kowa da shiga cikin wannan lada baka sani ba wannan ma shi ne sanadiyar shiga ka aljanna. Allah ya yi ka tabbatar mu a cikin aljanna ta firdausi.
1: Malallar wani yabo na Ahmad Abbas ya dan da irin usulubin sa mai armashi kakakin tafiya ya gabatar da rabon tallabi ga masu unguwanni kamar haka inda muka fara da anguwar Abuja gidan ruwa.
2: Yanzu muna tare da anguwar Abuja gidan ruwa kuma zan tunci ne al'ummar sa ba rahoton sa don su ke miƙa masa kwanciya ɗari kamar yadda aka yi gani. Kuma misali shi ne ruwa zai yi godiya a madadin al'ummar sa ta rice miliyan su. A muna godiya ga wannan alkhairi da ake mana musamman ma a wannan wata mai alfarma saboda haka da madadin al'ummata muna da al'umma a kimanin mutum 340 wanda muke

0: za a raba wa dukkan mutanen unguwa ne komai dan kanjin sa shi goto ne gida insha Allah mai ruwa gurki a gurguje ne safanka ga waɗanda suka bayar da wannan kaya ka duk wato mai girma da Abdullahi Umar Ganduje da mai ɗakin sa Farfesa Hassan Abdullahi Umar Ganduje da kuma iyalansu.
1: Assalamu alaikum. Na farko ina muku sani da zuwa muna godiya da wannan kyauta da wannan mata ta riga ta yi, muna godiya kwarai bisari bisari. Allah ya saka mata alkhairi, Allah ya ƙara muku ruwa. Muna godiya, muna godiya. Allah ya saka alkhairi, Allah ya saka alkhairi.
2: Wani ga akwai ce nan a malamadori sai kuma tsangayar malam Idi shi ma mai unguwa ya yi hanzi tare da kuma sun yi albarka da abin da ke cewa.
3: Assalamu alaikum jama'a. Muna godiya a wannan lokaci mai girma da Allah bin ya kama na lokacin wannan rana mai girma. Muna godiya da tsohon gwamnan Kano da kuma uwar gidansa Profesa Ubangiji abin da suke Ubangiji Allah saka musu alkhairi. Ya Allah Ubangiji ya saka da dai duk abin da Allah ya ɗaukaka sa kan al'amuransu. Allah ya taimaka. Assalamu alaikum.
2: Kashe ka ne unguwa babu shakka al'ummarka za su yi farin ciki da wannan kabanci na gidan wani ganin Buja Foundation. Sai kuma an gabatar da unguwar Kampala Arewa daga bisani ya yi godiya a madadin al'ummar saka mar haka.
4: Sama a rufu, muna yi wani wani al'ummar matan alkai da fatan yadda na kuma kasu mafiya kuma fatan kula wani da shekara da shi. Wannan rufu ne Allah ta ke dogo ne da kuma yana zuwa kuma kuma su bayan zama mun ka ɓato Allah ta ka alkhairi Allah ta ka alkhairi.
2: Mai unguwar Kampala ke nan sai kuma mai unguwar Kampala sai shi ma ga nasu jawabin bayan ya karɓi kaso na al'ummarsa.
5: Assalamu alaikum. Allah saka musu da alkhairi. Muna mai godiya ga mai girma tsohon gwamnan Kano daga Umar Ganduje. Sannan muna mai godiya ga Hafsa Umar Ganduje Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan gidauniya Allah ya mata albarka, Allah ya saka muku kuma da alkhairi, kuma Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Mun gode Allah saka da alkhairi.
2: Bada larabin unguwar Kampala sai an gabatar da Kampala yamma wanda ya amsa kuma babu kuskun ba. Gashi nan a jawabin nasu na godiya kamar

0: wangekuona mtu anayekupea ile kuruwa kisha kaunga sekwenda sawa
1: bale wale aikin director mudaji a garin Gombe ya kuma gabatar da shugaban tawaga Aljawabi Musa Darko ya yi jawabi da Abdul Rabi ne ke cewa
2: Allahu salamu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma an gwana mutanen Gombe shi muna tunana ta kamarna da godiyar Allah da Allah ya tafiya wani da cikin ku wani mutum na musamman azumi tarihi tarihi wanda da shi da matarsa Professor Umar Manduzi mai da kuka ji bayanin ya gaba da jiya ne yanzu a muna mahaifarta yau kuma ga mu ne ban san wasu mutane wanda kaunarsa da mahaifarsa za ta yi daidai da wannan bayan kullum cikin suke da abin da suke yi yanzu haka da mutum da ake fama sa amma tunaninsa yana sun san mana sun san muna aiki da abin da suka aiko mu shi yasa na yi ƙara gode muku ƙara gode Allah ko mu da ke ta kuma ko mutanen gangan dutse Allah ya yi muku wato taimako Allah na aunanku ana da san ku shi yasa ya samar da wani bawa daga cikin ku ya yi aiki kuma yadda kullum mun ke faɗa aikin nan na Donor Mandela Foundation ba guda ɗaya ba ne yau dai abin da kuma zo ne ɗaya ne daga cikin abubuwa goma sha ɗaya da gidan da suka aiwatar kuma kuma yin kullum mun ke faɗa da ya kama gida ne yan nan wajen kusan shekara 30 baya sai ɗora ta a kan doron addinin musulunci tura ka ta abin da ake yi a kan doron musulunci da ke yi kun sani dai wanda ya faranta ran wani bawan Allah Allah da kansa zai faranta masa nasara wanda ke taimaka wa wani bawan Allah Allah da kansa zai taimaka masa wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da yau ya take yi kuma mun tabbatar da cewa san da duk da lafiya suke ko a talabin ko ban san su da walwala da farin ciki me yasa saboda wannan aiki da suke tabbatarwa kuma domin Allah ta ke yi Allah kuma ba a wato ba ya mai abu kauta ta abin da kai na ajiyar Allah ya dan ya san ko a ina ne kuma zai fi haka shi ne abin da ke cewa ba a yi wa Allah ta wani abu kauta ta abin da kai sai ya biya fatan mu da addu'a ba da kuma mun jira kai ku ƴan uwa mutanen dutse ya ma addu'a aikin nan da suke yi waɗannan wannan musu da mata tsohon wana da kuma kurusu matarsa da abubuwan da suke ke tsaya sa tsaya ma addu'a na farko dai Allah ta musa mizan Allah ya sa duk wannan aikin da zai a gidan aljanna kuma a riƙa yin addu'a duk inda suke ko me suke Allah ya kai da su Allah ya kare su alama ce ma ta aikin alheri ko ma da dingimo da na siyasa ana ba abin da ba kai ba abin da ba ya kai amma Allah ya kai domin me domin azuciyarsa alheri ne ɗaya ne kawai kai abu kawo kawo to duk sanda aka yi sanda a tun nan shi da ya da ba ɗaya a sa ka san shi addu'a Allah ya cika fatan ɗare mana mu ma da muke aiwatar da wannan aiki wanda ya aiko mu ko ma a shigo da mu cikin addu'a Allah ya haɗa mu da mu da ku gaba ɗaya a cikin lada Allah ta ka ji gaskiyar da sun abin da suke kuma kamar yadda kullum muke jaddadawa wannan abin aikin alheri da suke yi sun riga sun koyar wa sun koyar da ƴaƴansu saboda haka wannan abu ana son ka fita yi kuma ma zai ci gaba aikin nan in sha Allah ko suna nan ko ba su domin sun bar baya bayan nan domin addu'a Allah ya ƙara kyautar da bayan nasu kuma Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana ruwan asiri Allah kuma muna ƙara gode masa da ma ya alaƙanta mu da wannan gidauniya da mai girma da ta ɗauka wa magana ce hajjin musulma muke tare da shi muke aiki Allah ta kawo kowa da tare a gode
1: har ba mu da rabi Musa da ko kenan ga al'ummar Gambuji da garin sai malam Babio wanda ɗan cikin gida ne kuma wakilin Farfesa Hafsa shi ma ya tofa albarkacin bakin sa a Gambuji kamar haka
3: Assalamu alaikum.

ma ha ya fi kotu wanzu bayan abin da ake bayarwa a wurin wani wani wadarwa da ya ba sa ba wa al'umma sun ba da kuma mota sun ba da mota sun ba da gidaje

Allah ya ba mu da ciwo.

Now,

0: Professor Hafsat take aikowa da shi domin al'ummar wannan gari da safara.
1: To na ba da shi muna godiya kuma muna ƙara mata addu'a da mun take gudu da latin kalita. Domin kare ga Allah ne take shekaru shekaru wannan jin daɗi. Ko mu sa wa ƴan uwa suna samu. Ko dan ta kawo kowa da samun baki albarkacin baki sa.
0: Wani irin tasiri wannan da muke ke yi?
1: Wallahi yana tasiri 100% da akan kowa. Kuma gidanci da dattijai da sauran mutane ba da shi kula alhamdulillah muna godiya da abin da ke suna sauka da kai na da balagun
0: alhamdulillah. Ga wani mawala shi ma da muka same shi a nan garin Malam Dori ya suna mawala.
2: Suna na Abdullahi Abubakar.
0: Allah Abubakar ga wannan alkhairi da ya samu an kawo wannan kayayyaki kuma ga shi an rarraba duk unguwanni ga shi kowa ya karɓa ya hafsi. Ya za ka bayyana godiya ga Allah bisa wani alheri.
2: Alhamdulillah da farko dai muna godiya Allah maɗaukakin sarki kuma muna godewa waɗanda suke wannan hidima ga jama'a kuma muna godewa wakilan da ake wakiltawa domin wannan hidima kuma muna godiya Allah ya fadala kuma Ubangiji Allah ya sa a ɗauka ranar gobe kiyama ga Allah maɗaukaki. Alhamdulillah
0: muna cikin wannan kuma sai ga ruwan Allah ya fito daga masallaci a guje shi ma kuma gashi ya zo gurin wannan harka da ake ta wannan rabo da wato ainihin gidan mai gindin wanda ta aikata shi. Ya shi ma
3: wannan Mahmudu Yanguwa gidan ganye.
0: Na'am.
3: Ni wannan gaskiya ina godiya da wannan amuri da wannan biyar Allah ya ci talafa jama'a. Ubangiji Allah ya saka mu da alheri, ya saka mu da iya alheri. Mun ga ba ta gobe Allah ya musu gafara. Allah ya yi wa mu dukiya. Ubangiji Allah ya taimake mu, ya taimake ta. Taimake kasa gaba daya. Wannan abu
0: al'umma
3: yadda suke tasiri a wannan abu gaskiya ba iya mani za ce saboda abin ya faɗa ɗare duniya ma zamu ci ba ma haɗe da ko jiga ba so da haka muna roƙon Allah wannan amari kuma ya Allah sa baka Allah ƙara yawan kwana ƙara imani ka so kala da kuma dauka ba da duma wannan amari. Wani Allah ya mu gaba irin
0: amin
3: Allah ce da mu gaba
0: Allah ya tabbata ya suna malam
4: sunan wani musufa daga kofar da kudin malam ne
0: gawa haɓun suba masha Allah gashi yau ma an kawo wannan kaya da aka raba kuma kaga yadda al'umma suka taru a nan guri da masu unguwanni da bulamomi da kuma wato ainihin duka lawanai ya zaka bayyana godiya ga Allah to wannan aiki
4: goda kai mu gana mu babban musulawa a gurin kuma ita gogo yar gida shi kuma bayan yar gida shi uwa shi kuma bayan uwa shi mu uwa shi dan ba ta bayan mace ma ta zama uwa ba an ba kan gogo ba a harkar haɗe da yamma ba ma wai amana ba ruwa
0: masha Allah
4: wallahi wallahi wallahi mutanen suke amfana da wannan abu
0: na'am
4: wallahi ba za su musanta ba
0: Allah
4: zan ga mu an karasa malamai kashi 50
0: Allah
4: kashi 48 suna mu rawuna
0: Allah
4: mu gidan da kaji amalan mu yi daga ka samu mutum da shi da gogo sun mu wannan aje
0: Allah
4: ka yi abu da haka mu tsakanin mu shige fatan alkai sai dai fatan alkai kuma Allah ya raba lafiya Allah ya ba da jagoran insha Allah sake kawo babban
0: babba sai kuma wani tarihi da muka samu daga bakin Malam Ibrahim Sa'adu na cikin garin Gaduje shi ma da abin da yake cewa kada wanda take gashi a nan garin Kuguma kuma tun daga damfarin tofa muka rabu da kai kuma ka biyo mu hannun gwani ya suna malam
5: sunana Ibrahim Sa'adu
0: Ibrahim mai gari
5: ne mutumin Gaduje cikin gari ne cikin gari
0: ya za ka bayyana gode ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan dawainiya da kuma wannan hidima da dan uwanku da ta Abdullahi Umar Gaduje yake duk shekara sau biyu da karamar sallah lokacin azumi da kuma babbar sallah.
5: Salamu alaikum. To shi dai mai girma kalimar Islam Gaduje tun kafin ya zama gwamna da Masara ya fara mu ne nake zuwa in ɗauko masa a da yanzu idan ya gani ya san waye mota kan tabi mukewa daga baya kuma sai abun ya daukaka sai aka koma shinkafa dukkan garurukan nan daga gari na gefe da gefe da cikin gari bindiyon nan da mushin yaro babu wanda ba wanda zai sai shinkafa ma asala mu dai anan iya ba za ka sai shinkafa asala kullum haka yake mana wannan abu bayan wannan kuma shi ganduje bakari da Allah mu taro sa da muka yi mu gode Allah da garin mu a yanda yake da gida wallahi a garin mu da yanda yanda garin mu yake kai ba za ka so zuwa kai amma sai gashi titi har cikin gida titi har ko menene ka da kofar dakin ka zaka ajiye shi kuma ba tare da wani ka sha wuya ba da ka ga wannan rafi da kake gani nan shine tare mana hanyoyin gaba kila yaki ma ba zai yi ba Allah ruwa yaki ma ba zai alko ba to amma yanzu samun ganduje alhamdulillah
0: Malama Ramadan Ibrahim Sa'ad bisa wannan tarihi na asalin wannan rabu a Ganduje to da wannan ne mai kawo ƙarshen wannan shiri na mun da wuya a madadin da ta Allahu mai Ganduje shugaban da ne gidan foundation wannan shiri da ke nuna shirin kacho kan sai kuma mun gudaje wannan jagoranci shirin Abdullahi Muhammad da tukulu shi ne shi da shirin ya tace ne ta sauti ne kuma Aliyu Ismail Dusu da labatar yake addu'a tare da ta'aziyya bisa rasuwa ta direban da yake tuka motar da awamu gida na gani foundation mana umar ƙarya wanda Allah masa rasuwa a ranar alhamis kuma mun ji an yi jana'iza sannan kuma an yi ta'aziyya ga iyalai bisa wannan rashi da aka yi Allah ya gafarta masa amin da wannan yake cewa bisalam sai mun sake saduwa a huta.

Tualeda surati al-kawuti kakuma teka itatil labari. Shugwanga sabula matinubu ya kari matakin gwamnatinsa. Da ta dauka na cire tallafin man fetur da yace ya cece Najeriya nan wato kasan nan da ka durkushewa tare da dora kasan nan kan turbar ci gaban tattalin arziki mai dorewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana hakan ne a birnin Lagos yayin da gwamnoni suka kai masa ziyarar barka da sallah tare da shimunan cika shekaru uku akan karagar mulki tunamari shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana kwarin gwiwa da cewa Najeriya za ta dada samun wato karfi da wanzuwar adalci haɗin kai da kuma ci gaba duk da kalubalen da kasan nan take fuskanta musamman ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana haka ne yayin gabatar da jawabi kan cikar gwamnatinsa shekaru uku akan gargal mulki a cewar sa tsauraran sauye-sauye da gwamnati ta bullo da su cikin watan Mayu na shekara 2023 ya zama wajibi domin ceto kasar nan daga durkushewa ta bangaren kudaden gudanarwa dakarun tsaron haɗin gwiwa ƙarƙashin sumamin operation haɗin kai shirin arewa maso gabas sun kubutar da fararen hula guda 92 da aka yi garkuwa da su tare da kwato motoci guda 8 daga yankin Buratai zuwa Kumriya da ke dajin Sambisa. Mai magana da yawun rundunar tsaron haɗin gwiwa ta shirin arewa maso gabas Laftanar Kana Sani Uba shi ne bayyana hakan wato yayin da dakarun kasan nan suka nuna wato suke nuna rashin gajiyawa wajen kare fararen hula a fadin kasan nan. Tunan kuma gwamnatin jihar Kano ta ce mutuwar mata masu juna biyu ya ragu daga 1,125 a kowace haihuwa guda 100,000 a shekara ta 2015 zuwa mata masu juna biyu guda 577 da suke mutuwa sakamakon shirye-shiryen kula da lafiya da kuma tallafawar ƙungiyoyi masu zaman kansu. Shugaban hukumar lafiya ta matakin kula da lafiya ta matakin farko na jihar Kano Farfesa Salisu Ibrahim shi ne bayyana hakan yayin kaddamar da cibiyar kula da lafiya a matakin farko da ke garin Kaya wanda Bankin Duniya ya tallafa wajen sabunta cibiyar tare da gyarawa. Gwamnan jihar Kano Injiniya Bakabiru Yusuf ya samu wakilcin babban sakataren hukumar kula da lafiya a matakin farko ta jihar Kano Farfesa Salisu Ibrahim ya bayyana cigaban da aka samu a fannin kula da ƙoshin lafiyar mata masu juna biyu tare da tallafin gwamnatin jihar Kano da gwamnatin tarayya da kuma ƙungiyoyin samar da cigaba da suke bayarwa. Daga kasashen Italy kuwa wani mamba a kwamitin shugabancin majalisar dokokin Iran Azeri Salimi ya bayyana cewa majalisar na shirin amincewa da wani kuduri da zai ba wa Iran cikakken iko kula da mashigar Hormuz. Ya ce an gudanar da cikakken nazari kan kudurin tare da samun ra'ayi daga hukumomi daban-daban da suka haɗar da ɓangarorin tattalin arziki da na sufuri da na tsaro. A wata hira da kamfanin dillancin labarai na ƙasar, Salim ya ce nan ba da jimawa ba. Ba za a amince da kudurin tare da mayar da shi doka sai dai har yanzu bai bayyana yawan 'yan majalisun da suka sanya hannu kan kudurin ba. To ƙarshen takaitattun labaran kenan, inda kuma za mu kawo muku maimaitin shirin hancin gauta.

mai nisan kuma da teku da su da teku da su ji inda su ji wani lokaci ne wuce sannan su ƙara koma wancan shi sa wani lokaci aka kawo katarwa da gaban teku na wani suke ji teku ga su nan da yawa su mutu saboda ko layin ya katse musu ba su iya raskar wancan ba ko kuma sun zo ba lokacin da ruwa ya kawo ya karanta wannan haɗuwa kenan.

0: Legion.
1: Mm.
0: 1999 Legion. Yaki yake tashi ya je can. Misali ya tafi duk inda ne tafi kuma karshen duniya za ka iya cika ma daidai zuwa wata karshen duniya irin waɗannan abubuwan. Wannan nan biyu daga cikin ma'abatan cewa shi mudun ba ma ba da gudunmawa a yanayin isarsa wanda rashin isarsa. Muna da can kawai wucewa yake yi yanzu ya wuce amma kai din misali ni da muke kullumi da yake tare da mu shi ma yana ba da gudunmawa. Ai karamin misali yanzu misali lokacin da kake sauraron rediyo sai muryar ta fara
1: yan baya-baya
0: ba. Ai abu ne mai sauƙi mu anan mun saba. Sai ka sa hannunka kusa da antena ɗin.
1: Antena
0: kadike za ka je muryar ta dawo. Ma'ana yake yana jikinka akwai wannan abin da yake janyo
1: muryar ta
0: rage mutawa.
1: Wanda abin
0: wanda shi ma yanzu wannan kamar magnetic ɗin ne wani magnetism ne da yake janyo wannan muryar. Sai ka je muryar. Azu wani lokacin kawo ka sai a jikin ko rediyo ko talabijin sai ga abin ya gyaru in ka masa sai ga ya
1: canza ta
0: wace sai ya canza to shine su abin da malamai suke magana.

da kenan ba ka iya a misali ana yin abu a nan yanzu sai ka ji cewa daga kuri ne nisa za ka ji abu kaza ya faru don misali wani ne yesu ba zai san riga ya ba wa dan uwansa sai ma ibin sai yake sha in yi aji da riha yanzu yusuf don sai nisan da wannan har ya jiyo kanshin da shi da aka

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

in za a yi tari tun daga gida a yi ta kabbar bari a yi ta kabbar bari in an zo an zauna a masallaci a yi ta kabbar bari a yi ta kabbar bari abinda aka sani kenan. Haka a duk nan jawabai da ake yi kama zo a yi sallah da nan ba dole.

ba Afrika dona kasuwa ku ba saboda in an mu aiwa mutane kana sarwa fadakarwa saboda kar su shagala su ci gaba da hira da zance a filin gani to ba dai ku bane amma me kana sarwa da kula ba kawai kana sarwa ne kai da mata da mutane kuma ka ba ka da bari ba in dai ya kuma minti ko minti ko minti da sai dawo ya kaba dai kana sarwa da mutane mutane su ma su kaba su kaba su kaba na ko kaba kuma sanin ya saki komawa ya ci gaba da siyasa to sai da yi da ba a yi mata dai ba a yi mata kiran sallah ba kuma a yi mata iqama haka nan ba a yi mata nafila domin malamai sun ce nafila ce ita kanta saboda haka ba sai an yi mata nafila ba ko da yake wasu mazhaba sun ce an yi mata nafila ba ne ku bane saboda ne saboda

tattalin arziki da kuma tsaro. Shugaban ƙungiyar gwamnatin Najeriya kuma gwamnan jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak ya ce Najeriya ta samu alfanu da yawa daga cire tallafin man fetur inda aka samu farfadowar tattalin arzikin ƙasa. A cewar gwamnan, duk da halin matsi da 'yan ƙasa suka tsinci kansu a ciki, amma ya ce gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin jihohi sun fara ganin ci gaba a ɓangaren kuɗaɗen shiga daga gwamnatin tarayya da kuma kuɗaɗen samar da ci gaba. Gwamna Abdulrahman Abdulrazak ya ce matakin cire tallafin man fetur ya rage matsin da gwamnoni suka rika fuskanta a ɓangaren kuɗaɗen gudanarwa, wanda hakan ya bada damar samar da ababen more rayuwa da kuma kyautata walwalar al'umma. Gwamna Abdulrazak ya ƙara da cewa a halin yanzu gwamnonin jihohi suna da damar tsarawa da kuma aiwatar da ayyukan ci gaba a sakamakon ƙaruwar kuɗaɗen shiga daga gwamnatin tarayya. Hakanan gwamnan ya yi kira ga 'yan Najeriya da su ƙara haƙuri a saboda yadda manufofin sauyi a ɓangaren tattalin arziki suka fara daidaita al'amura a ƙasar nan da kuma samar da damammaki ga 'yan ƙasa. Babban sanatan 'yan sanda na ƙasa Olatunji Ruwan Dusu ya amince da dagala kafar ƙananan jami'an 'yan sanda guda 17,952 da ke a matakai daban-daban na rundunar 'yan sanda ta ƙasa a ƙoƙarin kyautata walwalarsu da kuma ƙarfafa musu gwiwa. Mai magana da yawon rundunar 'yan sanda ta ƙasa DCP Antony Placid ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a Abuja. A cewar sa, dagala kafar jami'an 'yan sandan ya shafi matakai daban-daban a faɗin ƙasar nan, daga ciki har da dagala kafar masu makamin sajan guda 165 zuwa makamin su feto, sai kuma masu makamin kwanto su 73 a aikin 'yan sanda na ƙasa, inda za a dagala kafar su zuwa makamin sajan, sai kuma dakarun 'yan sanda da ke da makamin kwansitabin su 17,714 da za a dagala kafar su zuwa makamin kurata. Babban sifatin 'yan sanda na ƙasa ya ce dagala kafar jami'an 'yan sanda a kan lokaci na daga cikin matakan da rundunar 'yan sanda ta ƙasa take baiwa fifiko, domin ganin hakan ya ƙarfafa gwiwar jami'an 'yan sanda a faɗin Najeriya domin wajen sauke nauyin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ɗora musu na kare dukiya da kuma rayukan al'umma. Rundunar sojan ruwan Najeriya ta kaddamar da sabbin gidaje a jihar Legas a ƙoƙarin kyautata walwala da kuma magance ƙarancin gidaje da iyalai suke fama da shi a rundunar. Ayyukan gidajen waɗanda aka kaddamar a yankin gidajen sojan ruwa da ke Ojo a jihar Legas ya kunshi rukunin gidaje guda 48 masu gado ɗaya da aka tanada domin ƙananan hansoshin soji, da kuma rukunin gidaje guda 16 masu cin gado biyu da aka tanada domin amfanin manyan jami'an sojan ruwa. Babban hafsan rundunar sojan ruwan Najeriya Abbas Admiral Idi Abbas ya ce ayyukan sun nuna ƙudurin rundunar sojan ruwan Najeriya na kyautata walwala da kuma sabunta ababen more rayuwa ga takarun sojan ruwan Najeriya. Abbas ya bayyana rukunin gidajen a matsayin babban sauyi a ɓangaren zamanantar da rundunar sojan ruwan Najeriya da kuma samar da yanayi mai kyau ga jami'an sojan da kuma iyalansu. Bindiga a jihar Zamfara sun kashe kansila mai wakiltar mazaɓar Jangibe Habibu Jangibe da kuma daraktan tsare-tsare na ƙaramin hukumar talakar mafara Alhaji Jamilu Sani a saboda zarginsa da ba da fifiko ga ƙungiyar 'yan ta'adda Talakurawa. Rahotanni suka ce 'yan bindigar sun kashe jami'an gwamnatin guda biyu ne a saboda zarginsa da biyan kuɗaɗe a ƙarshen kowanne wata ga rundunar, ma'ana ga ƙungiyar 'yan ta'adda Talakurawa. A cewar rahotanni, ƙaramin hukumar talakar mafara tana amfani da jami'an guda biyu ne wajen biyan kuɗaɗe ga ƙungiyar 'yan ta'addar Talakurawa. A wani ɓangare ne, yarjejeniyar dakatar da kai har-hare ga garuruwan da ke a ƙarƙashin ƙaramar hukumar ta talatar mafara. Wasu mazauna yankin na talatar mafara da basu so a ambaci sunansu ba sun ce kuɗaɗen da ake biyan 'yan ta'addar na Talakurawa ba a biyansu ga sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke a yankin, wanda hakan ya sanya 'yan bindigar suke fusata tare da sace jami'an na gwamnati guda biyu ta a kwanaki 10 da suka gabata, tare da kashe su domin bayyana rashin gamsuwa da wariyar da ƙaramar hukumar ta talatar mafara take nuna musu a tsakaninsu da Talakurawa. Hakanan majiyar ta ce 'yan bindigar sun yi barazanar kashe shugaban ƙaramar hukumar talatar mafara Yahaya Yari a saboda tsame su daga tallafin walwala da ƙaramar hukumar take bai wa ƙungiyar Talakurawa. Jami'an ƙaramar hukumar ta talatar mafara su biyu an sace su ne tun a ranar 18 ga watan Mayu na shekarar nan ta 2026 a lokacin da suke kan hanya daga Jangebe zuwa hedikwatar ƙaramar hukumar talatar mafara a shirye-shiryen da suke yi na tafiya aikin hajji. Sai dai shugaban ƙaramar hukumar talatar mafara ya musanta ikirarin cewa 'yan bindigar sun kashe jami'an biyu ne

0: Aba mencari hi Pacema kebaya baya kasih ala para rahma.
1: Kasashen da ita ne inda rayuwar jinjiya halin musulunci ta Iran ta sanar da cewa ta harbo wani jirgin yaƙi mai matuƙi na Amurka kerar MQ-1 da ta kai mata hari da shi a safiyar yau. A cikin wata sanarwa da sashen hulɗa da jama'a na rundunar ya fitar ta ce jirgin ya yi yunƙurin shiga sararin ruwan Iran domin gudanar da ayyukan da ta bayyana a matsayin na tada hankali, amma an gano shi cikin gaggawa tare da harbo shi ta amfani da makamai masu linzami na zamani na rundunar. Rahotannin kafafen yaɗa labaran Iran sun ce rundunar kariyar sararin samaniyar IRGC ta jaddada cewa yankunan ruwan kasar na karkashin cikakken kulawar ta, kuma za ta mayar da martani cikin tsanaki ga duk wani yunkurin keta hurminta. Ya zuwa yanzu rundunar sojin Amurka CENTCOM ba ta fitar da wata sanarwa ko martani kan wani ikirari da Iran ta yi ba. Mai magana da yan gwamnatin birnin Tehran Abdulmutahar Muhammad Kani ya bayyana cewa ana samun a kammala dukkan batutuwan da suka shafi sake ginawa da kuma gyaran gidajen da yakin baya bayan nan ya lalata nan da watan Yuli. Ya ce an samu kusan kashi 40 cikin 100 na cigaba wajen sake gina gidajen da lalacewarsu ta kai ga buƙatar rushe su gaba ɗaya tare da sake ginawa. Muhammad Kani ya kuma bayyana cewa gidaje kusan 51,000 ne suka samu matsala a sakamakon yakin. Ya ƙara da cewa aikin gyaran gidajen da suka samu ƙananan lalacewa ya kai kashi 90 da 7 a cikin 100, kuma ana sa ran za a kammala batutuwan da suka shafe su kafin ƙarshen wannan makon. A cewar sa, an dora babban wurin gudanar da aikin sake gina gidajen da suka lalace akan gwamnatin birnin Tehran. Mai magana da yawun ya kuma ce har yanzu ba a sanya takamaiman wa'adin lokacin da iyalan da suke zaune a otal na wucin gadi za su bar wuraren ba. Ya bayyana cewa a lokacin da yakin ya fi tsanani, iyalai sama da 2,300 ne suka kasance a matsugunin gaggawa, amma yanzu adadin ya ragu zuwa iyalai 1,629. A Guinea Conakry, watanni 5 bayan zaben shugaban ƙasa na watan Disamba da ya gabata, wanda janar Mamadi Dambuya ya lashe biyo bayan juyin mulki da ya yi a watan Satumba na shekarar 2021. A yau Lahadi ne ake gudanar da zaben yan majalisu da na ƙananan hukumomi a ƙasar, bayan zaben raba gardama kan kundin tsarin mulki da kuma zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan Satumba da Disamba da suka gabata. Waɗannan zaɓuka guda biyu ana ɗaukar su ne a matsayin matakai na ƙarshe na komawa ga tsarin mulki na ƙasar tare da kammala tsarin shugabanci. Jama'a za su yi zaben yan majalisa 147 da kuma kansilolin ƙananan hukumomi guda 375. Ana kuma kallon zaɓe a matsayin dama ta tantance daidaiton iko a fagen siyasar Guinea. Ta yanzu kuma ga bari mu je ga rahoton hasashen masana yanayi.
2: A Litinin ɗin nan da idan Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa kanotin lami da harkokin dutse ya fi ruwan sama da kaɗawa iska za a iya samu a bisa mawauni na 36, inda daga bisani ne zai iya sauyawa zuwa mawauni na 24. Kaduna garin gwamna da babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da kaɗawa iska ake sa ran samu a bisa mawauni na 31. Jos da ke jihar Filato da jihar Nasarawa da kuma Benue, ruwan sama ake sa ran samu a bisa mawauni na 28. Kusan babban birnin jihar Zamfara da Sokoto birnin Shehu da Kebbi, makamancin yanayin za a iya samu a mawaunin sashen 35. Sai kuma kudancin ƙasar nan Ibadan da jihar Lagos, da idan Allah ana sa ran yanayin zai kasance cikin ruwan sama tare da kaɗawar iska a mawaunin yanayin 32. Daga ƙetare kuwa Niyami da ke jamhuriyar Nijar, zafin rana da washewar gajimare ake sa ran samu a bisa mawauni na 40. Tirifoli da ke Libya, makamancin yanayi ake sa ran samu a bisa mawauni na 32. Na watan nan hasashen masana yanayi zai ƙarƙare ne da haɗaɗɗen ɗaurin Larababa, wato Dubai, zafin rana da washewar gajimare ake sa ran samu a bisa mawauni na 41. Maldi Aminu Iliyasu a labaran rahma.
1: Tuma sauraron mu ya kafin da samu kenan shirin na labarai da rahotanni na wannan lokaci. Sai dai kafin mu je ga zango na biyu na shirin, bari mu karbi waɗannan sakonnin da haka sai aka kasance tare da mu.

0: To masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku a zango biyu na biyu wani shirin na labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma kuma da ni da ku za mu ci kwalin mu ci bado ma'ana za mu tattauna ne tare da ku akan kanin labaran da aka riga aka ji a cikin shirin na yau. A cikin labaran namu an ji cewa mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya ce shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana sanar da boye aniyarsa ta janye tallafin man fetur tare da kin bayyanawa a takardar jawabinsa da zai gabatar bayan an rantsar da shi domin kauce masu iya sauya masa ra'ayi akan matakin hakan. Shettima ya bayyana hakan ne a yayin da wasu daga cikin gwamnonin jihohin kasar nan suka kai shugaban kasa ziyarar albarka da sallah a birnin Lagos ma'ana a gidansa da ke a Ikuyi a nan jihar Lagos tare da taya shi murnar cika shekara uku na shugabancin kasar nan. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya bayyana cewa matakin na shugaban kasa a matsayin jajircewa kuma a bangaren jagoranci kuma da nuna ƙwarin gwiwa da ke tattare da samar da makoma mai kyau ga 'yan Najeriya. Idan kuma ta ba a cikin watan Mayu na shekarar 2023 lokacin da aka rantsar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu tabbas maganar da yi na cewa tallafin man fetur ya zama tsohon tarihi baya cikin jawabin da aka rubuta masa wanda zai karanta na ya karɓar gaban shugabancin ƙasar nan jin kaɗan da rantsar da shi a lokacin nan kone abin ya zo masa a rai yake ganin shi a kanin lodayinsa ba zai ci gaba da tafiya da tsarin biyan tallafin man fetur ba saboda haka a take a lokacin nan ya buɗe baki yake cewa tallafin man fetur ya zama tsohon yayi saboda haka gwamnatinsa shi ba za ta ci gaba da biyan tallafin man fetur ba wanda tun daga wannan furuci da yi ƙasar nan farashin litirin fetur ya tashin goron zabi komai ya sauya wanda har kawo yanzu din nan babu abin da ya koma yin da yake a da ana sayan litirin fetur din nan 200 da ɗan abu amma yanzu kwanci tashi gashi ta tafi ta ninka su kusan nawa 1,300 da wani abu wani al'amari ya zama wani babban revolution wani babban abu da yi wato sauya al'amura a kasar nan to za mu so mu ji ra'ayinku don nan da shi shugaban kasa yi wa ɗau wannan mataki don gudun kada wasu daga cikin tayo ko irin su Buhari ko wasu a harkar gwamnati da za a iya ci a rambari muna ƙara ko aiko shekara ɗaya ne ko shekara biyu ko aika za ka za to saboda haka shi kuma yake ganin a kurin yayi wannan wani asalin jagoranci zai iya ci a yana da kyau dama shugaba in yana da tunanin wani abu mai kyau wanda kuma yake ganin shi abu ne mai kyau to kai ya ɗaya wani tunanin sai ya yi shawara da wani ko sai ya yi shawara da wani in dai ya gamsu da wani abu mai kyau ne don gudun kada ma a ba shawarar karɓi wannan abin misali in ana magana abu ne mai kyau kenan amma idan abu ne mara kyau kamata ya dai a kowane lokaci ko da abu mai kyau mutum zai yi ko abu mara kyau zai yi yana da kyau mutum ya raka shawara da na kusa da shi kamar yadda muke gani a harkoki na addini da makamantansu da malamai suke ba da shawara za ta musu mu ra'ayinku a kan wannan batu sannan akwai labari da aka ji na cewar musamman ma a dandalin mu na sada zumunta ko kuma kallon da batun na rundunar yan sandan Najeriya wanda Olatunji Dinsu ya amince da ɗaga kafar ƙananan jami'an yan sanda guda 17,952 da ke a matakai daban-daban na rundunar yan sanda ta ƙasa a ƙoƙarin kyautata walwalarsu da kuma ƙarfafa musu gwiwa wannan batu ne ta yi kowa da ita yi mai kyau ne saboda ƙarfafa musu gwiwa waɗanda suke matakin kurata da waɗanda suke matakin sajan da waɗanda suke matakin constable dukkaninsu wanda ya dace a ɗaga kafarsa don ya samu ci gaba da walwalar da ta kamata. Hakanan an je da ita ma rundunar sojin ruwan Najeriya ita ma take kokarin samar da walwala ga jami'anta ta fuskar kaddamar da sabbin gidaje a jihar Lagos domin kokarin da take na kyautata walwalar su jami'an sojin ruwan Najeriya da kuma iyalansu wanda batun muhalli din ya daga cikin kalubale da jami'an tsaro suke fuskanta duk da a baya-baya ne mun gani da aka karkasa da wurare daban-daban na iyalan irin waɗannan jami'an tsaron da kuma su ma suke zaune da aka tashi su kowa suka koma cikin mutane suke zama da makamantansu wanda wasu suna ganin hakan babban ƙalubale ne a ɓangaren tsaro amma gashi nan ita rundunar sojin ruwan Najeriya tana ta ƙoƙarin wato gyara muhallai da wuraren zaman irin waɗannan dakarun sojin ruwa da kuma iyalansu domin samar da walwala da cigaban da ya gabata sannan a labaran namu an ji yadda a jihar Zamfara 'yan bindiga suka kashe wani kansila mai wakiltar mazaɓar Jangibe wato Habibu Jangibe da kuma wani daraktan tsare-tsare na ƙaramin hukumar talatar mafara Alhaji Jamilu Sani a saboda zarginsa da ba da fifiko ga ƙungiyar 'yan ta'addar nan ta Lakurawa shi dangane da ido a wannan ƙaramin hukumar ta talatar mafara sun ce su waɗannan jami'ai na gwamnatin ƙaramin hukumar talatar mafara ana amfani da su ne wajen kai kudade a ƙarshen kowanne wata ga su ƴan ta'addar Lakurawa malayin kamar ya jirgin da ake cewa an yi da su din nan na cewa ba za su rika kai harara ga ƙauyukan ita karamar hukumar ta 30 na fara ba saboda haka a maimakon wannan to ga kuɗi da zaka ba ku duk wata don ku tsale mu mu huta da sharrin ku da basifar ku to ashe kuma akwai sauran ƙungiyoyi na ƴan ta'adda waɗanda su kuma wannan abu yana ƙona musu rai suna ganin ana ba da tallafi ko ana ba da kuɗaɗe na kyautata walwalar Lakurawa amma su kuma ba a sa da su ba saboda haka sai suka kafa tarko a ranar 18 ga watan Mayu din nan shi wannan kansala na Jangebe da shi wannan babban jami'i suna kan hanyarsa sun gano garin Jangebe za su tafi ƙaramar hukumar 30 na fara ba su fara shirye-shirye na tafiya aikin hajji sai waɗannan 'yan ta'adda suka sace su. Saka sace su kuma ba su yi musu wata bukurin suka kashe su kuma yanzu ma suka ce suna farautar shi kansa shugaban karamar hukumar wanda a al'amari yin wannan a harkoki irin na tsaro ai kowa ya sai dariya da ma sun za ta zo da ruwa ai ba zai yiwu ba kana kyautata wa Lakurawa ko kana ba yan Lakurawa na su kuma waɗancan da ba a ba su kai ka san ka saka hanka ba kamar ruwa za su ta farautar ku ne sun riga za su nuna muku cewa ai su ba suna da mulki kuma sun fi Lakurawa haɗari a tare da ku shi sa da suka kama su ko raga musu ba su ba suka kashe su duk da cewa shi shugaban karamar hukumar 30 mafara ya musanta cewa a'a ba saboda wannan dalili ba ne to amma ba saboda wannan dalili ba ne ya kasa bayyana dalilin da ya sa aka kashe waɗannan jami'ai na gwamnati saboda haka ga duk kamata ya a ce in shugabannin karamar hukuma za su yi kan wasu abubuwa su rika shawara da kwararru tabbas a bangaren tsaro su ba su shawara to me ya kamata su yi me ya kamata kai kamar kai ne da ƴaƴanka ka zo ka fifita babban ɗanka ko ka fifita ɗan auta ko ka dole sauran ba su rika jan haushinka ballantana kuma ƴan ta'adda waɗanda su ba su da imani ba su da tausayi kai ka san in dai ka je hannunsu ba za su raga maka ba saboda haka bangaren tsaro wannan kamata ya zama darasi kuma ya zanto ƙananan hukumomi in za su abu irin wannan su rika shawara da masana tsaro min wannan ne ba za su rika ba su shawara me ya kamata su rika yi ba kuma saboda an ce kai shi ne shugaban karamar hukuma ba baka san komai ba ka iya komai ba kuma shi kenan ka kama ka rika yin abin da ka ga dama to gashi nan suna saka kansu a cikin musifa da bala'i wanda wannan kamata a ce shugabannin ƙananan hukumomi su waye su rika sanin ya abubuwa suke tafiya a zamananci haka nan a labaran nan musamman mu je da dandamalin na sada zumunta da muhawara inda aka ji cewa ƙungiyar gwamnonin Najeriya a bisa jagorancin gwamnan jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak sun bayyana cewa gwamnoni na duba yiwuwar amincewa da sabon mafi ƙanƙantar albashin ma'aikata na naira 100,000 a saboda ƙaruwar matsin tattalin arziki da ake fama da shi a ƙasar nan. Abdulrazak ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na Facebook inda ya ce gwamnoni za su ɗauki matakin ne a saboda ƙaruwar hauhawar farashin kayayyaki da ƙaruwar tsadar rayuwa da kuma matsin buƙatar kuɗaɗe da suka ƙaru a kan ma'aikata a Najeriya. To akan haka ne muke tambaya cewa shin ƙara mafi ƙanƙantar albashi na ma'aikata zuwa naira 100,000 da gwamnonin Najeriya suke kula fitin yi zai iya maye gurbin janye tallafin man fetur da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yi shin ko ƙarin zai magance hauhawar farashi da kuma tsadar rayuwa a Najeriya. To a wannan batu mutane da yawa sun bayyana ra'ayinsu a dandalin mu na sada zumunta wanda daga ciki akwai waɗanda suka faɗin cewar musamman akwai wata Firdausu Ibrahim Na'ibawa wadda take cewa a zahirin gaskiya ƙarin albashi ga ma'aikata ba zai maye gurbin janye tallafin man fetur ba duba ga tallafin man ya shafi ƙasa baki ɗaya kowa yana amfana amma ƙarin albashi ya kama ma'aikatan gwamnati ne zai amfana shi kuma Saminu Bala cewa Allah dai ya ba kowa mafita ta alkhairi kawai shi ne mafita shi kuma Munir Aliyu faɗi ce yake cewa zaɓe ya matso kaji wata sabuwar yaudara wai gwamnoni ne ke neman a yi ƙarin albashi wanda su ake fama da su yayin da NLC ta tilasta wa gwamnatin tarayya kan ƙarin albashi akwai waɗanda har yanzu ba a cikin gwamnonin nan ba su iya aiwatar da mafi ƙanƙantar albashi na naira 70,000 ba. To wannan batu kowa yana da ra'ayinsa shi kuma wannan Sagir Umar Na'ibi yake cewa a'a kawai su saita mana tattalin arziki kowa yake yin aikin gwamnati da za su ce hakan zai magance matsalar da ake ciki shi kuma wanda yake cewa Allah ga bayanka a hannun dadash-dash shugabannin ƙasarmu Allah ka kawo mana sauyi mafi alkhairi. To wannan kuma yake cewa mu ma'aikata muna matuƙar farin ciki da wannan ƙari to amma su kuma waɗanda ba sa aiki me aka tanadar musu to wannan dai sun akwai sakonnin ku da yawa a cikin wannan batu sai idan ka dan zamu ya dan karantowa bare mu bude layin wayarmu domin mu ji wasu daga cikin ra'ayoyin ku an zuna ganin tayo gwamnati suna so su amfani da wannan damar ne saboda zabe ya matso ko dan su tsame kansu daga matakin janye talabuman fitar da shugaban kasa yi saboda su sai Najeriya suna ciki da shugaban kasa akan wannan batu wasu kuma suna ganin a'a an yi haka ne dan a dan lasawa al'ummar Najeriya zuma a baka na cewa to fa in kuka dada zaben mu ko kuka mara mana baya to zamu kokarin nan ku da muke tabbatar albashi zuwa naira 100,000 kuma ya san cewa janye wannan talabumin fitar gwamnatin jihohi kasanin kudi suke dada samu fiye da yanda suke samu a baya saboda haka shi sanya gwamnati suke yin ayyuka su yi wada kasi warisa yanda suka ga dama ta indai magana kudi ce babu gwamnati da zai fito ce babu kudi a lalitar sa in da yake so yi mai da jahar sa yana da kudin da zai iya wannan aikin amma abin da zaka yi mamaki sai ka ga har yanzu kusan jiya iya wasu abubuwan sai kaga ko ai ta fenti ko ai ta wasu yan dabaru ko ai ta kaza kaza ai ta kaza kaza da sauransu to kuma dai menene wannan ra'ayin ku ne ku al'umma za mu so mu ji me za ku kara mana akan haka assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sadar kura da fatan kun yi babban sallah lafiya da kokarin ma'aikatan rahama radio Allah kuma ya kara wa bin da sarkin wutar lafiya da nisan kwana kuma bangi da Allah ya mana maganin abin da ya fi karfin mu Allah ya maimaita mana Allah ya kara maimaita mana to wani kana tare da Muhammad ya miskin
0: eh Muhammad yusu ya miskin muna tare da kai
1: to ka ga ne ka ne shawara zan ba ta da kawa duk wanda yake sauraron radion da to ka dauki shawara da zan ba shi na farko dai kariya da Allah ya halicce ka to kai ne Allah ya dora wa dawainiyar kula da kanka ta hanyar gaskiya da rukun amana duk rukun maka safu maza da mata duk ne so ya fita daga cikin matsala to ya zama mai gaskiya da rukun amana kuma duk saurayin da ya tashi zai aure ya dauki maganar manzon Allah cewa sai ka san ka isa kai aure yawa duk abin da za a yi kuma da mamman za Allah ya ce ai kai hakuri kuma duk ya faɗi ka'idodi ai kowa ya sani ba ya na mai ta a rediyo ba
0: kamar ya sai mutum ya isa ya aure kamar ya sai mutum ya isa ya aure kana nufin sai mutum ya balaga koko
1: a'a sai mu gani yanzu mu gurin gina maka shi wadar yanzu mu ya dace mutumin da yake da mata uku bai san inda zai je shi da kanshi ba kuma ya je an daura masa aure ba shi da sadaki ajala ya dace wannan ina nufin kamar yadda manzon Allah ya faɗa idan kana da buƙatar aure ba ka da halin da za ka yi aure to ka yi haƙuri ya ce ka yi azumi manzon Allah ne ya faɗa ba ni na faɗa ba sannan kuma abin da kake so in gaya musu wallahi al'azimu duk wanda yake mafarkin ƴan siyasa shugabanni za su kawo maka mafuta kana yaudarar kanka ne kawai kai ne za ka kawo kanka mafuta ta hanyar riƙe ƙananan sana'o'i ta hanyar gaskiya da rukun amana ita za ka ceci rayuwarka ba maganar shugabanni ba yanzu misali ni da hannuna na sai man fetur naira 1.30 na sai dalar amurka naira 1.30 to lokacin da aka mai da man fetur naira 1.50 kana ramu ya fito yana kan magana sai mu fito mai zanga-zanga to shikenan idan ka duba tsarin shugabannin Najeriya ni da ma na riga na san ranka da kafinsu shugabannin harkokin Najeriya dama ba su cancanta da shugabanci ba tunda ba san matsalar arewa ba kai dai da kake jin mu a rediyo muna ma magana duk wannan matsalar da kake ciki yanzu a tafiyar da shekara 65 da na yi wayo na sani to saboda haka duk inda za ku shiga ku zama masu gaskiya da rikon amana yawwa kamar yanzu misali haya kuma ta kungiya a daga cigaban kasuwanci ta jihar Kano gargayin jagoranci amma suna wanga in ka ga yadda ake ya mai da mutane mata da maza mutane abin zai baka sha'awa wata rana zan kawo ma goron da ya taka jira da abin da wannan kungiyar take yi saboda haka ka gane ko naira ɗaya ba da kobo 50 haka mai da ayar da kobo 30 haka mai da mai naira da kobo 50 haka ce a fito a yi zanga-zanga to in ka duba tsarin Najeriya gaba ɗaya kai kan haka sai za ka tsara wa kanka makoma mai kyau amma idan kana maganar shugabannin gwamnati wallahi a ciki za ka fara kuma babban abin da za ku guda ɗaya akwai wani abu da za ka gane sarau shi kura su ka ta tamba da su a su ko talaka su suka ɗaure shugabannin Najeriya ce idan masu suka ɗaure musu gindi ba za ka gani a 2027 kowanne ya taɓa yin kansila zuwa kan gwamna to kai kawo a kan kujera su tunda akwai sauran jama'iyyu akwai mutanen arziki kuje ku da su amma suna ƙara zama ba su da mutanen da suka taɓa yin kansila zuwa kan kama ka san ba da gaske ba talakawa
0: to muna godiya muna godiya Muhammad Yusuf Almiskin. zai iya kiran mutane 07077 95 3 tara ko kuma 08148857 7 wa alaikum assalam da wa muke tare
1: ko ka tare da Jamil bare ta kawar mata
0: to Jamil kawar mata muna tare da kai a gurguje
1: eh alhamdulillah wannan bashir yake na karu albashi gaskiya nan kusan ba mutu ba ce kusan karu albashi ma yana kawo na ka duba haka ne da dawowar da suka faru ba yana kawo karin hawa farashi ma idan kana kana yake faran 50,000 misali to duk lokacin da kake kara maka rawaye to sai ka koma bayan na 70,000 to saboda kuma idan aka duba kusan 90% nati ka sai na jama'a Najeriya ba sa yin aikin gwamnati 90% 10% ne shi to ka kan albashi ya zama yana da cuta mutane ne ma a cikin dangin rayuwa saboda haka gaskiya nan ba mafita ba ce kawai
0: to muna tare da ka afuwan ka soka assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: barka dai da muke tare
2: to alhamdulillah abubuwa da ni su kuki na jan gara da nan garin kuki a karamar kuma ne
0: to madalla kuki
2: to alhamdulillah ni zan dau magana karan albashi malaki kamar yadda wani ke magana a kafar Facebook magana shi kan iyali ke dauka kaso 85 ko kuma sai ka so 60 zuwa 70 cikin dare na jama'a Najeriya ai ba a yi albashi da yawa ba
0: gwamnati.
2: To saboda haka in ka duba za ka ga wannan ma 200 ko 300 aka kara a matsayin albashi za ka ga wasu yanzu da mutane ne za su amfana da wannan. Abin da muke bukata shi ne gwamnatin za ta kawo tattalin arziki ya kasance kudade sun wadata a hannun jama'a. Wannan kawai irin waɗannan hanyoyi ne saboda haka za ka ga wannan manufofin nasa kawai yana da alaƙa ne da ganin gajiya karatu za su yi amfani da wannan hanyar domin su kasu koma kan tare da mulki wannan shi ne a daidai ta kawai ma zaɓi abokan hanyar a can za ku tashi da
0: shi to muna godiya Abubakar assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa
0: rahmatullah don ki tare
3: wa rahmatin ka da kuma da zarar da kai
0: to madalla dan mutanen Rantan Jabrin Idris a gurgudu
3: to daji abin da ka dibo kuma ni wannan magana zan ba dauka wanda aka ce idan wannan sun kashe kansila ne da wane ne
0: eh sun kashe kansila da wani darakta na tsare-tsare na karamar hukumar talatar ma faraba
3: to ka ga dama irin abin da muke gaya wa shugabannin Najeriya kenan wato din da dai har kullun ba ka duba cewar jama'a su ga mulki akwai yan gora akwai yan muwa yanzu ka ga kuskuren da suka yi da shi ya kai ga rayuwa ko irin waɗannan abubuwan wallahi ba su da amfani sabida na san da yawa a cikin wannan nan akwai waɗanda sun gina gidan gidan ba zai kwana a cikin su ba kaga yan siyasar nan ko abin da suke wa zai suna yi ba daidai ba ne ko ba a gaya musu ba daidai ba sai da suka ɗaukaka ji mutum ya bi biya daidai ba ne suna da hanyi kaza da hanyi kaza

0: shi wajen wanda zai yi wannan waka kasa shi ya bayani ta wani bayani ya gama rubutunsa ya sanar da ni cewa ya gama sai na ce to shikenan Allah ya dani kuma zan sanar da ita da kuma sanar da ita sai take ce min to shikenan zan sa muku ranar da za ku zo ku kawo wuta nace to shikenan ranar tana yi bata sanar da ni ba sai ta kira ni a baya take ce min shin isa ina abokin ka wanda za ku je ku za ku je ku buga wannan waka sai nace ba zan kira shi ina kiran sa bai sa bata shiga ni kuma lalubawa dai bata shiga sai mu ci na tafi can inda yake sana'arsa wallahi sai aka ce mun ai yayi tafiya
1: ala sawa bari ga tiyar waka
0: ina bai bada ba ya wani ci akwaki wallahi sai wuce sai tafiya sai nake tunda ina tafi aka ce gaskiya yayi nisa sosai dan yana ni ja ni ce to shikenan ba matsala ni dai na san tunanin to zan ga wannan gowa Allah
1: ka fita kunya
0: sai na duba mata wa ni shi dan Allah ya yake hakuri wallahi abin nan bai samu ba domin yayi tafiya tace ya zan mata haka sai ni ce wallahi ban san mun hakan zai
1: faru ba san cewa
0: amma dai Allah ina neman afwa ki ya hakuri za a yi tace wani zai sai ni ce to ni dai zan yi
1: kai ne ba kai ne
0: tace kai za ka yi ce ni ne zan yi tace a to kai da bayi kake wata ya za a yi kai nace ki bari zan guda nace daga nan zuwa magaba ba zan fitar da amshi zan yi wata kan in so in sun yi daidai sai ki duba ki gani
1: ita ce mun waka take
0: ba ta haika waka
1: siyasa eh
0: ba ta haika waka ko haika waka siyasa take ita sai nace mata to shikenan tace to ba matsala na baka dama ka yi ni zuwa magaruma Allah ya sa dai na zauna na dan dan jotun dina na buga mata waya a wayan ma da na buga mata nake mata bayanin cewa wakan nan kin ji ta ga yanda take ga yanda take ga yanda take ai ta wannan ka je ka buga ta nace to shikenan
1: ka samu karfin gwiwa
0: shine na samu wannan karfin gwiwa da na so zuwa na so mu waka
1: haka siyasa
0: dan ni waka siyasa gaskiya na so mu
1: a wace shekara ne
0: gaskiya a
1: 2023
0: eh a wannan lokacin na so mu wannan waka siyasa
1: to bayan waka siyasa isa bakin ruwa da ka fara yi wanda ita ce mataki na farko da ka fara gudanarwa a wannan harka ta waka sai kuma aka shiga wace
0: da ni to kasan komai gwadawa ake yi kuma in ka gwada ka ga inda ya dan fi tafiya nan za ka yi
1: gaskiya ne
0: ita wannan waƙar siyasa tunda sa ka ake ka yi ba abu ne wanda in za ka yi shi kowa yake bukata ba wanda kai shi yake bukatar wannan to kawai sai na so tunanin wace hanya zan bi wadda za ta zama ta gwagwarmaya in ba ta gwagwarmaya ba ya zama ta soyayya ce in ba da farko dai ce buci akan layi za a ci
1: bayan ta siyasa
0: bayan ta siyasa sai na so mu tunanin wannan ya ba bayan wannan kuma sai na koma tunanin gwagwarmaya bayan wannan kuma sai na koma tunanin ta soyayya wadda dai gaskiya ta soyayya guda ɗaya na rubuta
1: to yanzu a wace aka fi karfi
0: eh to gaskiya ba na nan ba na can
1: da haka
0: eh amma na yi ta yabo na yi ta soyayya to na kuma na yi ta gwagwarmaya
1: to yanzu tunda an yi mana bayanin ta siyasa da kuma ta yabo da kuma ta gwagwarmaya na ga a cikin shirin za ka fara bude mana da wakar yabo wanda za mu ji ta za ta zo
0: to wajen gudu
1: ya ko ya ni haɗan kan mana ita sai a ɗan rera mana tare da mu da masu saurare mu ji wannan waka wanda aka yi ta yabo
0: to bismillah ummul hasan husainina na fatima jalla sharki ya ubangiji halittu tun ba halitta ilauka ka santu babu wanda ya yi ka duk halittu babu wanda ya san ka duk halittu sai dai muhammad da rasulina abban fatima dubar salati kai shi ba iyaka wurin nabi ya ubar gidan ma'aika siya aminci da bashi ba iyaka wurin fasihul lisani ba abban fatima
1: to Allah ya kara kusanci kuma Allah ya saka da alkhairi ya kara basira wanda da wannan kasida da aka yi ta wanda ita ce ta biyu ta biyu bayan waka siyasa kuma sai aka shiga mai bangaren nisa aka dan tsahirta da waka

0: ci dina akiba
1: naw
0: sen indi an dam fi karbo en
1: tebo ba dina ta akiba
0: ba dina ba
1: sai dai a ce ana rubuce-rubucen su wanda ba su kai da fita ba amma ayyabin Allah da ana bashi muhimmanci kuma za a cire wanda bashi muhimmanci insha Allah
0: ga mahaifin
1: Allah da annabi Muhammad
0: sauka
1: ba za mu sauka da kan wannan lahi insha Allah Allah wannan da annabi
0: sallallahu alaihi wasallam to wannan waka ta ka isa bakin ruwa an shiga cikin duniyar masana'antar waƙoƙi kuma an gudanar da ayyuka wanda akalla kasar an shafa wajen shekara in ban yi kuskure wajen shekara uku kenan ana gudanar da wannan sana'a ta harkar waka to daga nan kuma sai aka shiga bangaren ta nanayin za a ce ko
1: ai ba shekara rayuwa
0: ne ta soyayya za a ce
1: dai ita ba ta soyayya ba a shiga ba amma dai ta babbar mai dai ita ce wadda na fuskanci abin yana ciwo mutane to a kwaya ka san a wannan yanayi da muke ciki sau da yawa ina sauraron wannan gidan rediyo mai albarka rahama rediyo farin cikin al'umma
0: gaskiya ne
1: ana wallan kira akan cewa a inganta tsaro
0: gaskiya ne
1: kuma a bashi muhimmanci a kula a yi wane ne da sauran abubuwa ana dai iya kokari wanda muna addu'a Allah ƙara ɗaukaka gida
0: amin ya Allah
1: ita wannan waƙar na yi yunƙurin ce wannan yi ta sau da yawa amma sai yanzu kamar mutane ba za su yi interest a kanta ba amma sai na ce ba ne kawai yin ƙwara
0: ta tsara
1: a kan ƙwacen waya ne
0: ta yi ta
1: na yi ta ne a kan masu ƙwacen waya wanda zan ga cewa wani kaga an yi poston ɗinsa an ƙwace masa wani an illata shi wani ko kaga an ce an kashe shi wanda ya kasance ba maza ba mata ba malam ba jini ba ƙananan yara wanda kowa ya tsinci kansa a kan wannan tashin hankalin sai dai a masa addu'a cewa Allah ya kiyaye mu ma Allah ya tsare mu
0: amin ya Allah
1: to shine mun samu na rubuta ita wannan waka ta masu ƙwacen waya wanda na ɗan yi fostin ɗinta a social media haka na kuma sassake ta sosai gaskiya
0: ta ɗan yi trending
1: to eh na sassake ta gaskiya ta ɗan yi trending inda na ɗan ɗora ta a YouTube channel su wanda na gani daga baya ma ɗan ɗora ta ne na ɗan gwada ɗan video ne ɗan kaɗan na ɗan yi a studio sai na saka biyu amma na ba an ba da attention akai sai da abin da yake damun mutane
0: kafin mu samu saurari ita ko za a iya yi mana ita kamar yadda aka yi mana wannan waka ta yabo ita ma za a iya yi mana wata daga ciki
1: ita ma za a iya insha Allah halin da an yi
0: bismillah
1: masu kwacin maya don Allah ku tsaya ku tsaya don Allah ku daina kwace na harkar faɗan da ba koko faɗan jagaliya kun zama annoba cikin gari da nahiya kun kashe al'umma mata da maza ku jiya kun ɗauki makami kuna ta kwace na waya wannan zalunci don Allah ku tsaya masu kwacen waya don Allah ku tsaya kun ƙera makami kuna tare kan hanya da wuka da dambe da kun firgita alƙayya kun maida kun tsaida abaye na awa kun tara hanya ku taho kan titi kuna ta kwace na waya ba ku bar malam likita ko mai jinya ku bari don Allah ku daina kwace na waya
0: to Allah ya shirya kuma Allah ya saka da alheri da wannan gudunmuwa da aka bayar ta waƙan masu kwatan waya ka san abin da ya riga ya zama ruwan dare to idan kowane ɓangare aka yi ƙuran Allah da za ga an samu daƙilewar aikata wannan laifuka da kuma waɗanda suke gudanarwa za ga an ɗan samu sauƙi na san muna da wannan waƙa a cikin angaren wanda za mu koma ga kan na'urar tamu mu ji wasu daga cikin waƙoƙin da ka zo mana da su a cikin wannan ainihin gida namu mai albarka kafin nan mu ƙara dawowa gare ka tuni na ga akwai tarin tambayoyi wanda mun wallafa a shafinmu na wannan gida mai albarka cewa za ka bayyana a cikin wannan zaure kuma akwai wanda sun turo da tambayoyi idan mun je mun dawon Allah yadda za mu buɗe layin za kuma mu duba saƙonnin da suka shigo mana wanda za mu ci gaba da taɓa hali da kai bari mu je ga ainihin waƙar da take kan na'urar tamu.

0: So Allah ishiria Allah kuma ya kiyaye isa baki ruwa sai wasan bayani da na ji kai a cikin wakan nan na wasu hanyoyi da ake yin ko ake shaye shayen kayan lefin ya ake ka samu bayanan kuma wannan kayayyaki ya ga sunayen su da kuma inda ake yi hada allura a wani
1: sassan ku a neman kaji ne
0: sai allura a wuya
1: to
0: assalamu alaikum
1: alaikum salam ita wannan harkar gaskiya in dai kana raye a cikin gari dole za ka banta musamman mu kaga da muke muna ban zuwa gurare daban-daban kamar misali kana na muje kasuwa kuma in dai a kasuwa kace akwai kasuwanni kala-kala wanda ba sai ranyen shanin kasuwa
0: ba ba musu
1: wanda kai da kaje wajen kai kasan akwai wa'annan mutanen wanda akwai gurare da dama wa'anda za ka ga wani wajen ma sai ka ji an ce an hana tsayawa a nan wajen sakamakon sai ka ga mutum ko ya dan loko yake sai ga mutum su biyu ko su uku ana kuskus an dauko sai wanzi
0: da kayan
1: an roko an yi wannan
0: to legitim
1: zai masu kai sai ya biyo jinin wani ma tukunna sannan sai a yi wannan
0: nasbunallahu limu
1: wanda mun gansu da dama kuma mun sassan su wasu da dama sun mutu sakamakon wannan allurar da suka yi sun sami matsantsani daban-daban ta shaye-shaye da aka dinga musu kaga ciwuka a jikinsu gashi nan dai kala-kala wanda za a ga mutum yana kumbura da ƙarshe kuma duk inda jijiya take sai ka neme ta ka rasa a waya wanda kafin na saka su sai da matsaya mai tunani sosai na bincika na tattambayi kuma masu yin da sauran yanayin mutane da nake kallo akan abu shi yasa na ce ba zan saka wannan bayanan in ji tunda dai duk su din ne wanda in suka yi suka wannan bayana kuma sai a dawo wata bayana
0: hasbunallahu
1: ni mun sa da Allah ya shirye su
0: to Allah ya shirya mana zuri'a su ma masu yin Allah ubangiji ya shirya kuma tsare mu da masu aikata wannan laifin isa baki ruwa na fahimci waƙoƙi ka zama kamar ruwan kusa da unguwar ta ko ka zama ruwan karkara ma'ana kowane bangare ka kan tabo ka tabo na birni ka tabo kuma na gefen birnin bayan wakar kwacen waya abubuwa suna ta shiga cikin al'umma ma'ana saƙon da kake yi na waka sai kuma aka tsinda ma'ina
1: to bayan wannan na yi yunkurin harkar waka soyayya amma ban buga ko ɗaya daga ciki ba gaskiya amma na ɗan yi rubutun wata wanda nake hasashen cewa mai sauraro ban sani ba ko in ya ji ta ya bani kwarin gwiwa cewa na ji na yi ta ko kuma ya gaya min cewa
0: karkai
1: kuma in ci gaba da zama na a harkar wannan ta gwagwarmawar ko kuma ta sauran wanda ya sauri a waya
0: to yanzu yadda za a yi tun da ka nemi shawarar mai saurari kuma na san mai saurari yana tare da mu a kowane bangare ko za ka rera wannan wakar mu ji kafin a saka ta misali sai a rera mana ita mu ji yanayin yadda abin zai kasance akwai ainihin masu sauraron mu waɗanda suka turo da sabonsu na fatan alkhairi akwai aboki na Abba PRP da ke unguwar Gadar Sale ya ce ne mana fatan alkhairi tare da shi da madam su ne mana fatan alkhairi da kuma babban bako Allah ya mai da babban bako gida lafiya da fatan baban gida Gagas ya to masa da naman sallah ta ba Abba PRP Gadar Sale IP bako wallahi kuma gaga an
1: kawo shi ka ga ya to na masana
0: abar da yar ki muna godiya kwarai da gaske akwai sako wanda muka samu daga Sha'ibu Zando wanda ke unguwar Sheka daidai police station din Sheka yake sai da shayi tare da yan majalisar sa irin su Ama ya ce yana tare da mu da shi da uwar gida kuma suna miko sakon barka da sallah ga babban bako Allah ya kara basira
1: insha Allah
0: akwai Yusuf Abbas wanda aka fi sani da Yusuf director ya ce na gode da wannan fadakarwar to Yusuf kuma mun gode da wannan fadakarwar idan yanayi ya yi Allah ya ba mu ƙara dawowa ga sakonnin da suka shigo wannan waka Isa Baki Ruwa ko za a yi wa masu saurari ita mu ji za su ba da shawarar cewa a buga ta amma idan ka rera wannan wakar za mu buɗe layi sai mu ji daga masu sauraron nan
1: to shi ke
0: za su ba da shawara a buga ta ko kuma a kyale ta a bangaren da ake
1: masha Allah
0: bismillah
1: kishi garina daya ga watan daya daya ga watan daya lokacin da muka yi haduwa daya a shekarar nan daya ga watan daya karfe daya a saurara minti daya mun juna alkawarin soni daya daya ga watan
2: ita kuma bangaranta
1: wadda za ta yi
0: nata
1: wadda ita mace
0: ne ko baitin
1: nata eh baitin nata wanda za ta yi shi shine wanda zan yi shi yanzu a zuciya kai ne lamba daya kai da kafar zuta ko da sau daya tun lokacin da muka yi haduwa daya na ji a rahi mu zama zuri'a daya baya ga watan dani da ke ra'ayin mai daya ai mana aure baya ga watan daya mahaifina da biya lokaci daya.

0: ɗaya watan ɗaya na sabakin ruwa mun gode da wannan waka ta ɗaya watan ɗaya wadda tuni masu sauraron mu za mu yi shawara a gare ku kamar yadda isa bakin ruwa ya faɗa cewa ya bulla wannan waka ko kuma ya tsaya a ɗaya ɓangaren sa da yake ainihin na faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa kafin mu faɗi lambar ga layi nan ba ya shigo
1: ba
0: amin wa alaikum salam wa rahmatullah barka da shirin wa wannan shiri mai albarka Hassan na Usaini yayin gambo ka ji babban bakon mu a cikin shirin nishaɗin ƙarshen mako
2: Assalamu
0: alaikum.
1: Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An mun lafiya.
0: Lafiya alhamdulillah da muke tare kai tsaye.
1: To kana tare da iya tsire daga nan mun gofo farwon
0: mai. Eh eh barka da shigowa.
1: Alhamdulillah ya kokari.
0: Alhamdulillah eh eh.
1: Mun gode ku ban ku barka da zuwa da fatan Allah ya zuri da lafiya.
0: Insha
1: Allah.
0: Amin ya Allah
1: ya.
0: To
1: haka dai sai a yi kokari yayi bari. To ni dai ba maji anan laye nake ba sai dama abu da ya don baki wannan abu da yi dawo mutane a wannan karan shi ne kamar irin harkar da gadi da yake na siyasa a fadan daba din na abu da siyasa da waye da waye ne sai tunda suke da mu al'umma da kuma magana ta Allah kun ga hali ne waka kan wannan da ruwa fitakkar da matasa da samari da iyayen yara da kuma da abin da yake shafa wallahi wannan shi ne matsalar al'umma da tsaro a cikin gari da kasuwanci wanda ke rayuwa yanzu a cikin biranen kame
0: sun
1: wannan ke matsalar da bayan kwata ma su kuma wannan farkar wannan fadan siyasa da ba da ake yi wannan shi ne kidamu
0: to muna
1: wannan shawara idan Allah ya taimaka ne mana wata
0: to muna
1: ke da babban Allah mai rike babban babu gida lafiya kara ke wata rama
0: da su amin ya Allah eh kaga eh wata shawara ya bayar da bangaren da ma bangaren ka ne wannan kuma na san Allah yadda kamar yadda ya faɗi wakar daba da wayi akwai su da aka tura su kuma Allah ya ba mu saka su zai ji a cikin wannan shirin
2: insha
0: Allah assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: barka da shigowa ayi hakuri ina nan take ina nan take ina nan take alkawad in Allah ya dara na ita yau
3: malan ashir malan ashir ya aiki
0: alhamdulillah siraji alkaut
3: babban baku barka da zuwa
0: babban baku shi yana tare da kai kuma yana ma fatan alkairi
2: ina barka da zuwa
3: godiya miki
0: ne ta
3: yana da kyau shawarwari na da zuri tun da na ga lokaci ne wannan shiri ne mai muhimmanci na sallah to a gurgurzo babban baku shi mawaki ana son shi ya kasance kowane bangare ka kawo masa waka ya yi waka da ka yi wakokin fadakarwa ka yi wakokin yabo kuma har tana da sha'awar yin wakar soyayya to batun ma ka tambaya wai ka yi kokar ka yi ba da taso ba shi mawaki ana so kowane bangare kowane bangare idan an ce masa kule ce cas ba a zo wani bangare da zai ce ya fi karfin sa bane ba yana da wani
0: alkawari da ya dauko
3: wannan shi ne dai a gurguzo babban bako dai ni dai shawarar da zan bashi kenan
0: to muna godiya siraji el kahut
3: godiya na ke hajji ashir na zarar din amika mun da
0: su zarar din yana tare da mu kuma yana mika ma sakon fata alkhairi
3: amika mun da su
0: Allah da mako mai zuwa insha Allah za a ji mu
3: Allah ya samu
0: daraja. Amin ya Allah siraji alkawut.
2: Insha Allah.
0: Wannan dan uwa ne mu waki.
2: Na'am.
0: Kuma yana daga cikin jerin fitattun mawaka waɗanda suka shahara a baya kuma har yanzu mudin su yake kan dawo.
2: Insha Allah.
0: Kuma ka ji shawara da ya bayar cewa shi mawaki ainihin ya zama na cewa kowane bangare. To dama yana da wannan daidai gurgurdan sanin wanda zai gudanar da abin da ya kamata domin daga jin yanayin kalamin ka gaskiya ba wai ganin ido ba isa zaka yi ko kai kokari wajen tsaftace kalamanka wanda kullu da yaushe kusan su sisiraji alkawud din abin da suke korafi akan sa kenan akwai waƙin da zaka ji ya dauko ta kalmar wanda kushi akan kansa ma da yake rera ta kunya yake saboda kalma ce
2: fiskin
0: wanda ba ta da wani ma'ana kuma daga ƙarshe ba a iya sarrafa ta a wajen kalmar da bata dace a sarrafa ta
2: wani harshen da muke
0: yawa gaskiya a waƙoƙinka da muke da su anan ni dai ban ji yanayin waɗannan ba da kuma waɗanda ka rera mana wanda mu masu saurare shaida ne mun ji wannan yanayin to don haka a shawarar da ya bayar na ga nima dai in ƙara ba da shawarar a zama hakan ku
2: masha Allah ai wannan shawara ne ya bayar
0: alkawud ne siraji alkawud
2: gaskiya na yi matuƙar jin daɗi saboda musamman a ce su da suke ma irin madawuni
0: wanda
2: sun yi a baya kuma sun ɗora wasu a kan layi kuma sun kura wanda dama su ma duk irinsu muke dubiya ɗin wanda duk yake tsaftace kalamansa gaskiya ni waɗoɗinsa na fi ji a rayuwata wanda duk zan ga ya ɗan wata hanya kuma sai dai nemi sa addu'a cewa Allah ya dare shi kan layi amma wannan shawarar gaskiya na ji daɗin ta kuma in Allah ya yarda zan yi amfani da ita insha Allah
0: to akwai tambaya da aka ƙara turo mana wai me alaƙar ka da Isa Ayagi a shafinmu na sada zumunta wanda an ce kamar makota ne kuma ga suna ya zo ɗaya
2: gaskiya
0: alaƙar ka da Isa Ayagi
2: to shi malam Isa Ayagi zan ce kamar a bayan gidan mu yake tunda gaskiya ba mu da tsakanin bakin ruwa da Ayagi
0: unguwanni
2: ba wai can ciki ya shiga ba a Ayagin tunda na san shi ya san zai ganye ce Isa zan ga shi ce Isa Ayagi wanda har yara ma na taɓa kai masa har wajensa da ya taɓa buɗewa a jini masa fatan alhairi masha Allah kuma akwai kyakkyawan mu'amala tun kafin ma ya zama da cewa ya ma so ma waɗa gaskiya muna tare da shi tunda na san shi tun a baya tun ana yin tamuridi da sauran abubuwa tun ma dai unguwa daidai da aka tashi gaskiya don ba wanda bai sani a gidanmu ba gaskiya da ya duk wanda ya gani zai ce wani ne wani ce masa wani Isa Ayagi
0: to akwai Safina Ishaq daga shafin mu na sada zumunta wai ta ce wai kana da aure Safina Ishaq wai kana da aure
2: alhamdulillah ina da aure
0: kana da aure
2: wanda alhamdulillah na kai kimanin shekara biyu
0: da yin aure
2: da rabi da ma yin aure wanda kuma Allah ya bada rabo ina da ƴa mai suna Nasirin
0: to Allah ya mata albarka
2: amin
0: na haka amma wannan kika tuna to please try again later bari mu je mu ji waƙar da take kan to please try again later mana ko bari mu je mu ji waƙar da take kan na'urar sai mu ƙara dawowa wanda akwai ƴan tambayoyin da za mu ƙara yi ko kuma mu ƙara buɗe layi mu kuma ƙarƙarin shirin
2: insha Allah

0: Dawa.
1: Isa.
0: Yeah.
1: Kaza mafaluwa nje ya karampa. Kwa natuwa hii mbuna mpadaka.
0: Ayu Allah.
1: Iyo na naja hama karanta uku kawisa uka alira mato waka.
0: Naamu.
1: Kwa sivyo hapa dentele.
0: Nadeo musafwa.
1: Kwa sivyo hapa.
0: Ndeja mkujo ya. Na hawa yudu.
1: Bando waka. Banda kuma ainihin ala amara ni yudu kulinda kichigudana wa.
0: Yeah.
1: Kamar ainihin waiki maka. Ainihin kida kuma waiki zamu maka baitaka.
0: Yeah.
1: Sa'u daga bi'aimi asinal da
0: kika. Bi'aimi asinal da kika. Masha'Allah.
1: Waiki ma kida kuma ina kake samu baitaka daga kimu waga.
0: Insha Allah alhamdulillah ya ni asinan ko
1: eh ya san wani kike nan dantawa
0: ya ni asinan hakikanin gaskiya ina buga waka a duk inda na samu nake yin ta musamman wani lokacin nakan je dorayi inje nayi wajen wani wanda ake kiransa da Estinga ina buga nan ina buga waka gaskiya akan sa wajen sa bayan wannan kuma akwai wani anan kwana fegi na wajen neman auzunawa wanda sau da yawa dai mai wani san kuwa zai iya sanin wannan waje haka na kwana fegi ana ce masa Estinga studio to shi ma anan gaskiya nake zuwa shi ma an biyan dan labi anan biyan dan gwada
1: to akwai baban gida Gagas wanda ya turo da sako kuma muna tare da shi amma da ya turo da sakon nasa na shafin mu na sada zumunta ya tambaya ya ce wai kana yin wakar aure domin idan abokinsa zai dade yin aure zai sa kai masa waka aure sako daga baban gida Gagas to mun gode wa baban gida Gagas wanda mun gode kana wata aure
0: ina wakar biki wanda yanzu ma a cikin nan ma akwai
1: wakoki
0: akwai wakar biki a ciki
1: wakar biki da kai
0: akwai wakar biki a ciki wanda na yi ta wanda kuma kamar ban ce kan mata ce ta yi
1: wakar
0: akai mata wannan lokacin biki nata akai shi
1: to a kowane bako idan mun gayyace shi mukan dan yi masa wannan tambaya a cikin yanayi na rayuwa kan san akwai abin da akan yi wa mutum ya ji dadi akan yi wa mutum kuma ni akasin haka a harkar waka wani abu akai maka wanda ba za ka taba manta da shi ba na bacin rai mu fara da shi
0: eh gaskiya abinda za a ce an yi mun wanda raina ban ji dadin sa ko bai so ba gaskiya ba shi da yawa illa abu guda daya wanda ya kasance na wannan alƙawarin da aka ce an yi na wannan wakar da za a zo a yi sai zama na cewa kuma ba a samu wannan damar yin ba to shi gaskiya shi ne fi bata min rai a rayuwata amma bayan wannan gaskiya babu shi saboda na samu supportin ta kowane bangare ta bangaren gida bangaren matata da sauran duk yan uwa ma inda zan yi gaskiya suna bani
1: samun amincewa
0: suna ina samun amincewa sosai a wajensu akan wannan abu gaskiya
1: to kafin mu je ga ɗaya bangaren wanda ya saka farin ciki zan yi amfani da wannan damar in yaba maka kwarai da gaske musamman yanayin yadda ka zo wannan gida namu mai albarka muna gabatar da shiri kusan karfe 1 muke gabatar da shiri wanda tun 12 da rabi ka bayyana a wannan gida wanda mu da muke gabatar da shirin kusan jiran mu kai kuma mun gode kwarai da gaske saboda akwai mawakin da za ga wani lokacin mukan da yi uzurin sai ma ka fara gabatar da shirin sannan za ka ji shi ya bayyana a shirin akwai mawakin da na taba gayyata wanda ina tsakiyar gabatar da shirin ma yau zo ne wai karfe nawa ne shirin
0: ya shi amma
1: to ka gani to a mu ƙara dawowa daya bangaren na farin ciki da wannan harka taka ta waka wani abu ne na farin ciki da ba za ka taɓa manta da shi ba ta sanadiyarta ta ka samu
0: gaskiya akwai abubuwan da na samu na farin ciki sosai a game da wannan harka ta waka sakamakon duk inda kai ka san dai a social media dama a nan aka fi yawo to kuma idan mun yi fustin an dan dora gaskiya ana yabawa kuma mutane suna fatan alheri akan dukan irin wannan abubuwa da ake bayarwa duk da dai ka san ita abun sai hakuri dama ana ta kokarin wanda za a yi dai a dan gamsar da mutane zaka ta dan iya kokarin ka dai inda kai ba daidai kuma ka kuki gafara a yashin maka
1: to mu ma mun nemi gafara mu sauraron mu kusan za mu daga layi na karshe a cikin wannan shirin da wa muke tare Muhammad Umar Gwamaja da fatan kai sallah lafiya
2: lafiya da ayyuka
1: alhamdulillah ne tambaye ka ga babban babu yana jin yana wannan haka yake
2: yanzu adadin wakokin da suke yi na
1: sanar da shi kenan
2: sannan kuma wannan an taɓa ba su yin waya ne
1: to muna godiya kwarai da gaske Muhammad Umar Gwamaja ya wutar shi da ni waƙoƙin ka nawa kuma an taɓa sace ma waya ne
0: to Umar Gwamaja ko
1: eh Muhammad
0: Umar Gwamaja gaskiya ni ba taɓa sace mu waya ba sai dai in yadda ita tunda misali kaga ko ka shiga wani waje ka neme ta ka rasa a dai kwace dai gaskiya ne ba ta wani yi wannan ba sai dai ka yadda ita a hanya wanda muna fatan Allah ya kiyaye gaba sannan kuma da dukkan waƙoƙina ina da waƙoƙi wasu an buga wasu kuma ba a buga ba wanda insha Allah wannan gidan rediyo ne albarka
1: a wannan shirin ma za mu
0: a wannan shirin kuma wanda shi shirin ma ne shi ne na ɗaya a wajena gaba ɗaya a
1: rayuwata
0: dan gaskiya
1: baka taba shiga
0: gidan rediyo
1: dan ka gabatar
0: dan in gabatar da wata hira akan wani abu ba sai wannan gidan ne albarka da yabo ne ce wannan kuma nake ta musu addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya kai girma gaba
1: amin
0: wanda ita ma ne gidan rediyo muna ƙara mata addu'a Allah ya ƙara mata lafiya da ɗaukaka
1: amin ya Allah da fatan ta yi sallah lafiya
0: fatan ajiya ta yi sallah lafiya
1: to da ji ko da duba lokaci a lokacin da aka ɗiba mana a cikin wannan shirin tunanin cinye shi malam Isa a bakin ruwa Isa akwai baƙo wanda kuke tare da shi ya sunansa
0: sunansa Abubakar Excellence
1: muna da sakon fatan alkhairi a gare ka da wannan rakiya da aka yi ta babban bako me sakon ka ga masu saurari da kuma hanyoyin da za su bi domin su same ka a ainihin in za ka yi musu wannan aiki naka na waka da kake
0: to sakona ga masu sauraro a gurguje ina yi musu godiya da wannan jimurin sauraro da suka nuna har suka muka kawo ƙarshen wannan shiri na godiya Allah ya saka da alhairi
1: amin ya Allah
0: sannan kuma ni dan baƙin ruwa ne sai dai zamantakewa ta rayuwa ta kansa kaɗan ji wannan kaɗan zauna haka amma dai already dai dan baƙin ruwa ne ni kuma akwai lambar waya wadda idan ruwan da ya kwanta kuɗina insha Allah zai same ni a ita
1: to a gaya ma saurari wannan lambar waya
0: to lambar waya tara guda biyu ce wadda nake kamar WhatsApp da ita akwai 081 83 71 00 673 wannan mita 081 83 71 00 673 si ɗaya lambar wadda an kira ne insha Allah za a iya samu na ita ma 070-68-35-92-33 insha Allah
1: to muna godiya Malam Isa Bakin Ruwa kuma muna miƙa sakon fatan alkhairi ga waɗanda suke tare da mu a cikin wannan shirin a madadin hukumar gidan rediyon Rahama da kuma babban bakon namu Isa Bakin Ruwa da kuma excellency wanda shi ne rako ainihin Isa Bakin Ruwa da nima wanda muke tare da shi ainihin Amini na Babangida Gagas na miƙa sakon fatan alkhairi ga masu sauraron namu sunana Ashir Garba Sheka a madadin Zaruddin Manir Ja'uji nake cewa mu kasance wani makon bisalam.

0: masu sauraron farin cikin al'umma rahmu redo mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja barkanmu da rana barkanmu da zumurin kasance da ku a cikin shirin rayuwar dan adam shirin da bisa alada kan duba nazarin cikin yadda rayuwar dan adam take sun daga samu sabon kasa kama da karayyar sa da musa zamantakewar sa lafiyar sa da tayyar sa mu'amalar sa da dukkan abubuwan da suka jibanci dan adam duka dai domin dan adam ya ribace yadda rayuwar sa ta zo da kyawun manufa da rashin sanin hakan kan wahalar da dan adam ta sanya shi bulayi cikin rayuwar sa mafi daraja hikima da bankawa suna nazarin dumin jawajin da cikin yadda Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri kuma kada masu kallon sauraron mu da kallon mu su manta muna tare da Malam Abdul Qadir Al-Ahmad malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan jihar Kano wato Yusuf Mai Tamasul University malam madadin hukumar gudanar wato nan gida mai albarka da daukacin masu sauraron masu albarka muna maka sallama assalamu alaikum wa
1: alaikum assalam wa rahmatullahi
0: to alhamdulillah masu sauraron da fatan an yi sallah lafiya malam gashi an yi sallah lafiya kuma cikin yadda Allah ya yi Allah ya saki da haudanmu musamman inda zamu dora kan shirin rayuwar dan adam wanda kuma zamu ji zarabar da malam da ya zo mana da ita musamman wannan rana malam Ibrahim dawo gare ka
2: assalamu alaikum bismillah salatu wassalamu ala rasulullah
0: sallallahu alaihi
2: wasallam kamar yadda jagoran shiri ya faɗa muna amfani da wannan dama mu kuma yi juna barka da sallah Allah ya karbi ibadunmu kuma ya fa kurakuran mu wanda Allah subhanahu wataala ya ba ikon nan ya Allah ka karba daga gare su wanda kuma ba su samu damar yi ba Allah ka musanya musu da wani hanyar da su samu kusanci da lada a gare ka ya Allah Allah subhanahu wataala ka taimake mu ka taimake masu taimakon mu ka ba mu ikon taimakon masu bukatar taimakon mu wannan shiri kamar yadda aka faɗa rayuwar dan adam ya dan tattaro kansa ya dawo wani bangare daga cikin kananan bangarori na rayuwar dan adam wanda muka ci za mu kalli wasu wa'anda yanayinsu ya canja daga cikakken yanayi na dan adam wato wa'anda suka taɓa yin aure ba su da aure ko kuma wa'anda suka kai shekarun aure ba su da aure ko kuma wa'anda suka yi aure ba sa samun abin da ake samu a gidan aure abu uku kenan da sai muka tattare su muka ce mun ba su suna dawarawa biyu ba dawarawa ba ne biyu ba dawarawa ne ɗaya dawarawa ne suka rabu biyu to biyun farko kamancece ne da dawarawa ta sa muka haɗa su a ciki biyun farko su ne wacce ta kai shekarun yin aure ba ta yi aure ba wannan ita mun bayani a kansu amma akwai siffofi guda 12 ko kuma nukuɗoɗi 12 da za mu faɗa ko tara gwargwadon yadda lokaci ya bara a kanta na farko shi ne duka mace da ta kai shekarun da ya kamata ta yi aure tana samun canje-canje na ɗaya tana samun canje-canje na zubin halittarta kowa yana ganin wasu abubuwa suna bayyana a jikinta na ta girma to sanannen abu kenan amma abu da ilimi ya tabbatar wa'annan canje-canje da ta samu yana da kuma tasiri akan ɗabi'unta iyaye mu kalli wannan al'umma mu kalli wannan so da aka wannan tasiri na canjin ɗabi'unta baya nuna ta zama mutuniyar banza ko ta raina mutane ko tana wani abu na ba daidai ba wannan abin lura guda ɗaya kenan abin lura na guda biyu na biyu shi ne al'umma tana ɗauke al'umma na ce al'umma tun da kan iyaye suna fara janye jiki daga rayuwarta babu wanda yake zuwa tashin wacce ta kai shekara kaza yin sallah kullum ko damuwa ta ci abinci ko bata ci da abinci ba to wannan
0: lafiya take kuma
2: lafiya yawa wannan shi ma yana tasiri a ɗabi'unsu gurin jin kamar sun kawo shekaru saboda haka za su iya yi za su iya ɗanɗoyi sannan na uku wannan canji yana sawa su ga duk wani external duk wani abu da ba wanda suka ƙirƙira ba a matsayin wani baƙon abu da za su iya ƙalubalantarsa wannan yana nufin cewar za su ƙulmanni zai fara musu nauyi ko mai ƙanƙantarsa saboda suna je su gamsu da hankalinsu da abin da suke ciki. Wannan ɗan bani guda uku da akan faraguwar abin da na mu faɗa za su fito insha Allah. Wannan fiye saka sai ta dinga buƙatuwa na farko kenan, set uku na biyu kenan, sai wannan canji da ta samu sai sa ta dinga buƙatuwa akan abin da da ba ta da buƙatuwa a kansa. Wannan fiye buɗe ƙofar da iyaye kowa ya fi suna kamar fara ta rona su ba sa bin umarinta ta fifi ta saurayi a kansu ba fifi ko ba ne, canjin yanayi da ta samu ya sa ta buƙatu zuwa ga wani abin da ba ba ta da buƙatarsa. Iyaye da makusantar wacce ta ɗan kai shekaru wannan su ji wannan. Sai da haka wannan sai ya buɗe ƙofofi da yawa wanda yake iya generating ɗin issue a kansu. Sannan na biyu wannan canje-canje wa'incan ƙofofi guda uku da muka faɗa sai kuma haifar da wani abu, jin ina da damar na zaɓar wa kaina rayuwa.
3: Da abokin rayuwa.
2: Wancan mun faɗa abokin rayuwa shi ne za ta ga tana buƙatuwa zuwa ga wani. To sai ya zama ko tana bin za ta yi decide. Shi saka a wannan gabar da yawan iyaye da suka biyo shirin nan tun farko muna rayuwa Bahaushe za su ga wannan gabar sai ta hana iyaye zaɓa wa 'ya'yansu mijin aure. Saboda ta zo lokacin da take ganin kamar rayuwarta ce.
3: Tana da 'yanci.
2: Tana da 'yanci kuma ni ita za ta rayu da wanda za ta aura. Saboda haka ya kamata ta zaɓi wanda za ta iya rayuwa da shi. Abu na uku wannan canje-canje da su samu sai su exposing into to another world, sai su kai ta wata sabuwar duniya. Fitar iyaye daga ciki rayuwar yansu ko kuma dan ja da bayan iyaye ko sakan wa 'ya'ya mara da su kai, to sai ya ba wa ƙawaye da media da sababbin abubuwa shigowa cikin rayuwarta. Sai zama da su take gini na rayuwarsu, da su take kuma abubuwa da yawa wa'inda suke da tasiri gurin

0: litin rudani to amma al'umman mu ba za su dauke shi a rudani ba sai a dauke shi a wani abu na aibi da aibatawa rudani is the same that that is some public comment bakin jama'a da yawa akan ta zai danga cewa Allah dai ka miki Madina gari Allah ka yadda kika karatun na yadda kika taimake mu a gida ai Allah ba zai ka miki ragon namiji ba Allah ka miki inda to sai fara shiga cikin
1: yana mata tasiri
0: duk wanda ya zo neman aurenta ko za ta yi mu'amala da shi sai ta dinga ganin sa a matsayin wancan awa ya shiga sai aga ta yi aure ko ta yi tsaye da wani ana cikin tafiya sai ta shiga abu na uku na biyu na takwas kenan sai shi kuma a kuma rikitata sai a fara cewa a duk gakannin ki sun aure wanti to Allah dai sa lafiya sai kuma ta koma fafutukar kowane iri da ta tsaya zabi saboda ga hoton da aka ba ta
1: dora ta akai
0: ga kawarta ta auruwa ne ga wata ta auruwa ne gashi ana yi mata fatan ta mafi wancan kyau ta fi wani abu wata yarinya mai albarka ana hira da ita da bayan sun yi aure da mijin ana hira ita ta ce Allah ne ya fi zan aure kakka gona ya ce me ya faru ce ni a tsaye ta ce a gidanmu ne an hana na aure tuntuni an ce kan ne aure kawai dai Allah ne aka ya ce ba a ce kake aure ta ce to fa da aka kawo kanwata kayan lefe akwati kaza sai ake cewa aiko za a ga na wanta ita da ta yi digiri ma kuma ga ta fara tace nan da nan nace to sai me ko aleda aka kawo tace Allah ne tace amma da na hau tunanin su da ina ne yanzu ake kirbera
1: bare da gaske
0: to wannan fiye fata sai a maida ita kasuwa ta biyu da ta je ta tantance nan ta cika wancan hasashen sai ko lokaci ya danja sai kuma ya zama ta koma sai kuma a fara aibata ta sai ta koma da gudu kuma neman kowane iri
1: sai ta koma maganarka
0: no option da kazo ni fa kaza kaza gidanmu inda da fage ka samu wala bayan masu da gaskan dewa da sun zo ta hana su dama saboda da su qualifying din abin da aka tusa mata a tunaninta da kwakwalwarta
1: wato malam adunkula al'umma su suke ba da gudunmuwa musamman gurin canja dabi'un zarawa
0: da yawa wayannan wanda ba su aure ba da yawa masu jinkirin aure ana taimaka musu
1: sun taimaka al'umma na tare da suke kokarin mallakar tunaninsu da abinda suka fi so ba ruwansu da abinda mutane
0: da yawa wallahi shi yasa kawo inda suke samun nasara da yawan lokaci wanda suke auren da wuri ne saboda in ta kai wannan lokacin wancan public comment da canjin ɗabi'a din da kuma societal influence yana tasiri shi yasa abu na tara tunda ta koma kuma a fusace a wancan sai ta zama ta shiga abin da malam dini ya faɗa
1: no option soyayya ba ta
0: zaɓi to in ta shiga da ba ta zaɓi to ya ƙarshe kuma na uku sai ta zo ta wada cikin takaici da damuwa either of the two ko ta aure wrong person wanda bai cancanta ba ko ta zo ta rasa wrong ta rasa right din
1: to
0: ko ta dauko a ita disqualifying ana gwale ta ba za a bata wannan
1: ba
0: to sai ta shiga wannan dilemma in ta aure wrong person sai ta zo tana regretin wannan ne auren in ta kuma rasa wrong person din sai ta zo ta ga menene wa duniya aka tsana har sai zama iyayen har akwai wani uba da ya taɓa cewa uwar shi wai ko wanda ba musulmi ba in yanzu zai ba shi aurenta wannan
1: wani yana ta ta ke
0: haka saboda yana ganin gara ta yi aure yana tuna mata kuma akwai iyayen da kuma sai su dinga tuno wa 'ya'yansu abubuwan kurakurai da suka yi na baya sai dinga aiki ce da kin yadda da wani da kin yadda
1: da wani a samu mata nan wani ya zo
0: nan wani
1: ya zo dan gida
0: da wani ya zo su suka kore shi fa saboda kan a kawo shi sai riga sun gaya mata wace ce ita da aka kawo kuma ta gabe kai ita ba wannan shine na tara
1: ka tuna mun da wani labari in ba da shi kun bari sai ka karasa
0: muje nayi na tara na fiye faɗi rago uku
1: akwai a jami'a ne shi ma ya faru wadda kusan ita take jin akala ajin tana samun kusan 5 points wani abu suka koma ce mata kwaruwa ranar da suka yi graduation kowa yana cikin walwala ita sai aga tana kuka aka je aka same ta kawai tunaninta yanzu ta gama makarantar kuma ba ta da wani buri illa aure to wai zai aure ta
0: yawa ne a ru kwaruwa
1: saboda a lokacin da yawa a cikin ajin su kowa ka san
0: eh wasu
1: fara abubuwa da ake za ga duk wanda yake ja a aji to kusan yana da mutane biyu kamar yanda kona dan adam ke da shi masoya da makiya wani yana jin haushin ta

0: ita ce take dokin ba ba shi ba to da karshe akwai wanda suke son ta doya amma ba za su iya kula ta ba saboda wannan abu
1: wannan suna shura da ta
0: a lokacin ta ce ita koda akwai mai third class a cikin azo
1: sai
0: yana son ta azo kai a auren a wuce
1: gobe kaga fin zuga kwaruwa to shikenan Allah ya kyauta to sai ta shiga na uku mataki na uku ina tara na 10-11 ukun karshe
0: eh
1: uku uku ne guda uku mataki na 10 da za ta shiga ko kuma yanayi na 10 da take iya samun kanta shine duk wanda zai zo ya aure ta a wannan lokacin ko ya zo mata mu'amala magana aure ba ita kadan yake kalla ba
0: to
1: da wani abun yake kalla
0: shine me
1: akwai lokacin da idan abun fiyarwa ya kai in an zo fiyan abun ba iya abun ake siya ba wata ran zaka ga an cika a gurin mutum ana siyan wani kaya sai a ce me sai a ce rahusa yayi ya dada shi kaza amma ana son abun initially yadi ne ana son sa misali to sai kuma ya dade bai siya ba sai mai yadin ya ce daga 1000 a fiyar da shi 500 sai ga mutane suna dandazo suna siya kaga abu biyu ne ya
0: hada gurin
1: yanzu suna son yadi kuma sun siya don arhar yadi to duk wanda zai zo neman auren sa a wannan lokacin
0: yana kallon
1: ya kai sun kai lokacin da sai an hada da wani abun za a so su
0: ta gani
1: sabon yauwa
0: mata MPs ku ta comment a Facebook sakon ya
1: to shine yadda kuka ta buga misali muka ce da tana can kamar kwallon kafa mutane 24
0: ne
1: suna san ta suna binta ta dawo kamar kwallon
0: gora
1: gora mutane kada suka ragu ko kwallon kwando suka koma shi da shi da 12 hatta zai ta koma kwallon gora
0: mutum daya
1: zai gara to duk wanda zai zo a lokacin neman auren ta hakke da kika kai wannan shekarun tattara hankalinki ba da abun da kike zaton an kalla shi ake kalla auren ki ba mafiya yawa sukan zo su ce ga wata ta kwambi za ta yi hankali ga wata ba ta aure da wuri ba ta san me darajar namiji
0: ba ta da tsarfa
1: ga wata ta san kaza to wannan abun idan kika karya shi bayan aure to auren ya karye saboda baki aka fara gani ba sai akai ga wata wallahi tana aikin ta to idan ya aure ki be garibar aikin
0: ba shikenan
1: to ba zai ganki ba ke
0: da daman a cikin manufar auren akwai ribar aikin
1: yawa ba kamar ki ta aure da wani kananan shekaru
0: ta da ba za ka kawo komai
1: ba ba ni ce ba wani abu da kake
0: expect din kare daga
1: abun ta biyayya kake tare da waye
0: kuma za ta yi ma saboda daman ba ta da waye
1: ta gane abubuwa ita ko wannan shine to wannan shi yasa ka wanda kuka kai wannan lokacin kada ku ce wani ya so ku dan kaza ku ja haushi ko ya so ku dan kaza ku ja haushi a'a yanayin ne haka ya kamata kawai abun da yake kanki shine ki gano me yasa ya soki sai ki ga abun nan mai dorewa ne ko kuma za ki iya auren sa ki canja wannan abun da wanin sa
0: yanzu sai ya koma karatun
1: kan ya lalace
0: su ne
1: ko bukata ce to in bukata ce sai ki ga ya zaki samu san a cikin bukata ko kuma ya zaki ta zuwa da abubuwan bukata har zuwa lokacin da zaki zauna gida na farko kenan tannan na biyu a bangare na ukun karshe din nan shine mafi yawan wanda zai zo neman aure a gunki yana miki wani kallon da baki wa kanki kallon yawan wanda suka kai wannan shekarun suna ganin yayin sun goge a kwalliya sun iya fita kuma duk halittar mace ya fita a jikin su saboda haka sun kai in sun wuce a kalle su sai dai kash shekaru a gun mace idan ba ta yi aure ba suna dan rufe mata duk abin da take takawa da shi abin da aka fi kalla a gurinki the expectation hankali ga wata da zaka dan zauna lafiya mai
0: hankali amma wancan kuwa ta maganar bahaushe idan zamani ya riski man shanu
1: baya kanshi ba zai kanshi ba to ba muni kikai ba ba kuma rufe masoya kikai ba ba komai kikai ba
0: kuma kaga magana ka ta kara fitowa shi yasa aka fi kallon kannan ki din
1: eh mana
0: ke ba a kallon kannan ki ake kalla saboda generation din nasu ne ke generation din ki ya dan tura shi yasa iyaye ma suke kwatance da kallon kannan ki
1: haka so she saka a wannan gabar shi ma idan Allah ya kaddara miki samun aure ko shiga alaka da wani to ki nuna wannan abin da ake zato a gurinki kada ya ganki da ballagazanci na zahiri kada ya ji ki da kokawar siyasa ya miki askire abubuwan da kannan naki zasu shi ne gogon ki yana sa ran kin fita ne
0: maturity
1: maturity yake expecting to ki fitan amma amana taki ki fitan wani fushi na baka hakuri ka yi hakura babu wannan kin goge
0: kare da gaske
1: zaki gane tafi da shi yadda yake tafi expectation din kenan abin ma'ana na biyu shigen wancan idan general expectation wancan akwai specific expectation na aga kina da aiki ko kina da kaza wannan ku generally ana tsaran kimi hankali ce kin fi wancan zaki fi samun nutsuwa wani daga cikin sabon ma'aiki aure ma'aiki ce ya ganka kana haske ko kai aure yace na aure yace buduwa ko bazaura yace bazaura ce me za mu ka aure buduwa ba taimawa wasa kai mata wasa taimaka naka yace an muta an ban mun marayu shi yasa na aure yar babban za ta yani kula da su ma'ana expectation din da ake shi a ganki da hanka to lokacin da kika ballagantar to babu shi ya saka da yawan lokaci da yawan lokaci wanda suka kai irin wannan lokacin zaka ga wanda ya aure su wani ne da ya aure su ko dai kakkafaka ko wanda suka koma tsohuwar soyayya ɗayan biyu ne ko su koma tsohuwar soyayya shekara bakwai goma wata tsohuwar soyayya a gyara ta ko wanda ya zo aure faka-faka amma duk wanda ya wata shida da ita ya yi wahala in a sannan ya riske ta a yi aure
0: saboda wannan expectation ɗin
1: expectation din zai ga
0: babu shi
1: zai ga ɗabi'unta gara ma ya je ya tunkaro kowace irin ɗanyen yarinya ce zai ga yadda take lissafin bikinta da yadda take har wata muna tattauna da ita ta ce za in kai shekara 30 ban aure ba kuma in aure talaka haƙurin ma dubbe ba ita za ta jira mai kuɗi
0: kaga expectation din ya fito
1: to kaga kai kuma da ka ganta kaga kamar wannan yanzu aure take so ba miji ba kai kuma ka je da aure sai ka gano ashe miji take so ba aure ba
0: kuma su ma maza suna da nasu expectation din ga wata mai dan rangwamen sauki ta fuskar wahalhalun hidimar aure
1: maza kai ai din mai hankali ce ai ai wancan walalan aure
0: yana yi ma tsaraba tsaraba
1: yana rashin hankali ne
0: hatta dan irin ibn santa din nan
1: sai a ga ya
0: ji za ka ce da mun ita
1: ba ta ra haka ana sa ran wannan so sannan na uku daga cikin wannan ita kuma ta zama abin da muke cewa independent woman wata ke din ki sani ki saurare mu ke din ki sani lokacin da kika samu jinkirin aure mai dan zurfi a rashin sani ke ma wata rabar ki hasashe amma za ki ga kin zama ogar kanki
0: to
1: kin zama independent woman zaki da kawai kin isa da isarki
0: ya ji daɗin wannan kalma saboda kawai wasu tunanin mace mai zaman kanta
1: zaki ji kawai kin isa a komai kina da tunani ko gidanku ne zaki ga banna son kaza banna cin kaza banka kai ba zan je biki kin saba da independence
0: da haka nan ma wani expectation
1: saboda haka wannan abun zai raba ki da mutane da yawa
0: gaskiya ne saboda duk wanda ya zo bai cika wacce ka'idar na wannan kamar principle za a ce
1: ko hira ake zaka ga most of the time they are dominating hira ko kuma sai da kuna yiwa ita ce saurara ka ji barka ji saurara ka ji in kai samun kun hira minti 30 zaka ga ta 20 ce magana ta taka goma in ta kai
0: to kuma ego na namiji sai ya ga tun daga nan kai wannan akwai saki
1: to shi ya saka a wannan gabar muka fara da ku don ku ku fahimta sannan gaba ta biyu shine kai kuma da ka je neman aure ko ka aura ka fahimta duk wacce ka aura mai ginannen tunani ko mai ginanniyar rayuwa ta bambanta da mara rayuwa
0: gaskiya ne
1: mara rayuwa tana son ta shiga rayuwar ka don ta rayu mai ginanniyar rayuwa so take ka shiga rayuwar ta kai za a ɗauko rayuwarka a ta a cikin rayuwar ta don ta taimaki ta ta rayuwar saboda haka idan ka kalli wannan za ka ga in ka aura dole sai kai taka ɗanɗan akwai abubuwa da yawa da za a gabata ɗaukansa ishu tana ganin kawai ta isa menene dan naje unguwa dan ne kaza dan ne waya da kawai ya zaka ce bazan gurub ba to duk tana jin tana da hankalin da ta saba a wannan
0: rayuwar
1: ta balaga ta shekara 10 da balaga kan a aure ko fi ta saba da rayuwa ta mace ita ma mutunci
0: da haka kullun tana kallon
1: tana kallon wannan kullun tana kallon wannan so da haka ba fitsara bace ba komai bane kawai salo zaka canja ka saka a ranka ka tuntubi wasana ya zan rayu da matata na aure ta a geji kaza. Dai bangaren da daga shi zamu tsaya kuma a kansu shine duk wanda zai zo ya aure ki shi kuma a mafi yawan lokaci kawar gina rayuwa yake nema.
0: To
1: wata yake gani da za ta taimaka masa ya gina rayuwarsa, ba wai liability ya dauko da zai gina rayuwa ta hau kai ba. Da yawan mata sukan karbi wannan kalubalen sai su aure cosmate din yadda ka bada misalin mai face cloth, sai sa ya zama a kama aboki a gunta sun tsara komai suna tsara rayuwa, sai ta sakankanci ta tafi ta gina rayuwarsa. San da ya zama mutum sai ya dauko wata yace zai sa ta a rayuwarta a rayuwarsa, ita kuma a zaton ta rayuwarsa rayuwarta ce tare suka gina tasu
0: tare.
1: To san da ya tafi dauko ta koyi wani decision da ya saba wa tunaninta, sai a samu spark, sai ta shiga masifu, ya juyan baya, ya canja, ya aro ta tsinanniya, ni na taimake shi, ni na yi kaza, duka ba tsinanniya ba ce. Shi ma da ya dauko ba tsinannan ba ne, ba mutumin banza ba ne, ina gabar take. Shi da ya dauko da komai sanda kuka kulla mu'amala baya bai cika mutum ba, kika taimake shi ya zama mutum, yanzu yake so ya dabi'a irin ta mutum. Kullum zai ganki kamar kin raina shi, kullum zai ga kamar kin fiye mishi tsage-tsage, kullum zai ga kaza, sai ya je ya auro wacce ba ta taimake shi da komai a rayuwa ba, amma ya samu respect, girmamawa, babanta ba kamar ya durkusa ya gaishe shi. Ke ko kina nan kina jin duk sanda ya faɗi cuta sai kin gaya ma mutuwa. In dai an yi magana kuka daina magana zagi yayi ko wata barazana yayi ko wani abu, amma in ka ji suna tattauna an yi shiru, shi ne mijin bai bada magana ba, amma she will always have the last word in the argument. Kullum zance na ƙarshe in za a rusa, sai dai in ta faɗa ba a ba da amsa ba, amma sai ta faɗa, sai ya zama kin fita daga zuciyarsa a gaba. Shi yasa a nan muke cewa duk sanda kika aure daidai da ke cosmate wanda ya ɗauke ki ƙawa da wane ne, ki gane rayuwa biyu ce. In kin taya shi gina tasa, akwai gabar da zai zo ya ɗau kuntin da ya saba wa naki ra'ayin, saboda rayuwar tasa ce. Amma ki gina in an bawa albasa ruwa a yafa a yakuwa, ke ma ki dinga gina kanki. Lokacin da ya zama cikakken mutum, ko zai saka wata a rayuwarsa, zai kuma buƙatu zuwa ga ginanniyar mata wanda ke ce. Amma in baki gina kanki ba, zai zo ya zama mutum sai zai buƙatu zuwa ga wani respect, ke ko baki da abin da zai kalla ya zauna da ke, sai ya ganki jarka, ya ganki daminsa kike, ya ga da za ki tafi bacci nan da ya huta, ba tsanake yi ba, ke ce kika yi wa kanki rashin adalci. Da kin gino kanki, ki dinga presuming. Yanzu wani dan kasuwa ne, ina taimakon sa a kasuwancinsa, yana juya 100,000 ne. In ya fara juya miliyan, ya shiga cikin masu miliyan ko miliyan 100,000, matansu ya suke, matansu akwai yan boko, akwai yan gayu, wata ta iya kaza, sai ki fara koyar abin da in ya zama wani zai zauna
0: da ke.
1: Yawwa, wani bai ba komai ya zama ba, amma in ya cika shekara 40, shekara 45 ya fara zama cikakken mutum, to tabbas da akwai respect da abubuwan da zai nema, sai ki fara yi wa kanki training. Tun a nan sai ki saba da wasa, duk inda zai ja ki a cikin rayuwa sunan sayan labai. In an zo da ra'ayi kin janye naki, to sai ki saba kafin abin
0: ya shiga wancan yanayi.
1: Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya dace da mu. A takaice, wannan karo da muka ɗauka na kafo na farko wacce ta samu jinkirin aure tana da buƙata na musamman, kuma al'umma kuna da buƙatar ku kalle ta kallo na musamman, sannan kuna da buƙatar ku ba ta mafita ta musamman. Lallai waɗanda suke makusantanta ya zama suna da alaƙa ta musamman da ita, ba alaƙa ce ta wulaƙantarwa ko rainawa ba, ba alaƙa ce ta hantara da korewa ba, ba kuma alaƙa ce ta ƙarfa-ƙarfa ba a kanta, ba rashin kunya ba ce, yanayi ne ta canja. Yanayi ne ta canja, duk wanda ya canja yanayi yadda ake mu'amalanta sa daban. Allah subhanahu wata'ala cikin suratul luqman kowaninta yake cewa wa in ma yablugha da kibar ihaduma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Mutum in ya tsufaci kaga yanayin sai ya canja, baya so ka ce mishi kash ko ka hantare shi, ciwo zai iya kama shi ko wani abu. To haka shi ma mutum in ya daga ya girma, annabi ya uba ya ba mu Isra'il ba ya ba mu abun koyarwa inni la ajidu riha yusuf lalle ina jin kanshin annabi yusuf laula antu fanni duni kada dai ku ce gigin tsufa ne ko ban fahimta ba har yanzu ya'yansa ne ya kula akan shekarun da suke ya gane in an zo da ra'ayin da ya saba wa nasa za su iya atake sai ya ce da dai da na ce kaza duk da haka ba su kafasa ba sai suka ce na karshe da lalikar gari har yanzu ba kana cikin wannan kuskuren na baya to mu gane ya'yan ba wai na banza bane kaga annabi yaquba mutanen kirki ne suna yi masa ya sunan shi suna yi masa kiwo suna yi masa fatauci suna yi masa komai to mace idan ta kai wannan shekarun a lura da abubuwa yanayin yadda kuke tafi da gida ma ku lura da shi wasu abubuwan da za a ga kamar binni ne ko gogewa ce ke uwarta ko kuma kishiyar uwarta ku dinga lura da ita ma yanzu tana jin wani abu a ranta ku dinga dan kautar da abubuwan da za su dinga tunzara mata halin da take ciki wanda abubuwa ne na lura kwarai da gaske wannan a ƙarshe fuma kuma inda suka kai haka ku sani ba wanda Allah yake jinkirta wani alheri dan baya san sa li kulli shay'in ajal li kulli shay'in kitab da Allah kushi kuma Allah subhanahu wataala ya fada malamai suna yawan fada ya saka komai lokaci ya saka komai wallahi wani jinkirin alheri ne kada kada ki ji wani kaskanci kawai abin da zaki kada ki yadda ki wuce shekaru 10 baki da abin yi ki je ki tagumi kina jiran aure kai ki soma ki samu wa kanki abin yi tsakanin karatu sana'a wani lafin a makota kada ki damu da sana'a ni ban ce sana'a ba abin yi in ƴaƴan ƴan uwa zaki tattara kina koya musu karatu kina waya ana samu wa kanki abin yi yawa wannan shine muhimmin abin da
2: alhamdulillah
1: za mu kalla a wannan gaba ta wacce ta zo da wannan
2: malamin samu wani sako a cikin iyaye iyayenmu da suke sauraron wannan shirin ta yi addu'a kuma ta ce dan Allah a ba wa mata dama su bugo waya musamman kan wannan gaba da malam ya hankali eh jan hankali a kai to insha Allah Hajiya Baramu za mu ba da dama musamman mata su shigo musamman kan wannan gaba sannan kafin mu fara daukan waya malam za mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya ko akwai kungiyar matasan
1: muryar
2: matasa wanda sun gayyace mu ni da malam kuma mun dubne da malam mun samu mun halarci wannan taro nasu wanda kuma a ciki har akwai karrama ta musamman da aka yi wa malam da kuma ni muna godiya bisa karfafa mana kwarin gwiwa da ake akan abin da ya danganci rayuwar dan adam wannan shiri da muke yi al'umma da dama suna amfana wanda kuma har ita wannan kungiya ta ga dacewar ba mu lambar yabo musamman akan wannan gudunmuwa da ake ba wa al'umma to za mu dawo ga masu saurare kamar yadda ɗaya daga cikin iyayenmu ma'abota wannan shiri suka ce da Allah mu daure mu bawa mata dama su bugu waya kusan duka dai in an lura za a ga maganganun da malam ya fi karfi akan mata wanda kuma insha Allah ina ganin yanzu maza mu yi hakuri yanzu za mu bada wannan dama ga matan mata za su iya shigowa a dukkanin layukan mu guda biyu 0707779539 zan sake maimaita 0707779539 sannan kuma za a iya samun mu akan 0817485 sai a sa 77 guda 4 maza ku yi hakuri kamar yadda iyayenmu suka ce da Allah mu yi hakuri mu ba wa mata dama su shigo saboda kusan yau gaba daya maganganun da malam yi akan mata yi musamman kan wannan maudu'i da muka fara tattauna na rayuwar zawarawa mun fara da kashi na farko wanda kuma insha Allah tafi za mu bude layi amma mazan su dan kokari su dan ba mu hadin kai mu dan dauki matan assalamu alaikum marasa nalai assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum
2: salam. To barka dai.
3: To ni tambaye da zan yi wa mala. Kuma zai da su sai shekara 40 wani irin dabi'a da hali suke bukata domin ni na dai shekara 40. Ni kuma na dai 25 haka. To gaskiya ya dan fara tsauye halin nashi na sai inda man dai ne.
2: Eh mana ma'ana a cikin rukunin mun fahimta to
3: maganan da ya gani shi ne yake fadin
2: okay
3: shekara 40 ne suna sauyawa ya kamata mu sai da na dan halaye sama da za ta koya a wannan lokacin na Allah mallan ya fada mana wannan halaye ne da gari mu za mu
2: to insha Allah mallan yana jinki
3: shikenan Allah ya saka da alkhairi shi shigowa na farko Allah ya kare ku
2: to alhamdulillah shi sa ma muka yi amfani da kiran da aka yi mana na cewa ba mata dama su shigo yau iya mata zamu dauka yi hakuri maza insha Allah zamu zo gare ku amma wannan satin kusan matan zamu dauka sai kuma wani satin an shigo akwai gabar da kuma mazan za ku shigo insha Allah assalamu alaikum a talaka da radio a dan yi hakuri kada a bar radio kusa saboda in ta dawo tana shigan mana ku ne assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: barka da yamma
2: barka dai muje a takeice
3: wallahi mallan abubuwan da yake fada gaskiya haka ne so nake na dan baya da dan kadan daga cikin labari na ina gidan mijina lokacin shekara 2 baya mallan kasan abubuwa sun dan yi tsada to irin maza sun dan shiga wani hali haka to lokacin na fito ina cewa wallahi irin kudin ce bane na da ke ita ta bane nake fita wallahi ne gaya mun wannan din ya ce ce yanzu ni wallahi na miji sai ya bani 500 a kudin ce da mai baka da kaza da na zo na nan lissafa ya duba ita tana sana'a ita take daukan nauyin dan gidan su duka kuma har yanzu ba ta aure ba ina ga tayin ta kai kusan shekara 40 kenan ba ta aure ba amma tana ganin ai ni wahala nake saboda ina dan tallafa ko kuma wani abu na dan gidi ya zo na dan tallafa ko kuma dai haka
2: eh
3: shine da mallan yake wannan magana ne ma sai na tuno da irin wa'annan abubuwan kuma yana daya daga cikin irin masu zuga matan auren ma wannan lokacin idan mace ta karama babalwa ta kuma ai abin da ake gaya mata haka ne bayan su suna kasafa amma kuma su suke gaya wa wani a cikin gidan mutum ai kaza da kaza da kaza saboda burin da suka saka din ya haka
2: to masha Allah da gudumoki
1: ina ganin mallan dini bari mu dan yi magana a takaice akan mutum biyu da suka yi magana na daya zamu dan yi wani usulul hakim mu fara amsa ta farkon ta biyin nan kafin ta farkon dan gani da wannan ta biyi da ta ce wa'annan da
2: wannan mai kira ta
1: aure ce amma wata da bata aure ba tana tunzura ta akan yadda take
2: ta ba ta karɓar 500
1: tana ganin
2: kudin ce
1: dan me take yin haka to wannan ba mutuniyar banza bace wacce ta gaya miki shekaru ta kai da take da ma'aunai da yawa yadda muka fada shi yasa muka ce zan roki Zaruddin wani satin zamu fadi yadda za a mu'amalance su a takaice shi yasa Kaduna ta kai wannan shekarun tana buƙatar wanda zai saita mata tunaninta cikin hikima duk wanda yayi hankali dole wajibi ne ya aiki da shi duk wanda ya ilimi za a ga tasirinsa a cikin ɗabi'unsa shi ne idol to ba zai yi wuta ya hankali kuma ta fahimci cewar namiji ya kamata ya ɗauki ragamar rayuwa ta fahimci aure from wannan theoretical aspect ta fahimci aure a magana a tsare ba a aiki
2: ba
1: to ba zai yi wuta yadda ta saka kanta a cikin abin da take ganin wulakanci ne ko tashin hankali ba ta dauki aure a matsayin wani abu ne na jin dadi da morewar rayuwa haka fassarar sa yake ita wancan da bata yi shekaru ba karama bata fahimci menene full packing na aure me ya hakokinta me ya dama ba kawai tayi aure so da ta shiga sai ta ga aure a zahiri sai ta koyi rayuwa a aure wannan kuma bata shiga aure ba sai ta karanta aure sai take da tan aida ta zo aure dole ne kaza dole ne kaza dole ne kaza
0: da wancan karanta tasirin wancan karanta
1: tasirin wancan karanta karanta da kuma tunani da take da shi da shekaru sai zama wata za ga babanta talaka ne baya iya daukan nauyin su amma tana hauka take ta aure wanda ba zai kaza ba zai ka wai so take ta gano tafi baba ta hankali yanzu wajibi in samu wanda zai iya daukan nauyin na bata san by accident me yiwa uwar ma uban san da ta same shi zai iya dauka kuma yana dauka me yiwa a lokacin ba wannan ne ma'aunin ba abinda ta auna ina zan tafi in samar da ƴaƴan da zan tarbiya su ji kaina mun fa auren me yiwa ba manje shi yasa wa'annan za mu fadi insha Allah yadda za mu amince su duk akwai wani yaro da yazo dan gayu ne haka labari ne na minti daya zai dan fitar da sakon wannan dan gayu ne kullun in ya wuce ta gurin wani malami sai ya ce mishi kafi kowa
0: yake ga malamin
1: a shi yake malamin
0: yake ga
1: mutum kafi kowa yana jin dadi yayi wanka irin madin din nan gagirar an tura wula a gaban goshi 90 sai dai shi matashi ne sai nabi sai ko ya je aure yana yin aure sai malamin yazo an ci an kayan angwanci ba shegari an fito sai malamin ya kalle shi ya ce kai daidai da kowa
0: to
1: sai ga kamar an rage mishi daraja
0: tunda can ya ce kafi kowa
1: eh yanzu
0: kai daidai da kowa
1: kawai da manajin ya ci gaba tunda isotowar labat yana cikin tafiya yana cikin tafiya sai issue ya shigo da matar ta hada shi da matarsa aka samu kijiba kutuba kawai ya kore ta gidansu kwana biya zai wucewa sai malami ya ce ka gaza kowa ne da ci wala ya kake mai irin wannan ne daga kafi kuwa kai dai ne kuwa yau ko na ga kuwa yace san da kanka ya aure gani kake ba wanda ya ise ma kaza
0: gaskiya ne
1: irin wannan tunanin wannan ne da shi ya zai abance fa 500 wallahi bazan ba bata da kokobo mai bata naira to shi ma haka yake ji ya zai ya aure mata da kudin su ai maka kaza sai je ya aure bayan da ya aure sai aka zo aka dingaimar wa'annan abubuwan da yana ba wanda ya isa yana koda kwai da hanta ya ci da ita ya ga ya fara siyo shinkafa a gefen riga gwangwani biyu ce malamin ya ce to yanzu ka gano mu din da kake ganin ka fi mu ba isa ai ma kaza ba kai ya ce yanzu sai ka kore ta yace to ka gaza kowa ashe mu ne jarumai to ita wannan ne maganar ta fi kowa kake musu da ita kake ja tafi kowa
0: fes
1: sakan ya fita ke kowa kin yi daidai da kowa idan kowa kika fito to kin gaza kowa wanda aka yanzu ke ce akan daidai su kuma wannan tunanin da suke shi tunani ne da ya cancanci su yi shi abin da ya rage al'umma da makusantan su ya za su gyara dangane da ta tambaya ta bi da ta ce wani irin tambaya ta bi ko ta ce wani irin dabi'u ake sa ran namiji after 40 shi ma kamar yadda muka raba wannan na mata insha Allah a wani satin ko wani lokacin daban zamu yi shi amma muhimmi daga ciki da raba dan tekom da zaki sani malamai da yawa sun tafi akan ciwar annabawa ma mafiya yawan su sai sun cika shekara 40 suke zuwa wannan mastawa ataina daidaitan da ake faɗa 40 years ne duk da wasu malaman sun faɗi wasu annabawan da aka ba annabta kafin su kashe shekara 40 to amma dai mu dan dau maganar mu ji haskenta inda zai taimake mu wato cika shekara 40 kusa da ita da sama da ita kadan wani shekara ne da namiji yake zuwa garjin karfin rayuwarsa yana shiga abin da ake cewa tafakur bil amwal yana jin abin da ya mamlaka ananiya ni ne na isa kudi na ne shi yasa malamai suke buga wani misali na nazarta masu nazarin dan adam suka ce zai iya tafiye tafiye dan shekara 40 35 40 45 zuwa 50 zai dinga tafiya wani garin yana shi yana watanni dan neman kudi amma la hayya je da wani ba zai nemi mata ba sai dai mace ta neme shi wani ba zai kala ba amma suka ce wanda duk ya wuce shekara 50 duk garin da zai je ya dinga wata uku zai auro muku yar garin ko ya batta a garin ba zai iya rayuwa ba bikiya su so haka daga cikin ɗabi'unsa shine yanzu ya zo garji yana jin ya isa kuma yana ganin duk wani abu da ba zai bi layin da yake bi ba nauyi ne a wuyansa zai iya rayuwa ba shi yana jin shi matashin zaki ne da zai rayu da ke baki so da haka korafinki ko neman fiya baki kula ko me construction ne kawai kawai ki bashi ya hau layin da yake son ya hau in kina son zaman lafiya in ya hau ki biyo ki da baya yana wuta kina binsa da fetur amma kin ce ba haka ba da kura so wannan suna ɗaya daga cikin ɗabi'u sannan wannan garjin lokaci ne da mafiya yawan maza suke cin karo da mata saboda namiji ya zo garjin da mace in dai ta san me namiji za ta iya kaunarsa to yi wahala a ce a wannan ranci bai samu wacce yake kauna ko wacce take kaunarsa ba su saboda haka kula mata ko mu'amala da mata a wannan garjin ba wani abu bane shi yasa shari'a ta zargi tsoho mazinaci duk da zina a gun matashi da tsoho duk ɗaya ne amma shi wannan mai jin karfin sha'awa da karfin jiki da wannan koda ku a gida ba shi da kuzarin da kike mora kike gani akwai inda tunzurawa da hamasa za ta sa ya je wani abubuwa
2: ga wannan gabar ai mun tashi daga wannan gabar
1: wannan
2: magana da kai wallahi mutum hudu na samu su takaitun su zai karo aure batun baya iya komai
1: ba ki gane ba shi ma dai yana cikin abin da zamu faɗa insha Allah
2: assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam a takaice
1: sakan goma faɗi
3: amin
2: to mun goma bara mu ƙara dauka
1: shi ko za mu
2: ya samu layi bi ma assalamu alaikum to mu rasa wannan layi wanda satun kuma muka zo bangaren mata ya mu ce mazan sakura assalamu alaikum to mu je lafiya kalo a gurguje
1: to mun gode kware Zainab wannan jin murya ta Zainab ku
2: assalamu alaikum dan Allah ayi hakuri ayi hakuri saboda
1: muje
2: wanda ta nemi
1: alfarma muje kakka ne malam mintin kai ma da muji ne kakkai magana
2: assalamu alaikum to wannan namiji ne shi sai
1: shi matan ba suna son su shigo kana ta aiki
2: wallahi shi sai nace mai hakuri 08174577777 mata za ku iya shigowa musamman layi biyu za mu iya dagawa sai mu gargare shirin
1: wato a irin wannan shekarun
2: halak yau muna ji a gurguje
1: a irin wannan shekarun ya dini ko burga ba a burge mai wannan shekarun
2: da a burge shi
1: wallahi kokarin shiga rayuwarsa ki so shi ma ko ki burge shi kina matarsa sai ta da ku fada
2: saboda shi ba ya bukata wannan
1: mun kai shi a bar shi
2: wannan kaga ya hadu da kwantan abin da muke ba na rayuwa
1: ai ni da kai ake bi ba ni kadai ba ka sawa ai da ra ake bi
2: line ne yake ta katsiya assalamu alaikum wallahi an yi wa layin yawa ne wadaman layi ɗaya za mu ɗaga assalamu alaikum wallahi ba ma haɗa guwa
1: to shi ne kuma kaga sai zama wuccin ta giya tagun direshi nan kuma ana yi mishi tafi a waje
2: wa'alaikumu salam ke ce mai waya ta ƙarshe wa'alaikumu salam tambaya ko ƙarin haske to insha Allah
1: wannan shi ma zai wato abinda zamu baki a takaice shine saboda yawanci ba sa'a da sa'a ne lokacin da kike jin sai kin tattauna da mijinki kina gaya masa ke da hiyan sa'a da sa'a ne a zo a maida magana kuma a cikin maida magana ana samun mai gaskiya da mara gaskiya kuma tabbas yau da gobe za a zo gabar da shi ne mara gaskiya shi ya saka gaskiya ba kowa ne yake son tattauna magana da maida magana a inda ba sa'anninsa ba ne so maida magana gaskiya a gurin mace da namiji ba ka tafi yake da fa'ida ba a tura sakon to wani bangaren kai ke da a dinga mai da magana gaskiya kenan
2: masu rari duba da hine ne lokaci anan zamu rufe labulin shirin madadin mallam Abdulkadir Al-Ahmad malami a jami'ar ilimi ta tarayya dake nan jihar Kano sai dai na shirye-shiryen zaradin murjawaji nake muku fatan alkhairi da fatan za ku biyo mu insha Allah sati mai zuwa inda zamu dora a cikin shirin rayuwar zawarawa.

wannan kuma da dini ne da yake nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan tausasa wa al'umma ya musu rahama ya musu kaddijita su ko da ko sun yi wani laifi da yake cancanci a musu hukuma a kansa amma rahamar ubangiji wanda ta yalwaci dukkan komai ta yalwaci dukkan kowa sai ka ga cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tausaya wa wannan al'umma tare da cewa al'ummar tana aikata abin da Allah baya so tana aikata abin da zai sa hukumar Allah ta cancanta a kanta amma sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tausaya mu abubuwan nan da suka yi na laifuffuka abubuwa ne da za su iya sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi musu wani horo fiye da abin da suka gani fiye da abin da suka gani na kisan wasu ɗan uwansu da aka yi Allah zai iya musu fiye da haka musamman ma abin da ya shafi haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da haƙƙin biyayya gare shi haƙƙin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da girmama shi da girmama umarninsa babban al'amari a gurin Allah ba ƙaramin al'amari ba ne bane ya ba da umarni a saba masa ba ƙaramin abu ba ne a gurin Allah Allah ya ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim waɗanda suke saba wa umarninsa sallallahu alaihi wasallam su shiga ta yi kai musu da Allah kada wata fitina ta zo ta same su ko kuma wata azaba ta zo ce saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya bayar babban al'amari ne a gurin Allah Allah baya son wannan kuma Allah yana kin wannan abin yana fushi da shi to amma duk da haka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su sai ubangiji su ma

suka shiga saboda zaman to su kan adam suka yi kuskure Allah ce kai musu afuwa to kai da ajira sai ka musu afuwa kai da annabi ya musu afuwa kai da afuwa ta to kai ke ka fada da su ta basu sai Allah ya Allah ce ka nema musu gafara ka nema musu gafara sabr lahu gafara da zai nema musu duk wanda ya shiga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga haƙƙin Allah da haka in annabi ya yafi to akwai kuma haƙƙin Allah annabi ya ce ya yafi to shi ya faɗa shi to akwai kuma na haƙƙin Allah an taɓa mangansa an ɓata mangansa to su ba ka nema musu gafara akan wannan sannan uwa uba Allah ce wa shawurun fil amri ka nemi shawara waɗannan abubuwa duk da suka yi ta suka sa ka yi fushi ka ce ba za ka nemi shawara su wa shawurun fil amri da wani abu ya taso taro tattara su ka sake neman shawara duk da ka farko ka kawo shawara

0: yasa aka hana shiga wasu abubuwa da dama gurin jaraba tunda kaga dore da ciki dai akwai wayar hannu dai wanda bibi mutum zai amfani da ita ya duba internet tunda yanzu gashi nan da yawa abubuwan da zaka zo ka tambayi yanzu abun da zaka mamaki ma ko da jaraba da take kamar ta mathematics haka wanda yake da kaga equations da wai da matsaloli da ra'ayi solving da kana ɗaukan hoton ka tura za ta kawo amsa za ta baka ambiye so kaga shi yasa aka hana shiga da waya a wancan lokacin
1: kuma ya manfaɗi ma irin hukuncin da ake wa ɗalibi idan ya shiga da wayar hannu ba
0: so kaga akwai ruwan da waya ɗalibi zai shiga da waya domin ya yi dubara ya sa ya sace amsa ko kuma ko da bai duba internet ba kaga ai yawanci mutum da abubuwa sun ɗan yi tsada yawanci lecture note
1: da ya shiga da
0: yawan lecture note yawanci kaga mu muka haɗa lecture note muka zo muka yi lecture gaskiya yawanci tura ɗalibai muke sai mu samu wakilin class representative sai ka tura mishi tun da soft copy yawwa sai ya tura ku a tun da kaga abuwa ya tsada ba kwa dai iya cewa maybe ya sai textbook ko ya sai waye ba so yanzu yawanci haka muke so kaga in sun saka wannan a cikin wayar su kaga za su yi amfani da shi dubara ce suna su buɗe su kwafa
1: kawai da ita ma da ake samu
0: ta yawwa sannan kuma akwai kaga smartwatch agogo da zaka wanda suke iya shi ma kamar wata karamar kwamfuta ce ko wannan a cikin agogo shi ma suna iya sa sannan akwai abin kunni earpiece headphone din nan da akwai wireless wanda za su dan makala shi especially mata tunda su kadar da dan kwali dan kwamin kunnan su suke da waye da dan kwali da
1: ja ga an yi recording din
0: ba an yi playing din shi kuma kaga yana da wani amfani na cewa za ka yi aje wayarka misali tunda an ce ma maybe ka su shigo da waya ko kuma su shigo su aje ta a gaban allo na an taimaka an bar su su aje za su iya kunna ta nan suna ji kaga jin abu yauwa su kaga wannan duk suna yin wannan
1: sannan mace ta riga ta saka hijabi
0: wallahi tun da ta ga wannan kaga akwai yauwa al'adun mu da addini duk kaga wannan kuma da karancin ma'aikatan ma mata da karancin security mata duk wannan gaskiya muna samu caji babba muna samu babban matsala da gagarumin akan wannan
1: to za mu zo mu gani nan gaba tsakanin mata da maza ma su suka fi satar amsa a manyan makarantu ba
0: gaskiya ne kuma gaskiya ne ya kamata a duba wannan wannan mu ka ga sai mu zo mu kalli statistic abinda muke da shi a rubuce ne muke da shi sai mu gani
1: adadin
0: ɗaliban da aka kama da ɗaliban da aka kunta da waye ba saboda gaskiya kowa yana yi kuma wannan yana taimaka musu sosai su mata wajen yin wannan abubuwan tunda kaga za ka in ka zo ƙarƙari kamar yanzu in ka zo ɗalibi za ka yi ma caji shi
1: namiji
0: kana ganin abu saboda I'm sorry to say ko da daidai bane wani ɗan uwan mu ne kannan mu ne ƴaƴan mu ne ni buri na shi ne ka hana yaro shi ne dai babban abin da nasa a raina kenan ba duk yadda zan hana yaro ya yi
1: zan yi
0: so abinda nake yi akwai abokina da maka aka hada mu za mu duba jaraba za mu invigilation tare maka tsaya a bakin roba ne ba ni ina duba kamar exam card da slip da ID card ko ina turo masa zai taba junka ko shi ya tsaya a roba ina turo ai saboda abinda zai baka mamaki za mu shiga hall din jaraba za mu ci wa ɗaliban nan duk wanda yake da wani abu a jin shi fito da shi za mu karanto musu dokokin gaskiya yanzu haka muke duniya kaza da kaza da kaza fito da shi wanda aka kama da ya bayan fara jarabawa hukuncin sa kaza wanda aka kama ta kada wallahi sai ka kama su su kada na yi wallahi kallahi da wallahi sai
1: ka sankar wannan ga mu gaskiya
0: dinni shi wallahi da wasu ba su ba sai sun fito sai sun shiga da shi to kaga ni sai in ga kamar ko ba su da hankali a rinci ko kuma ba su san muhimmancin makarantar ba a rinci ba abin da abin mamaki su ni a ga abokin nan na muna iya wannan kokarin okay to za a shiga jarabawa ya matsaya a waje duk wanda ya shigo kuma kai ne aljihun ka fito da wannan abu ai a ga cikin aljihun su fito da kaga mun taimaka musu da suke ka ba ka zama ta sai dai ka abu ne shi dai abin da ya bayyana a gare ka maybe ɗalibi yana mace tana ta fito da abu tana sa ta ba ka ga gaskiya so muna samun ƙalubale sosai na wannan wajen yadda za a yi a yi wannan sannan kuma musamman ma matar suna iya samun karamar waya ka gane sai su kama ta memory card
1: a cikin ta
0: eh
1: sai su yi recording
0: lecture na dan duka za ta karanta
1: ta karanta shi wallahi tallahi ina ga ma ina da muna da wanda muka kama yanzu yana nan
0: lecture din gaba ɗaya za ta karanta ta ce kamar motion isan kaza kaza kaza ka gane
1: kamar
0: first law of motion state that kaza kaza kaza wallahi za ta karanta shi kusan littafin ba gaba ɗaya to waya ɗan karama ce ta daure ta a kunnan ta ta daure da dan kwali ta sa hijabi kaga ba haka kawai ne ke tare da ta kunna ta
1: wata sabuwar dabara
0: ce da ga baka to haka zace tayi hatta abun nan kuma da ƙarshe Allah ya sama kama ta da muka bude jarabawa ayo memory card din hadda ne shekara ba kosis din da ba ma na shekara ba
1: sai kaba ta kilka
0: da ta na
1: da dama an ci rana ɗaya ta
0: bara da mutu barara ɗaya tun da ka ku to kaga wannan ma dabara ce dabara ce yanzu talibai da suke amfani da shi shi wannan sannan kuma akwai duk da wannan kuma duk da irin yana ciki dai kamar dalibi zai iya rubuta abu a jikin bukulan din shi ma ya mika wani dalibin yanzu ya dauko yana in ya gama jarabawa ko ne ya gama amsa tasa ko sai mika dalibin kuma ne kusa da shi dama sai shi ya eh sai karɓi nasa shi ma hin ya ta kwanan da mun ga wani dalibi da malami yana cikin invigilation ya juya kuma juyawa kawai sai ga babu bukulan a hannun ɗaya dalibin ya kai ana jarabawa kuma babu bukulan ko ɗaya a hannun shi ne ke faruwa ba ina ga maka ko sai ya fada shi kuma ga ɗaya tun a gefe da guda biyu a hannun shi haka aka yi dai aka ba shi a shi ma ɗayan ya ba shi
1: kamar me mutum
0: na ɗayan ya ba shi ɗayan ya ba shi a shi ya amsa haka akwai kamar wannan ɗalibi da zai rubuta bukulan ɗin shi in ya gara sai ya mika abokin shi sai shi kuma abokin ya ba shi nasa sai ya rubuta abokin ma a can su kaga wannan ma duk dabara ce
1: kuma wannan dabara in baka manta ba ta ba mun faɗo hukuncin
0: ta sosai
1: wancan
0: duka mun faɗo lallai ka mun faɗo hukuncin ta mutum ya exchange bukulan ba
1: to bayan wannan kuma fa
0: to kaga akwai kuma rubutu a wanda suke rubuta su kuma akan fashion paper ma eh shi ma kaga hukuncin yana nan in fact matsalar dai shi ne na ga ma karatun yana da ɗaliban wahala a jikin katin jarabawa sun akwai dokokin amma za su rubuta a jikin question paper ma kawai sun tashi tafiya amma ba a kusa yake wasu ajiye musu so wani lokacin sai ga kana zuwa ga question paper biyu a gurin ɗalibi kuma ka ga an rubutu a jiki
1: to ya ba can rubutu a jikin riga haka
0: wannan suna nan suna kaga akwai dabarun wannan shi kuma ɗalibi zai zo ya rubuta a baya rigarsa duk da riga haka sai ya rubuta a bayanta
1: a baya can baya
0: ko kuma yanzu kamar riga an ka tashi tsaye haka
1: eh ta gaba
0: ba akwai gabanta ba can kasanta
1: eh sai ya
0: rubuta sai ya nado shi
1: zuwa ki shi mutum yana ciki
0: kana masa kana zuwa kusa da shi
1: sai saki riga
0: sai saki rigar in ka ce tashi tsaye ba dai ka gana ni kuru ba sai tashi tsaye tana bayan wannan abin tana yana zuwa kana zuwa an ka ce tashi zai sai tashi ga ta saki kenan to wanda kuma ka dubo su sai ba za ta abin nan
1: ka san wasu su kan rubuta kuma a jikin bencin da ba su yi kafin a shigo
0: eh ai shi sa wannan ba kuma wannan gaskiya an kaga an bar ɗalibi wannan to da sakacin ya yi wa wani malami saboda mu gaskiya da muke aka ba muka ba da shawara in an zo yin jaraba na farko shi ne duka kowa ya fito waje da yuri shi ne wani in ka bar shi ma ya rubuta wani kuma zai ce maka ai a gurin izo ita da wata jarabawa dama na ajiye takarda a
1: gurin
0: su sani ce kowa ya fita sai su shigo a hankali kana ba su guri kana duba katin su kana duba
1: gaba ya saka su su zauna
0: za su zauna ba sannan bayan su zauna sai ka ce kowa ya duba gefen su ko da takarda
1: ko da wani ya aji an canza masa
0: guri saboda duk wannan abubuwan ka san harka ce dai aka shirya ta harka ta ilimi da wanda suke da ruwa da tsaki suka yi da ga suna da gari su toshe kofofi kwanan nan mun wani dalibi shi ma ya zo malami ya canza mana guri yana canza mana guri kuma sai ga takarda a ƙarƙashin bincin sa
1: bayan ya tashi
0: bayan ya wanda gurin da ya koma din
1: na fahimta wajen da ya koma wani dalibin kuma ya yadda
0: saboda sai ce ko ba ta saba ce su kaga wannan na farko dalibin ya haƙƙin sa ne ya duba tunda za mu zauna da mun ci kowa ya duba of course inda yake din babu komai kawai ba a yadda da mun nan din shi bane aka tashi shi aka ce koma can yana kowa bayan yan mintuna an ga ana duba shi da ka san me yasa ka tashi da kasan barka ƙara duba ana duba kuma sai a ga takarda a ƙarƙashin bincin su kuma ya ce ba ta saba
1: ta saba ce
0: su saboda sun ka bari ɗalibi ya zo ya shiga ya zauna kuma ka zo ka ba shi jarabawa wani zai rubuta a benci wani zai rubuta wani kuma a hannu ma yake rubuta a tafin hannu
1: zai rubuta
0: haka za su rubuta ta a tafin hannun su matsin suna zuwa kana gani kana suna kana tunda kaga mutum da yanzu inje abubuwan su kifa hannun su yake su kaga ya danne ya dan daga ya danne yake ba
1: kuma kila dan yi sumari dan abu

0: barkanmu da dawowa. To Prof, ka faɗi irin dubaru da ɗalibai suke bi wajen saka jarabawa. Babu mamaki wa'innan dubarun ka san kullum akan kan ɗan iya ƙara sabunta wasu dubarun. Banda waɗannan akwai wasu sababbin dubaru da ɗaliban suka ƙirƙiro da su wajen saka jarabawa don su ba ku ƙafa?
1: To akwai yanzu kaga a kwanan nan dai na gani. Akwai kuma inda ɗaliba ce mace. Kuma hijabinta gaba ɗaya ta rubuce shi da ta ciki shi ma ta rubuce shi da amsoshin ta rubuce shi gaba ɗaya da amsa, sannan kuma za ta zauna ta sa niqab da komai da komai ta zauna tana yi tana yi.
0: Babu doka, akwai babu wata doka kenan da ta hana shigowa

0: sanda sai ka yi da jini kula a yau sai mun kula saboda addini da al'adu da raye da dai sai mun kula da wannan su muka ci mata da cire da ba za mu ga abin mai face mask sai cire tun da aka yi magana ta face mask ba a ga bakin ka ba din mu wayar fuska sai cire to amma ka ga ala ta yi daga mukabin ta sama haka to ai da su ana cikin ita ka ga an shi dashin fitin ja an yi talauka la yana zuwa ka fadi ba hijabin a rubuce shi da amsa ka amsa so muka kira wata malama ta zo ta gani ta ce ta dudduba to Allah ya sa ko hijabin ka kama ta hijabi kuma a kotu da muka kawo a gidan hijabin ita kuma ta ma zo da mafi a ciki tunda ka san ta shirya da aka mata muna ce mata to bara aka mata hijabi ko ta cire ta ba da ba kuma ta shiga da samu a fanta
1: ba ya fanta
0: da muka kira ta malama su kare ta ce ai dama da akwai mafi a cikin a jikin ta ta ba da hijabin a jiya mun bincika ne wannan kenan sai ma akwai kuma dubaran da suke na bayar ba tana da Android ba tana da kwaba ba da ake samu
1: tana da kwaba
0: da rigar wayar to tsakanin dan wurin cajin nan ai bulla shi aka to shi kuma sai ka ga yara shi kuma na ga maza da yawa su kuma su daure ta zugin sa ji ta zugin sai su daure gurin so idan ma ka ga suna ni ko ni kana zuwa ka ce kai tashi sai sai tashi sai ka ga ya tarin dare to da aka ga bara ka sa dogon ba
1: wato kwaba wayar za a daure a jikin ta zugi
0: sai daure ta jigan sai zira shi ta jigan wurin cajin na ya daure kaga idan ya zauna za ta hau kan kujera su ko in ya kana ce masa kai irin yana ganin ka zai iya tura ta kai ce tare ta wa gasa ko kai za a gani don gari da
1: ya ba ka ce za ka caji a yi
0: ba za ka da
1: jigan za ka yi ta ba ta kuma tana tsaye
0: da la ce lai kai kuma nan na ga wannan da suke sannan kuma akwai hanya dama da suke suke karamar takarda ci in min sisiya in na kawo ya karanta ba kuma ba ne amma su da yake ya main point suke rubuta a jiki sai su sai ka ga sai rubuta a kankan wata takarda su kuma yan nan wai tunanin su na kama sisi
1: na san ni kuran tun kunci ne
0: ya kuma na in ka destroying evidence wa ka lalata wata hujja da ya tunna an kama ka shi ma da hukuncin
1: shi ma da hukuncin
0: to ni ma ga shi ma wanda shi ma yaro kuma wani ikon Allah da yake bai sa abu mu biyar ne a kuran invigilator su mu biyar ne ko sai aka ganci da wani ya dan tashi ko ya ga tuka da hannu sai sun yi sata a baki cin
1: ya cinye ta kan
0: ya cinye ko mu biyar ne a gurin da dalibai kuma suna ganin shi an wani shi suka ga duk wannan wasu dubaru ne da dalibai suke wanda muna kira dai gare su da cewa gaba ɗaya na wani zaka rubuta abin da zaka kwafa a dan karami ne kuma zai jawo maka abubuwa da yawa
1: kuma duk mutum ma da zaka dan rubuta shi a wata yar karamar takarda ai zaka iya haddace shi ko
0: kai ne shi ne a problem din shi ne wannan wayar ka gane ci gaba ne ya zo amma kuma gaskiya yana da kushi ilimi sosai sosai ba
1: saboda ana dogaro da
0: ita sosai sosai sosai kuma wato su abin da suke gani shi ne ba su da lokaci wani yaro da za a jaraba sun ce musu mawo ku fuska ce sun kai ta sun ajiye ni ta gariya kuke ya ce wani sa na ce aka na ce to kuwa ina ga ku a dai ba wa mutuwa ba ku saboda ba za su iya zuwa dan minti kadan
1: eh ka ajiye mara ba
0: ko ba abin da ake yes of course ko wani abu yana da amfani social activity social life tana da amfani amma dai in yi ka ka makaranta most important karatu
1: ne karatu
0: so ina ga da a ce za su rinda amfani da wannan da waye wallahi ba su kawai abin da ake yin shi ne kan din su yawancin shi yana tafiya a kan dalibi bai fara karatu ba sai an kafa jar timetable to ina ba ka fara dawa da ground din ka ba mai kyau
1: ba a shirya karatun tun daga farko
0: secondary school inda kai da ba ka da kwani abin da ya kamata kai shi ne ana fara lecture ka dadin da duba kullun ka duba kullun dan da aka fara jaraba dama ka gama duba kawai ta sa ba kai
1: kafin ki karan maka
0: da to ga za su wallahi sai ya ta to akwai dai abubuwa da yawa tun da ka ga mun tattauna akan abubuwa dabaru da suke yi da suke yi wajen satar amsar da kuma sababbin dabaru da waye da waye amma dai kamar yadda ko da shi nake faɗa wato shi zuwa harka sata amsar jaraba fa akwai abubuwa da yawa iyaye sai sun yi nasu gaskiya sai sun yi nasu tunda akwai yaron da aka kama shi da waya yana kwafa

0: ya takaita kasuwancin nasu
1: fuskacin da ka gaba ra'abin masu waye
0: wallahi yace kana ice account din baban su akai yana kan wayar kuma kaman an mar setting din abin nan application din a banki ne tunda wannan ne account ne na company wanda kaga zaka initiate transfer ne baban shi approve yana ci to kaga sai mutum biyu da wala shi ko kowa to shi ya haka kaga dole iyaye dai suna ciki ya kamata
1: su ma akwai gudunmuwa da
0: gudunmuwa yauwa yauwa ya kamata sannan kuma gaskiya da lalace idan ma daidai za a ga duk wannan harkar lalace ilimi tun daga farko ita tana da daga cikin abubuwan da suke kawo wannan kowane ɗalibi ne bi yana ganin cewa idan bai karatun ba ya shiga wani hali ko wani wani duk wa'annan abubuwan ina ganin
1: da kuma sakawa a cikin da a ranka ba yawanci za ka ga ɗaliban sun fi son kwanin sama da su samu ilimin wannan za ka ga shi ma na taka rawa wajen rashin tsayawa su mayar da hankali su karatun ko kwanin aka fi bukata
0: to a wannan kuma kasar ce kasar ce dole sai mun dage dai still malamai da iyaye mu ga ma dalibai cewa Allah cewa ya halasta wal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna akalla ma duk wanda yake da ilimi ba za ka haɗa shi da mara ilimi ba kamar a gan kaje social media ba ga suna cewa who education help irin su ba su ga amfani shi ba so wannan shi ya jawo ai shi dalibi ne bi ya ga wani sai karatu bai samu aiki ba ya ga abokin sai karatu bai samu aiki ba to kaga dole ya dauki ilimin kawai kai wannan kwadan kawai fa shi dai zan zo in

0: inda zaka workshop da yaron ka koya mu yaro ka je ka nuna masa daga nan ya dauki sana'a amma ba sai ya ci gaba ba sai ya ji wani in ya karbi kwalin ya aje shi sana'a to babu ilimi abu ne mai tsada aiki kai anan ne muke yin da fara fa abu ne mai tsada yake bukatar kuɗi kai injinan da kake da su ba ka san ma za a kashe su saboda constant supply of wutar suke so akwai abubuwan da suke son a zo ake maintain to wayannan abubuwan su suka jawo ba ma ganin dalibai ba su fiye ganin amfanin ilimin sosai ba sun fi ganin amfanin kwalin ai shi sa ko da yaushe ko mu je mu ci mu haye mu ka samu kwalin mu samu
1: kwalin kawai ake bukata babu ba tare da an yi tunanin ya zai a samu ilimin ba
0: to ka gani kuma na cewa ilimin ka ga yana maganan su da samun ne ake cewa mata ne gobe manyan gobe
1: ka samu
0: manyan gobe to ka ga kawai ni matasan da suka muske abin da suka bada himma a kai ba ilimin ba na
1: to prof kana ganin cewa ga shi ana yawan samun satar amsa yanzu ka farfado kuma dabarun da su kansu ɗaliban suke bi wajen ganin wajen yadda suke bi wajen satar amsa wannan abin idan ka kwatanta shi a lokacin baya waɗanda suke karatu a baya da kuma waɗanda suke karatu yanzu kana ganin wannan satar amsar ana ƙara samun yawaitar sa ne ko kuma raguwa yake in aka kwatanta da alƙalaman da suke a baya
0: gaskiya in aka kwatanta da alƙalaman baya faruwa yake
1: da satar amsar tana
0: sosai saboda mu dauki kanmu guda tunda a ka'ida da generation din mu da ɗaliban nan ɗaya ne saboda duk wanda yake kamar 45 zuwa ƙasa da ɗalibin da yake 20-19 generation din mu ɗaya da su amma bambancin yadda ka san shekara 100 ni a lokacin da na yi karatu na shiga jami'a 2003 zuwa 2008 ni dai gaskiya ban ga mutum ɗaya da aka kama da satar amsa ba har na gama
1: haka gama
0: jan wallahi shi ne ban san mutum ɗaya da aka kama wai an kawo an kama shi ya yi satar amsa an ba shi fom ya ciki a ajin madani dai har muka gaya ban san mutum kwalli ɗaya ba dai aka kama da satar amsa sai dai wani laifi na san mutanen da aka kora saboda wasu laifuffukan
1: amma ni na sati
0: ne wallahi ban gani ba
1: balantana kuma shekarun can baya baya
0: ka ga iya shekarun mu kenan kana maganar 2003 zuwa 2008 to ban gani ba kwaya ɗaya ne ban sani ba to yanzu kuma ina gaya maka a iya fakulti daya ana a sijama jarabawa semester da ana iya samun ɗalibai 100
1: a fakulti guda
0: ɗari da hamsin
1: wanda ya haɗa da fatin watakil
0: guda biyar shida
1: in aka rarraba kenan ka ga watakil
0: goma ashirin wallahi su ka ga abin karuwa ya sosai sosai ma to amma ko da yaushe ni ina ga tunda ita al'umma haɗuwa take kowa ya aikin sa ko sai a samu al'umma mai kyau laifin amin aikin da malamai da iyaye aikin mu ne wannan abin da ya program din da muke shi ne ba wajen ɗalibai ko muke ba iyaye su ji cewa akwai wannan matsalar farko saboda wallahi iyaye ba su sani ba akwai ɗaliban da an kore su amma ina gaya maka suna zuwa makaranta suna cewa iyayen suna makaranta
1: da tagin kuma har kuɗin registration ana
0: ina gama na ga last semester na ga ɗaliba da ta zo da wanta tana spill over an kama ta sa ta amsa ki ce shi sun ta ce musta gama makaranta tun last year in ta fito daga gida sun ta je ne wai ko har kar gyaran jam ko har kar gyaran wai kuma gashi an kama ta sa ta amsa so abin da nake cewa shi ne aikin mu ne da mu da iyaye abin da zamu shi ne mu rinka faɗa kan da yaran mu cewa su daina wannan abu mu a maka a malamai mu tashi sai ma hana su na farko in sun zo shiga jarabawa nan ka hana su kar su shiga da shi saboda in muka ci gaba da haka muka dage muka sa fireja to dole za su daina kuma a gida baban ka zai fito ko mahaifiyar ka ta ce maka ka kula kar kai kaza kar kai kaza ka kula ba a zuwa da waya ba a zuwa da kaza kowa zai iya faɗa wannan ba sai kai karatu ba tunda gashi an faɗa so idan ka hana yaro in ya zo makaranta ko malamin sai tsaya a waje me waya aje ta tafi ka je ka aje wayar ka me takarda ya fito da ita me waya aji ina ga in muka ci gaba da yi muka ci gaba da yi za su faɗa ka yaran gaskiya za su rage su kamata ya dai iyaye su zama cewa ƙarshen semester ko makaranta tunda abu ne ake yin shi a dumai electronic abubuwa a yi generating summary cewa ɗanka wane wane ya ci kwaskada ya faɗi kwaskada GPA ɗinsa ko CGPA ɗinsa kaza ne kawai ko iya haka a tura
1: to ma sauraro duba da yanayin lokaci a nan za mu gintse shirin a madadin hukumar rahama radio da ta ɗauki nauyin gabatar da shirin sai babban baban namu associate professor Sani Garba Dorobiya daga jami'ar Northwest ni Abubakar Sabi Karkasara da na shirya na gabatar nake cewa mahaɗa mako mai zuwa.

addu'o kenan Allah da cikin ciki da damuwa da takaici da bacin rai yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan ko da ture ne ko wane ne yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta karfe shi duk in ka bude waya in ka bude radio abinda zaka ji sai ranka ya baci in ka bude television abinda zaka ga ne sai ranka ya baci duk abinda zaka kalla ba dadi duk abinda zaka ji ba dadi damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake shi suna taruwa ne suna taruwa ne su ga wasu yawa yanzu zama ban sai ko kai ya buga ko zuciya ta buga a fadi a mutu ko kuwa da aka to lafiya su kala amma ya shiga wani hali mai san abin da yake ciki ba manzon Allah shine Allah ya haifo mana shine zai zo

kalejiki da samun jagora mai tausayin mai nagarta mai kishin talakawa abaka bin yusuf gwamnanmu na alheri shekaru uku na cigaba shekaru uku na nasara daga asibiti zuwa makarantu daga titina zuwa cigaban al'umma an ga canji an ga cigaba an ga gwamnatin da ta zo domin jama'a asibitoci sun samu gyara an samar da kayan aiki na zamani marasa lafiya sun samu kulawa albarkacin shugabanci na gari abba gida-gida abba gida-gida jagoran kano ƙwarzon talakawa abba gida-gida abba gida-gida mai gina kano ta gobe mai albarka don haka hukumar kula da manyan asibitoci ta jihar kano ƙarƙashin jagorancin daktar nasaru wadi na koda na taya mai girma kuma injiniya abba

0: Gwamnatin Tarayya ta kammala gina sabbin cibiyoyin kula da lafiyar dabbobi a matakin farko a jihohin Lagos da jihar Ogun. Mai kula da cigaban matasa na Tarayya ya buƙaci matasa a ƙasar nan da su yi amfani da damar da gwamnati ta bullo da su domin ƙarfafa gwiwar matasan. Yan bindiga sun yi awon gaba da tsohon daraktan tsaro yaɗa labaran tsaro na sojin Najeriya Major General mai ritaya Rabi Abubakar. Iran ta ce ba za ta aminta da kowace irin yarjejeniya ba har sai an tabbatar da kare haƙƙin al'ummar ƙasar baki ɗaya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hussein Amba inda ba yake tare da ku a wannan maraice na Lahadi 14 ga watan Zulhijja. Hijira fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na da shekaru 1447 daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 31 ga Mayun 2026 miladiya. Sai labaran. Gwamnatin Tarayya ta kammala gina sabbin cibiyoyin kula da lafiyar dabbobi a matakin farko a jihohin Lagos da Ogun. Ministan Ma'aikatar Bunƙasa Kiwon Dabbobi ta Tarayya Idi Muktar Maiha ya ce an samar da tsarin ne domin cibiyoyin su kasance kusa da masu kiwo da ƙara sanya ido da kuma daƙile yaɗuwar cututtuka a tsakanin dabbobi. Ministan wanda daraktan kula da lafiyar dabbobi Dr. Alawo Mikel ya wakilta ya ƙara da cewa ana sa ran shirin zai ƙara taimakawa wajen ƙara haɓaka fannin kiwon dabbobi a ƙasar nan. Sabbin cibiyoyin kula da lafiyar dabbobin guda biyu an miƙa su ne ga jihohin da aka ƙirƙira a cikin su Lagos da Ogun, wanda hakan na daga cikin ƙoƙarin da gwamnati ke yi take ci gaba da yi na ƙara haɓaka fannin kiwo a faɗin Najeriya. Kadalika ministan bunƙasa kiwon dabbobin na ƙasa ya ce an gina asibitocin kula da lafiyar dabbobi a jihohin Sokoto da Niger, Enugu da Ondo, Hamma da Borno, Adamawa da Edo, inda ya ƙara da cewa a yanzu haka ana shirin ƙara kafa wasu guda 14. Ministan kula da cigaban matasan Tarayya Ayodele Olawande ya buƙaci matasa a ƙasar nan da su yi amfani da damammakin da gwamnati ta bayar na amfani da fasahar sadarwa ta zamani da kuma shirye-shiryen da aka bullo da su na koyar da sana'o'in zamani domin ƙarfafa gwiwar matasan. Olawande ya ce taron cibiyar matasa da aka shirya ya maida hankali ne akan yadda za a cike gibi a ɓangaren ƙwarewa da kuma ilimin sana'a ga matasa. Kadalika ministan ya ƙarfafa gwiwar matasa a faɗin ƙasar nan da su shiga dukkan wani shiri da aka bullo da shi domin ƙarfafa gwiwar matasan ta hanyar horar da su sana'o'i na dogaro da kai. Ministan ya buƙaci da a sauya fasalin manhajar karatu ta yadda zai ƙunshi horar da ɗalibai sana'o'i kasancewar gwamnati kaɗai ba za ta iya cike giɓin da ake da shi ba a ɓangaren ƙwarewar sana'o'in hannun na zamani. Ministan tsaro Janar Christopher Musa mai ritaya ya baiwa al'ummar ƙasar nan tabbacin gwamnatin Tarayya da sauran hukumomin tsaro za su kubutar da ɗaukacin al'ummar da ke hannun 'yan ta'adda faɗin ƙasar nan. Christopher Musa ya ba da tabbacin ne yayin da yake jawabi a wurin taron nuna al'adu na al'ummar kudancin Kaduna na shekarar nan da muke ciki. Janar Musa mai ritaya wanda aka baiwa babban lambar zama kwamandan al'ummar kudancin Kaduna ya ce akwai al'ummomi da har yanzu ke hannun masu garkuwa da mutane waɗanda hukumomi ke ci gaba da ƙoƙarin ganin sun sami ƴanci. Akan haka ya ce suna da halayyar haɗin kai, suna nuna halayyar haɗin kai tsakanin al'umma da ke garkuwan ne, wato da ke garuruwa, nuna haɗin kai da al'umma da ke tsakanin al'ummomi da ke zaune a garuruwa shine babban jigon magance matsalar tsaro da kuma kubutar da al'ummar da aka yi garkuwa da su. Ministan ya buƙaci al'umma da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai ta hanyar bayar da muhimman bayanai waɗanda a cewarsa za su taimaka wurin samun nasarar magance tarin matsalolin tsaro da suka addaba al'umma a nan Najeriya. Dakarun operation haɗin kai sun ceto wasu da aka yi garkuwa da su su kimanin 92 tare da daƙile wani harin bam da aka kai a wani sumame da suka yi cikin gaggawa a hanyar Burutai zuwa kamuwa a karamar hukumar biyu ta jihar Borno. Hakan na kunshe cikin wata sanarwa da jami'in yada labarai na rundunar lantanan kanin Sani Uba ya fitar da ita a Lahadin nan. Uba ya ce sojojin na battaliya ta musamman 135 da aka tura dutsen kura su ne suka kai farmakin, biyo bayan gano 'yan ta'addan Boko Haram da Iswap da suka yi awon gaba da mutane da motoci da suka yi garkuwa da su cikin daji kimanin awa 1122. Ya ce nan take sojojin suka tura dakarun gaggawa tare da haɗin gwiwar runduna ta 27 ta Task Force Brigade Garrison domin daƙil 'yan ta'addan. Ya ce wannan haɗaka da aka yi ta tilasta wa maharan barin mutanen da suka yi garkuwa da su suka gudu cikin rudani zuwa yankin Mangari zuwa har Dora. A cewarsa an yi nasarar ceto jimillar mutane 92 da aka garkuwa da su da suka haɗar da maza 52 da mata 33 da yara 7 da kuma motoci guda 8. 'Yan ta'addan da suka tsere a ƙoƙarinsu na jinkirta binsu an bayar da rahoton dasa bumabumai har guda 3 a kan hanyar Bula Zarma zuwa Mangari. Ƙungiyoyin kashe bumabumai sun amsa kira cikin gaggawa tare da samun nasarar kawar da dukkan nau'ikan bumabumai guda 3 tare da share hanyar don ci gaba da gudanar da ayyukansu. Sojojin sun yi tarayyar kilomita 5 bayan babban wato a babban yankin na Mangari, yayin da binciken da aka gudanar ya nuna cewa 'yan ta'addan sun watse cikin firgici da rudani inda suka yi watsi da manufar tasu ta kai har-hare. Sani Uba ya tabbatar da cewa ba a samu asarar ma'aikata ko kayan aiki ba yayin wannan farmaki. Ya ce an baiwa fararen hular da aka ceto tallafin jin kai cikin gaggawa sannan aka raka su da maturu domin ci gaba da tafiya zuwa inda suke. A cewar sababbin hafsan sojin ya yaba wa sojojin bisa kwarewa da kuma gagarumar nasarar da aka samu wajen mai da martani, yana mai bayyana aikin a matsayin wani nuni na ingantacciyar damar da sa ido isar da aiki da ya kamata a yi da kuma shirye-shiryen da ake na tunkarar masu son ko waɗanda ba su son zaman lafiya. Kazalika ya nana ta ƙudurin hukumar sojoji na ci gaba da matsin lamba akan 'yan ta'adda da kuma tabbatar da tsaron fararen hula a yankin arewa maso gabashin ƙasar nan. Jami'an hukumar tsaro ta Civil Defense a nan Kano sun kama akalla mutane 10 da ake zargi da aikata laifuffuka daban-daban da suka haɗar da lalata kayayyakin gwamnati, sata haɗa baki wajen aikata laifi, shiga haramtacciyar hanya da kuma karɓar kayan sata. A wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar, Ibrahim Abdullahi ya fitar, ya ce an kama waɗanda ake zargin mai a wurare daban-daban a nan Kano. Sanarwar ta ce wuraren da aka samu sun haɗar da Gwarmai a ƙaramar hukumar Gari da yankin masana'antu na Calawa da unguwar Rimi da Wartallawa duk a ƙaramar hukumar Kumbotso. Sanarwar ta ƙara da cewa rundunar ta Civil Defense a Kano ta samu nasarar cafke wasu gungun masu aikata laifuka 10 da ake zargi da lalata kayayyakin gwamnati, sata haɗa baki wajen aikata laifi, shiga cikin aikin laifi ba bisa ƙa'ida ba da kuma karɓar kayan sata. An kuma bayyana cewa kwamandan hukumar a nan Kano Muhammad Hassan ya gabatar da waɗanda ake zargi a sharkwatar rundunar a wannan makon da muke ban kwana da shi. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahmar Radio mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta internet a rahamatv.com. Barkanmu da dawowa. Mataimakin shugaban kasar nan Kashin Shettima ya ce shugaba Bola Tinubu na sane ya ɓoye aniyarsa ta jinya tallafin man fetur tare da ƙin bayyanawa a takardun jawabinsa da zai gabatar bayan an rantsar da shi domin kaucewa masu iya sauya masa ra'ayi akan matakin da ya dauka. Shatima ya bayyana hakan ne a yayin da wasu daga cikin gwamnonin jihohin kasar nan suka kai shugaban kasa ziyarar barka da sallah a Lagos tare da taya shi murnar cika shekaru uku na shugabancin Najeriya. Mataimakin shugaban Kashim Shatima ya bayyana matakin na shugaban kasa a matsayin jajircewa bangaren jagoranci da kuma nuna kwarin gwiwa da ke tattare da samar da makoma mai kyau ga Najeriya da yake kare matakin shugaban na bullo da sauye-sauye a bangaren tattalin arziki. Mataimakin shugaban kasar nan Kashim Shatima ya ce shugabansa Tinubu ya gaji kasar nan ne a lokacin da komai ya damalmale ake kuma buƙatar mai ceto. Kazalika shi ma shugaban kungiyar gwamnonin APC gwamnan jihar Imo Hope Udozuma ya ce shugaba Tinubu ya ceci Najeriya daga turbar durƙushewa zuwa turbar samun ɗorewa na cigaban tattalin arziki. Shugaban kungiyar gwamnonin kasar nan kuma gwamnan jihar Kwara Abdulrazak Abdulrahman ya ce Najeriya ta samu alfanu da yawa daga cire tallafin man fetur inda aka samu farfadowar tattalin arzikin kasa. A cewar gwamnan, duk da halin matsi da 'yan kasa suke tsinci kansu a ciki, amma ya ce gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin jihohi sun fara ganin cigaba a bangaren kudaden shiga daga gwamnatin tarayya da kuma kudaden samar da cigaba. Gwamna Abdulrahman Abdulrazak ya ce matakin cire tallafin man fetur ya rage matsi da gwamnoni suka rika fuskanta a bangaren kudaden gudanarwa, wanda hakan ya bada damar samar da ababen more rayuwa da kuma kyautata walwala al'umma. Gwamna Abdulrazak ya kara da cewa a halin yanzu gwamnonin jihohi suna da damar tsarawa da kuma aiwatar da ayyukan cigaba a sakamakon karuwar kudaden shiga daga gwamnatin tarayya. Kazalika gwamnan ya yi kira ga 'yan Najeriya da su kara haƙuri a saboda yadda manufofin sauyi a bangaren tattalin arziki suka fara daidaita al'amura a kasar nan da kuma samar da dawwammamen cigaba ga kasa. Babban sufetan 'yan sandan kasar nan Olatunji Rewandisu ya amince da dagale kafar kananan jami'an 'yan sanda guda 17,952 da ke matakai daban-daban na rundunar 'yan sanda ta kasa a kokarin kyautata walwalarsu da kuma karfafa musu gwiwa. Mai magana da yawun rundunar DCP Antonio Placid ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a Abuja. A cewarsa, daga likafar jami'an 'yan sandan ya shafi matakai daban-daban a fadin kasar nan, daga ciki har da daga likafar masu mukamin saja guda 165 zuwa mukamin sufeto, sai kuma masu mukamin kurata su 73 a aikin rundunar 'yan sanda na kasa, inda aka daga likafar su zuwa mukamin saja, sai kuma dakarun 'yan sanda da ke da mukamin constable su 17,714 da aka daga likafar su zuwa mukamin kurata. Babban sufetan 'yan sandan na kasa ya ce daga likafar jami'an 'yan sandan a kan lokaci na daga cikin matakin da rundunar 'yan sanda ta kasa ke baiwa fifiko, domin ganin hakan ya karfafa gwiwar jami'an 'yan sanda a fadin kasar nan wajen sauke nauyi da kundin tsarin mulkin kasa ya dora musu na kare dukiyoyi da kuma rayukan al'umman Najeriya. Gwamnan jihar Ogun Dafo Abiodun ya tabbatar wa da 'yan Najeriya cewa shugaba Bola Tinubu yana kokari wajen tabbatar da kubutar da ɗaliban makarantar nan da kuma sauran waɗanda aka garkuwa da su a fadin kasar nan. Gwamna Abiodun ya bayyana hakan ne a yayin gabatar da jawabi a wurin bikin al'ada na Ojude Oba na shekarar nan da muke ciki a Jego Odo da ke jihar Ogun. Gwamna Dafo Abiodun ya yi kira da daɗa dagewa da addu'a ga waɗanda hare-haren baya-bayan nan ya rutsa da su a jihar ta Ogun da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su a fadin kasar nan. Jawabin na gwamnan ya zo ne a daidai lokacin da al'ummar Najeriya suke daɗa bayyana damuwa a kan ƙaruwar hare-haren 'yan ta'adda a kan makarantu da kuma wasu daga cikin ƙauyuka da ke jihar Ogun da kuma jihar Borno, wanda ya haifar da yin garkuwa da ƙananan yara 'yan makaranta da malamansu da kuma al'ummomi da dama a yankunan. Tun dai a watan wato tun a ranar 15 ga wannan watan ne 'yan bindiga suka mamaye ƙaramar hukumar Ojire da ke makwabtaka da Ogbomosho a jihar ta Ogun tare da sace ɗalibai 'yan makaranta da malamansu, inda har suka hallaka guda daga cikin malaman. An sace tsohon babban jami'in sojan Najeriya kuma tsohon daraktan yada labarai na tsaro Major General Rabi Abubakar tare da matarsa a jihar Katsina. rahotanni sun ce an yi garkuwar da su ne a asabar din da ta gabata yayin da suke kan hanyar zuwa wani bikin aure inda yan bindigar suka tare motar su a yankin Matazu. Mai magana da yawun sojojin Najeriya Michael Onoja ya tabbatar da faruwar lamarin inda yace ana ci gaba da kokarin ceto su tare da bindigigin waɗanda suka sace sun. Wata majiya ta ce direban motar ya samu nasarar tserewa duk da raunin harbi na bindiga da ya samu, yayin da ma'auratan aka tafi da su zuwa cikin dajika da ke kusa da yankin. Lamarin ya sake bayyana matsalar tsaro da ke addabar sassan arewa maso yammacin Najeriya, inda ake yawan samun garkuwa da mutane da sata shanu da hare-hare a kan ƙauyuka daga 'yan bindiga. Wannan hari ya biyo bayan wani hari da aka kai a ƙauyen Kiliya da ke ƙaramar hukumar Dutsen Ma, inda aka hallaka aƙalla mutane 16 a ranar Juma'ar da ta gabata yayin bukukuwan sallar layya. Yanzu sai rahoton da ya danganta tattalin arziki. Gwamnatin tarayya ta riba da kokarinta na fadada amfani da makamashin nan na CNG a kasar nan ta hanyar kaddamar da gidajen shan man gas a birnin tarayya Abuja da za su iya bayar ababen hawa sama da 1,000 man CNG a kowace rana. Kamfanin makamashi na Rolling Energy shi ne ya haɗa hannu da hukumar kula da albarkatun man fetur ta ƙasa wajen samar da gidajen man na CNG domin haɓaka zuba jari da kuma bunƙasa amfani da makamashin na gas a nan Najeriya. Ga ƙarin wasu rahotanni da suka danganci tattalin arziki.
1: Hawa masu amfani da alatrani a kokarin zamanantar da harkokin sufuri a Najeriya da kuma bunƙasa masana'antu. Shugaban hukumar bunƙasa shirin shugaban ƙasa na haɓakar sana'o'i da kuma kyautata muhalli Zahrawa Audu ta bayyana hakan a yayin taron kaddamar da ƙungiyar masu ababen hawa masu amfani da alatrani ta ƙasa a Abuja, inda manyan jami'an gwamnati da masu rada tsaki a ɓangaren masana'antu suka bayyana buƙatar haɗa hannu domin tabbatar da matsayin Najeriya a matsayin jagora wajen bunƙasa amfani da ababen hawa masu amfani da alatrani a nahiyar Afirka. Gwamnatin tarayya da kuma bankin duniya sun sauya fasalin kudade dala miliyan 500 da aka ware domin kyautata ingancin ilimi a matakin primary ta hanyar rage kudaden da aka ware wa shiri na HOPE a sakamakon gina sabbin ajujuwan karatu da kuma faɗaɗa shiri ga sauran jihohi da shirin ya ga sun cancanta. Cikakken bayanin matakin sauya fasalin kudade da aka ware wa shirin na kunshe ne a bayanan da bankin duniya ya fitar a ranar 20 ga watan Mayu na shekarar 2026. Bayanan sun nuna cewa kudaden da aka ware wajen gina sabbin ajujuwan karatu gida 13,000 a ƙarƙashin shirin sun ragu a sakamakon sauye-sauye da aka fuskanta a kudaden tallafin na bankin duniya a ɓangaren inganta ilimin makarantun primary a Najeriya. Gwamnatin jihar Lagos ta tattara naira biliyan 80 a shekarar 2025 a matsayin kudaden shiga daga waɗanda suka buƙaci samun amincewa kafin fara gine-gine a faɗin jihar. Kwamishinan ma'aikatar tsare-tsare da bunƙasa birane ta jihar Lagos Dr. Olunka Olumide ya bayyana hakan a yayin baje kolin ayyukan ma'aikatun jihar domin bikin cikar gwamnatin Babajide Sanwo-Olu shekara 7 a matsayin gwamnan jihar Lagos. Olumide ya ce kudaden da gwamnati take caza ga duk wanda ya buƙaci samun amincewar gwamnati kafin fara gini ya danganta da girman fili da kuma unguwar da filin yake a jihar Lagos. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: A ɓangaren wasanni, 'yan sanda a Faransa sun kama mutane 780 waɗanda ke da hannu a mummunar tarzoma da ta ɓarke a Paris da wasu biranen Faransa a daren Asabar jiya kenan, bayan da Paris Saint-Germain ta doke Arsenal a wasan ƙarshe na gasar zakarun nahiyar Turai wato Champions League. A yayin wani taron manema labarai, ministan cikin gida na Faransa ya ce jami'an 'yan sanda 57 ne suka sami raunuka bayan da magoya bayan ƙwallon ƙafan suka kunna wuta tare da lalata shaguna, inda wani ƙaramin gungu ya yi ƙoƙarin shiga wani ofishin 'yan sanda. Nunez ya ce a halin da ake ciki an shawo kan rikicin da kaso mai yawa. Ya ce an gudanar da akasarin wato rugun tsumin ne a sassa daban-daban na birnin Paris inda yace galibin rikice-rikicen sun auku ne a kusa da fadar gwamnatin ta Faransa. Daga birnin London kuma wani Arsenal na ta yi bikin lashe gasar Premier League ta bana. An yi wani jerin gwano na bikin murnar nasarar ce ga baki daya na Arsenal maza da kuma Arsenal mata da dubin dubatan magoya bayan su halarta. A watan Fabrairun da ya gabata kungiyar mata ta Arsenal ta lashe FIFA Women Champions Cup karo na farko a tarihi, bayan da yake wata kungiya daga kasar Brazil a wasan karshe. Sannan a karan farko a wannan watan Arsenal ta yi murnar lashe gasar Premier bayan Manchester City ta yi kunnen doki da Bournemouth, wanda ya tabbatar da cewa babu wata kungiya da za ta iya kamo Arsenal din akan teburi. Wannan shine karo na farko da Arsenal ta lashe Premier cikin shekaru 22. Kenan duka kungiyoyin mazan da mata sun hau motoci domin yin jerin gano nasarar da suka samu a wannan kakar da yin murna tare da magoya bayansu baki daya a birnin London. Yanzu sai rahoton wasu daga cikin ababen tarihi da suka faru a rana irin ta yau.
1: A rana irin ta yau 30 ga watan Mayu shekara ta 1974, Isra'ila da Siriya suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya game da tudun Golan. A makamancin ranar ta yau ne a Mayu shekara ta 1985, wata guguwa ta afka a ƙasar Amurka inda ta halaka mutane 90. A irin wannan rana ta ne a tarihi a shekara ta 1989, kakakin majalisar wakilan Amurka Jim Wright Roberts shekara ta 1991 bangarori a Angola suka rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasa na shekaru 16. A shekara ta 2017 shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya buɗe titin jirgin ƙasar Madaraka wanda ƙasar sun ta gina daga Mombasa zuwa Nairobi. A dai makamancin ranar ta yini a shekara ta 2019, wani ma'aikaci ya kashe mutane 12 ta hanyar harbi a wani gini da ke gabar tekun Virginia a ƙasar Amurka. A shekara ta 2022 aka gano wani birni mai shekaru 3,300 na Bronze a kan kogin Tigris da ke ƙasar Iraki, wanda ake kira san wani yanki ne na daular Mitanni. Watan ababen tarihi Fatima Kabiru Banyaka sai a labarin rana.
0: Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Iran ta ba da tabbaci ba za ta mallaki makamin nukiliya ba, yayin da rahotanni ke ci gaba da bayyana dangane da yarjejeniyar da ake fatan a cimma tsakanin bangarorin guda biyu. Yarjejeniyar makamin nukiliya guda ce daga cikin manyan bukatu ko batutuwan da ke haifar da saɓani na tattaunawar da ake yi tsakanin Washington da Tehran domin kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya. A kwanakin baya-bayan nan dai alamu sun nuna cewar ƙasashen biyu na ƙara kusantar cimma yarjejeniyar, sai da jaridar New York Times ta rawaito cewa a ranar Asabar jiya kenan shugaba Trump ya sake tsorara wasu sharuɗa da ke cikin tayin da ya miƙa wa Iran tare da aike mata sabon ƙudurin yarjejeniyar. Rahotannin ba su ba da cikakken bayani akan sauye-sauyen da aka yi ba, amma shafin labarai na shafin Trump ya ce Trump ɗin na son Amurka ta ɗauki matsaya mai tsauri akan wasu batutuwa da yake ganin suna da muhimmanci, musamman ma makomar kayan aikin ƙera nukiliya na ƙasar Iran. Yanzu za mu je ga hasashen masana yanayi.
2: Litinin ɗin nan da idan Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano talla mai dalar goben dutse ya fi ruwan sama da kaɗawa iska za a iya samu a bisa mawan yanayi na 36, inda daga bisani ne zai iya sauya zuwa mawan yanayi na 24. Kaduna garin gwamna da babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da kaɗawa iska ake sa ran samu a bisa mawani na yi na 31. Jos da ke jihar Filato da jihar Nasarawa da kuma Benue ruwan sama ake sa ran samu a bisa mawani na yi na 28. Kusa babban birnin jihar Zamfara da Sokoto birnin Shehu da Kebbi makamancin yanayin za a iya samu a mawani sashi na 35. Sai kuma kudancin kasar nan Ibadan da jihar Lagos da yadda Allah ana sa ran yanayin zai kasance cikin ruwan sama tare da kadawar iska mawani yanayi na 32. Da kage tare kuwa Miami da ke jamhuriyar Niger zafin rana da washewar gajimare ake sa ran samu a bisa mawani yanayi na 40. Tripoli da ke Libya makamancin yanayi ake sa ran samu a bisa mawani yanayi na 32. Na watannin hasashen masana yanayi zai kakkare ne da haɗaɗɗe da wani Larabawa wato Dubai zafin rana da washewar gajimare ake sa ran samu a bisa mawani yanayi na 41. Maidi Aminu Iliyasu a labarin rahma.
0: Radio Sarauci Kura shine editor labaran Zubairu Nasidi mazan kware saban da ku Husaina Ambo Indaba ke fatan mu kwana lafiya jama'a bi salam.
3: Wace bugan kofa ne?
4: Gagani ce.
3: A'a, yarinya ta ya kike?
4: Lafiya kaka da Allah zan samu alewar mulkos.
3: Kin ganta guda ɗaya ce ta rage kuma zan sha ne bayan na ci abinci. Tambayi babanki.
4: Kaka da Allah ka bani.
3: Ke, wai mene ne?
4: Ba kaka ne ya hana ni alewar mulkos ba. Baba da Allah ka bani kuɗi na siyo alawar mulkos.
3: Haka halayya baba take sai ya goya da aljihu sai ya nuna maka saura daya. To ya nuna yanzu ga mulkos kaɗi.
4: Yawwa, na gode kaka.
3: A da wannan shi ne irin wasan da na yi wa babanki.
5: Alewar mulkos daga kamfanin Sweetco Foods Limited tun tale-tale ita ce zaɓin mafi yawan mutanen Najeriya zamani zuwa zamani kuma tana nan tare da ku a duk tsawon lokaci.

0: masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili da rubun fasaha shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mun yi dan gaskiya muna kan littafin nan mambudin kwara ta biyu sai ta farko da ta ƙarshe wallafar nuhu ga malli shirin da ya gabata mun tsaya a daidai inda mawallafin yake bayani akan ƙasar Afirka da zaman mutanenta wato labarin da mango fata ke faɗa kenan amma ya ce iskar damina daga yamma maso kudu take tasowa wato wajen fuskar teku an damina ta fita sai kuma iskar hunturu ta tashi ita ko tana busowa daga arewa maso gabas ne ta ratso hamada da wannan busasshen iskar ta fara nan da nan sai yanayin ƙasar da ya sake nan muka dakata rancen shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba
1: ciyawa ta kan bushe itatuwa sukan kakkaɓe ganyayensu rafuka sukan ƙone nan da nan da yankin iskar nan ta ratso ta hamada ne akwai garin rairayi da ta kan kwaso wanda ke dishi hasken rana saboda haka a lokacin hunturun nan a kullum akwai buda a wurin turawa sanyin hunturun nan ya hau zafin bazara daɗi da ƙarin ƙarfi da lafiya amma wurin baka fata ba su san sa domin a lokacin nan korar da iskar ta kwaso tana dan fare masa a jiki fatar su ta kan yi kaushi ido zai ta zubar da hawaye leƙon bakin sai farfashi in ciyawa ta bushe mutane sukan sa daji wuta amma a waɗansu wurare shari'ar ƙasar ta hana ƙona daji don ciyawar nan ita ce abincin dabbobi da ce an ƙona daji haka sai ka ga sabbin ciyayi da ƙananan tsiro suna hudowa nan da nan sai ciyawa sabuwa ta rufe ƙasa an ga mutanen Afirka suna amfani da 'ya'yan katanya wajen yin wani irin mai fari mai garɗi a baki amma dajin Afirka babu itatuwa da ake cin sauyoyinsu da yawa sai dai na ga 'yan tushen ayaba kaɗan da kuma lemu mai zaƙi a Gambia a zatona ko waɗannan asalin su ba itatuwa Afirka ba ne lalle tura masu cinikin baye suka kawo su suka shuka ƙasa tana da yalwa ko ina mutum zai je mai daji ya gona amma a zatona dai duk ƙasar ta sarki ce mutum yana noma ta zama tasa yana iya ya sayar ko ya bawa 'ya'yansa su gada in an shiga can cikin ƙasa akwai duwatsu da tuddai manya-manya akwai kuma karkara da fadamu masu kyau na shiga cikin ƙabilu iri-iri akwai abubuwa da dama waɗanda suka haɗa ƙabilun nan babban su shine fatar jiki ɗan dubbaka ke ne na biyu kusan dubbakin mutum yana biyayya mai kyau ga sarkinsa yanayin zamansa duk ɗaya ne haka fasalin garinsu da na gidajensu akwai masu mutane akwai marasa su akwai masu kyakkyawan hali akwai masu mugun hali amma duk ƙabilun da na gani babu masu taushin hali da son zama lafiya kamar Mandingo ba su da fara'a da son mutane da son gane komai ga sauƙin hali da neman ayaba musu babban mugun halin mutanen wannan ƙasa ɗaya ne wato su idonsu akan kayana suna kwaɗayin sacewa koyaushe amma an duba sahihin gaskiya bai kamata ba a zarge su saboda kuɗin kayana tunda yake ko a wurin su sata babban laifi ne kuma babu ɓarayi da yawa cikin ƙabilarsu saboda haka kafin mai hanzarin kiransu ɓarayi sai mu duba mu ga in 'ya'yan banza a ƙasashen turai suka samu hanya irin ta mutanen Afirka ashe su ma ba za su yi baƙo abinda Mandingo suka yi min game da kayana ba sai mu tuna a Afirka sarakunan ƙasar babu ruwansu da kiyaye lafiyar baƙo al'adar su kuma ba ta hana mutanen su tare baƙo su kwace kayansa ba kayanan na kuma a wurin baƙar fata darajarsa kamar ta yaƙoci da lulu'i ne a wurin turawa kamar mutumin hindu ne ya zo ingila da jakarsa cike da yaƙoci ya riƙe ta a hannu yana yawo a titi a ce kuma shari'a ingila ba ta hana taɓa baƙo ba kowa ya ga dama na iya kwace kayansa ba komai ashe zai yi mutanen ingila su bar masa ƙofar ta jakan ma balle su rage masa wani abu a ciki saboda haka ni a ganina ba niyan mugun abu ko son sata ya sa Mandingo suka riƙa washe ni ba aikin zuciya ne wanda ba ta da ƙashi ko da yake sun yarda sata mugun abu ne amma zuciyarsu ta kasa daura bari na da kaya masu kyau waɗanda ba su taɓa gani ba kin umarnin zuciya kuwa abu ne mai wuya in kuma na dubi yadda mutanen suke galibinsu arna ne ba su da wani addini tsarka mai tsawatarwa amma duk da haka sun ji tausayina sun taimake ni sun yi yawa taushin zuciyarsu ba na manta kyautar da sarkin sai guya min takwarin kuɗi balle fa matar da ta kai ni ɗakinta bayan na rasa wurin kwana ta bani abinci bayan yunwa ta kusa kashe ni ta nuna tausayi gare ni ta taimake ni cikin wahalata ta fushe ni daga halakar namun daji abin mamaki ko kuma shine duk cikin tafiya ta mata sun fita makona da maza kwadai da mugun zuciya sai rufe galibin mazan ido wajen tausayi da imani amma ban ga mace guda wadda ta wulakanta ni ba saboda haka abinda na gani game da halin baka fata shine yana da tausayi da son taimako indai ba kare na shi ba ko ka ci fuskar sa bisa ga al'ada baka fata sukan goye ayyukan sa baya sukan ba su mama sai sun shekaru 2 da rabi ko 3 kana su yaye su a gani na wannan al'ada ta goye shekara 3 ita ke hana wa matan sa haihuwa da yawa galibin ya karewan ayyuka daga 5 ne zuwa 6 kadan ne suke haura haka lokacin da ƴaƴan su mata suka girma sukan koya musu kadi da aka ce aka can gida mazan kuma sai a tura su gona da musulman su da annan su duk suna yi wa yaran su mazakaciya amma sai sun girma sun ta samu shekaru 7 zuwa 10 arna suka yi biki kware a lokacin da ƴaƴan su ke cikin kaciya idan saurayi ya ga bujiro yana son ta da aure ba lalle ne neman yaddata ba sai iyayen sa su shirya da iyayen ta kurin tsura su faɗa musu kuɗin da zai biya saboda raba su da ƴar galibi ne bayan biya ake biya sai ko in yarinya kikkiawa ce kware bayan sai shirya sa'an nan ne zai magana da yarinya amma ba lalle ne sai ta yadda ba dan dai iyayen ta sun ci goron da ya kai musu sun yadda kenan dan dai kwaya auren ko yarinya ba ta so in ko ta ki sai ta zauna muddin ranta ba aure dan ko ta kawo wani masoyi yayin ba za su yadda ba mutanen Afirka sukan aure mata da yawa da musulman su da arnan su amma musulman su ba su aje mata fiye da hudu arnan kuwa ba iyaka gwargwadon arzikin mutum maza suna da iko mai yawa akan matan su amma duk da haka ba sa yi musu azaba bakar mata ba shi da wata hanya ta raba lokaci mamuna ya cice abin kirga shekaru shekara kuma suna raba ta da wata irin na sama da yake ba su da agogo ba su iya ambata karfe kaza sai lokaci kaza misali ba su iya cewa karfe 7 sai wayewar gari karfe 10 hantsi 15 ranar tsaka karfe 2 azahar karfe 4 maraice karfe 7 faduwar rana in ku suna ambatan lokacin da baya cikin waɗannan misali tsakanin karfe 10 da 12 ko tsakanin karfe 2 da 4 sun zo nuna da hannu daidai wurin da rana take a lokacin da suke bayyana na tambaye su ko sukan san inda rana take zuwa bayan ta hade kuma ko ita muke sake gani gobe ko wata ce daban sai suka ga wata ta game da wannan tambaya ko wannan ya fi karfin dan adam ya sani haka wata ya tsaya suna zata wani sabon wata ne ake halitta daban har sukan yi addu'a a gari na baka fata bai cika yawa rai ba galibin su sukan fara tamogi a fuska tun suna yin shekaru 40 kansu ya fari fat da farfara kaɗan ke haihu shekaru 50 sai su mutu amma kuma da kyar sukan iya lissafin shekarunsu daidai tun da yake ba su da hanyar kirga shekaru sai da ruwan sama ko wani muhimmin abin da ya fara shekara ko wace shekara tana da sunanta game da babban abin da ya fara cikinta misali shekarar yakin gari kaza shekarar da aka kone gari kaza shekarar da aka naɗa sarkin gari kaza da sauransu haka na tabbata ba za su manta da shekara ta 1796 ba domin ko za su rika kiranta shekarar da Bature ya wuce amma ko da yake ba sa daɗewa a duniya sai su mutu duk da haka ba su cika yawan cuce-cuce ba dalilin wannan na tsammanin saboda cin abinci iri ɗaya ne kowane lokaci da kuma aikace-aikace masu motsa jiki zazzaɓi da atini su suka fi yawa suka fi kashe su babban maganinsu game da waɗannan shine rata layu da kuma sauran magunguna na tumfi amma na ga wani irin magani nasu mai amfani wato da mutum ya samu zazzaɓi sai a masa sarace yadda ake saracen nan sai a share ƙasa a zuba garwashin wuta mai yawa a kan garwashin sai a kakkaryo ganyaye da yi a shimfiɗa sai mara lafiyar nan ya hau kai ya kwanta sai a rufe shi da zane duk jikinsa sa'an nan sai a malala ruwa cikin garwashin nan tururi mai zafi yakan tashi sama ta cikin ganyayen nan zuwa jikin mara lafiyar in tururin ya ƙare wuta kuma ta mutu sai a buɗe mutumin sai a ga kamar ya yi wanka ne zufa ta keto masa ko ina a jiki yakan wartsa kenan da nan amma masu da maganin atini sahihi sai ɓawon itatuwa iri-iri suke haɗawa da abincinsu suna ci suna kuma da yawan cutar fata ta ƙurare suna yin tindirmi da kuturta mummuna saboda rashin maganin kuturta sukan ce ba ta warkuwa har sukan bar ta ta ci ƙarfinsu ta guntule musu yatsun ƙafa da na hannu akwai kuma kurkunwa ƙasa ƙwarai da gaske amma amma ya fi kawo mutane da bazara ruwa ya fadi amma ko su sun tabbata daga ruwa suke daukar sa sun ce kuma a ruwa suke shan gansa kuka wanda ke sa musu makoko na zama su ciwon sanyi ɗaya dai amma ban ga wanda ciwon ya kama shi da kyau ba baƙaƙen mutane sun ga dorin karaya sun kuma iya gyara targaɗe kuma sukan yi ƙaho an jike musu nauyi don su rage jini wani babban mutum ya mutu danginsa sukan taru su ta kuka sukan yanka saniya ko akuya su yi masu zuwa jana'iza abinci wanda mutum ya mutu rannan suke rufe shi sai kowane cikin dare ya mutu ba su da wurin rufe matattu musamman galibi ma a tsakar ɗakin mamace ake haka masa kabari ko a gindin wata babbar itaciya mai inuwa suka rufe jikin mamace duk da farin zane kana su sa shi a kabari ba su yin wani gini ko wata alama a kan kabari sai a bayan gari kabarin yake su sa kaya da ganyaye don kada kura ta tone mutanen afirka mutane ne masu son waka mazansu da matansu akwai masu waka musamman waɗanda ba su da wata sana'a sai yawon gari gari suna waka sukan kaɗa ganga wani lokaci molo ko goge ko su busa sarewa akwai waɗansu musulmi ko masu zuwa wuri wuri suna rera karatu na waka da murya mai taushi da daɗin ji akwai abinci iri iri amma galibi in safiya ta yi kowa yakan sha kunun samiya ne rana ta yi tsaka su ci wani irin abinci da ake zuba masa man kaɗanya da yamma su ci wani abin da suke kira alkubus da musulmi da arnada abincin su kenan kuma da hannun dama suke ci ka zauna ba su tabarma arna sukan sha giya amma musulmi ba sa shan komai sai ruwa dukkansu suna shan tukunyar taba amma can cikin ƙasa gishiri ne abincin nishaɗi saboda wuyarsa sukan tsotsi gishiri zallansa kamar yadda ake tsokan sukar babban sana'a su ita ce noma da rani matansu suna kaɗi mazan kowa su yi saƙa suka rina tufafinsu da wani irin shuɗi mai kyau wanda suke shiryawa da ganyen baba game da toka irin baban nan nasu ko a ƙasar hindu ko a turai ba a samun shuɗin da zai fi shi akwai maɗinka da yawa akwai doka da makera kuma akwai lokaci musamman na farauta don kusan kowane mutum ya iya harba kibiya da aike-aiken nan da yaya da baya sukan taru wurin yinsu irin sana'ar ubangiji ita zai koya bawansa bai kamata wani mutum ya bada labarin halin zan mutanen afirka ba tare da ya taɓa maganar bauta ba lalle an sani a zaman ɗan adam ba shi wa kowa da kowa a sama daidai lalle wani ya fi wani daraja ko arziki amma fifikon nan ya hana mutum ikon yin komai sai da yadda wani al'amarin ya zama bauta kenan to a cikin wannan hali mutanen afirka suke zaune tun farko yawan baya afirka sun rufe yawan ƴaƴa ba a buƙatar komai da su sai aiki shi ake sa su kullum komai ɗari komai rana komai ruwa ba su da ikon zaɓen lokacin farawa balle na tashi an sun duka kenan sai an ce su bari kuma duk abinda suka yi sun yi wa bauta ne ba su da ikon tambayar wata lada ko biya amma duk da haka a shari'ar ƙasar akwai waɗansu abubuwa na wahalarwa waɗanda ubangiji ba shi da ikon yi wa bawansa in ya yi tilo za a sa ya sayar da bawan akwai bayi iri uku bayan yanki da kuma ƴaƴan da bayi suka haifa a gidan ubangijinsu da bayan bashi na ƙarshen nan su ne waɗanda suka ci bashi suka kasa biya al'adar afirka kuwa mabarci yana iya kama mai bashinsa ya zama da shi bawansa in bai same shi ba ya kama ɗansa in ba da ya kama wani cikin danginsa har ma in ba dangi ya kama mutumin garinsu wanda su kuma akwai waɗanda yunwa takan sa su mai da kansu bayi bisa tilas sukan tafi wurin wani mai abinci su sai masa da ƴancinsu don su samu abin da za su ci ko da yake sun san bauta mugun abu ne amma sun fi tsoron mutuwa da ita yadda sha'anin bauta a afirka yake kenan amma na tabbata babu masu ƙara wannan mugun abu ƙarfi kamar turawa da suke zuba kuɗinsu don su sayi bayi ba don kasuwar da suka buɗe ba da cinikin bai ƙasaita haka ba amma kuma nan za a ce a kashe bauta yanzu a gani na kashewar ba za ta wani babban amfani ga ainihin su bayan ba don ko galibinsu ba su iya komawa garinsu tilo su tabbata a gidan iyayen gidansu tun shekaru a ruwa rusu na afirka ya shahara a duniya wajen samun zinariya da hauren giwa su duka kuwa abubuwa ne masu daraja kwarai da gaske kusan duk inda aka tona kasar mandingo da jallan kado za a samu zinariya maza suke haƙa zinariya amma mata ke wanke ta amma ni ban taɓa shiga cikin ramukan nan ba ballen sun zarafin su da irin yadda ake haƙo zinariya daga cikinsu abin da ya hana ni kuwa don kul ba ko ya karambanin wannan sai su kore shi balle ni ma wanda yake da tan dan rahoto ne galibin zinariya kera ta suke suna yin tarin ado kamar su abun wuya da ɗan kunne da warwaro domin da yi a cikin waɗannan duka abun wuya ya bi su kyau don ko shi ba zinariya ce zalla ba sukan zura shi tare da waɗansu duwatsu masu kyau in mace masu kunne ce kuɗin kayan adanta na zinariya yakan kai kamar fan 50 bayan sun kera kayan ado sai su sayar da sauran wajen fatake su sai gishiri hauren giwa ko ba shi da wani amfani gare su ba su san darar da sa ba babu abin da ke ba bakin mutum mamaki kamar ganin yadda tura ke waso san hauren giwa ko da yake aka nuna musu kototin wuka da su matsiri da abubuwa da yawa waɗanda ake yin su da shi amma ba su yadda a zatansu tura suna maishe shi wani abu ne mai daraja a ƙasar su saboda haka suna ɓoye bakin mutum don kada ya sani balle ya sayar musu da tsada sun ce don yin kotar wuka kurin na shiwa a yi tafiya tun daga turai a zo afirka sai haure na ga afirka ƙasa ce wanda ke cike da arziki amma galibin kayan amfanin da ke ciki har da mutanen ƙasar ba san su ba bayan zinariya da hauren giwa akwai su zuma da kakinta da kirgi da fata da ƙaro da sauran irinsu waɗannan ga su nan ko ina a ƙasar kuma a yalwace akwai kuma taba da baba da auduga amma ba su sayar da wannan har da iri uku kaɗai ake fita da su da yawa daga afirka da zinariya da haure da bayi kun ji yadda mutanen afirka suke zaune kun ji irin al'adunsu da sana'o'insu kun ji irin dukiyar da ke dankare cikin ƙasarsu da wanda suka san da ita da wanda ke ɓoye gare su iliminsu bai kai su santa ba kuma kun ji irin masifar da 'yan adam dubbai waɗanda ake kira bayi suke sha mutane ne kamar kowa ba su laifin komai ba ba su taka ba ba su zubar ba amma an hana musu ƴancinsu aikin da dabba za ta yi shi za su yi yadda ba a biyan dabba ladan aiki haka su ma ba a biyan su yadda ake sayar da dabba haka ake sayar da su ni a gani na babu abin da wannan ƙasa ta Afirka ke da kishinsa sai a waye kan mutanenta a yaya musu duhun jahilci yadda za su gane daidai da rashin daidai na duba arzikin kasar ga shuke-shuke iri-iri ga kasa mai nagartar noma ga dabbobi ba iyaka ga koguna manya waɗanda za a yi ciniki a kansu da manyan jiragen wuta ga ƙarafa a cikin ƙasa sun gaba daidai na al'umma da idan sai waye su kyale mutanen ƙasar nan cikin duhu da talauci da masifa haka ba wannan shine abin da ido na ya nuna mun game da Afirka da mutananta zaman da na kamale ya amfani ni kwarai dan na samu damar rubuce irin abin da na gani da wanda na ji ba ni da yunwa ba kishirwa domin lokacin da karfa zai tashi ya sana hannun mutumin kirki ne mai kyakkyawar ɗabi'a sunansa Fankuma kuma ko da yake musulmi ne tamma amma bai damu da addinin kowa ba a kullum ba shi da wani aiki da karatun littattafai sai karantar da yara yana da almajirai 17 daga ciki 2 mata ne bayan alƙur'ani ya yi mamakin ganin yadda mutanen Afirka ke son karanta attaura da zabura da injila ban taɓa zaton littattafan nan sun ƙetaro wannan jiha ta Afirka ba mutanen sun gazgata littattafan duk zancen Allah ne sun ce attaura Allah ya sauka wa annabi Musa zabura ya sauka wa annabi Dawuda injila ya sauka wa annabi Isa alƙur'ani ya sauka wa annabi Muhammad na lura lalle bakin mutum yana da kishin ilimi yana kwadashin marnima ya samu sarari a kwana tashirin nan sai karfe ya komo kwana biyu tsakani kuma watan azumi ya kama kashe gari kowa ya tashi da azumi amma karfe ya ce tun da yake ni ba musulmi ba ne kada matsa kai na yanki cin abinci da rana ya ce a riƙa kama abinci sau biyu kullum amma don in nuna musu na girmama addininsu ni ma sai na yi rukun baki na kwana uku daga nan na shiga ci da rana aka shirya cewa watan azumi ya mutu za a tashi zuwa Gambia tun da yake karka ta yi ruwa ya janya koguna ko da yake wata da watanni abinda nake jira kenan amma ban gazgata wannan alƙawarin tashi ba nan kuwa an daɗe ana sa rana ana ɗagawa kuma gani na akwai wani hali na bakin mutum wanda ba shi da kyau shi ne rashin sanin darajar lokaci a wurin su ɓata lokaci ba komai ba ne in mutumin Afirka yana wani abu muhimmi wanda lallai ya yi shi yau shi bai kula ba ko ya abin nan ko bari sai gobe ko ma watan gobe ko na jibi in dai zai samu hutawa a yanzu bai kula ya sha wahala an jima ba wannan watan sallah ya tsaya azumi ya kare da karfa da manyan fatakin bayan da suka taru aka hada shawara za a tashi bayan kwana uku na murna da jin haka domin ko da yake karfa ya mun roko mai kyau wata da wata ne amma mun iyana sun yi duk fatakin bayan nan babu mai kaunata kowa sai zagayawa yake yana cewa da karfa abu kaza shi ya kaza tana bata ne tana bata daukacin tura duka a kullum wayar gari sai karfa ya ji wani mummunan labari game da ni mutum ku da ajiji ne tare yake bai cika goma ba ina tsoro tun yana kin yadda da abin da ke zuwa kunnansa har da ya kare yadda wata rana ya juya min baya an ce ba zuciya ba ta da kashi amma ko fuska bai taɓa sake min ba da ranar tashi ta zo karfa da sauran duka kowa ya fito da bayansa aka cire musu sarƙa a kafa aka yi musu kangi aka rarraba su hudu kowaɗanne kanyar su guda kowane bawa yana ɗauke da kayan ubangijinsa nan da nan ayari ya haɗu mu duka mutum 73 daga cikin 35 ne shida maroƙa ne masu waƙa waɗannan hayarsa aka yi musamman don waƙar su tana ƙara ƙarfi a zuci yadda za a manta da gajiya na zo wani gari kuma da shiga sun dinga yin mutanen garin kirari kenan yadda za su ji daɗi su ba fataken nan masauki da shirya gabacin sai aka tashi mutanen kamaliyar duk babba da yaro mace da namiji suka fito rakken mu masu addu'a suna yi masu bacin zuciya rabuwa da yan uwa suna yi mata ku suna ta rusa kukan rabuwa da mazansu da muka bar garin kamar rabin mil sai aka yi ban kwana muka ci gaba a ranar farko

kuma ya zo ya nuna iyakar mugunta bauta domin kashi gororon da nila ta kasa muna cikin tafiya har da ita sai ta sake gajiyawa ƙafafunta duk sun kumbura karba ya ce a karbi kayanta amma duk da haka nan in ta cire ƙafa nan take mai ruwa don gajiya ta wajen tsakarana an sauka ana huta sai muka ga zuma kogon wani ice waɗansu suka doshi wurin zuma kwata ce ga ta nan a kanmu ta rufe mu da harbi duk muka watse ni da ba ta da damar gudu tunda suka tsaya zuman nan suka yi ta harbinta a taron da duka ni kaɗai ne wata taɓa ba ban kwani na fara gazawa a guje na tsere bayan zuma ta lafa aka zo aka samu ni da jikinta duk ya kumbura bayan an cire mata ƙarin daga jikinta aka yi da ita ta tafi ta ce sai dai a kashe ta amma ba ta ɗagawa daga nan ta ce ta fi son mutuwa ma da ranta aka buge ta aka buga amma ta cije a sauraron ma'anar za mu sa aya cikin wannan fili rumbun fasaha shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ku sauraron waɗannan labarai daga cikin littafin nan mai mafa na buɗin kwara tafiyarsa ta farko da ta ƙarshe wallafar Nuhu Malli annabi Muhammad Umar kai gama na karanto nake muku sallama ku huta lafiya.

0: Ibadan. A wannan makon muna tafa da ziyarar da kwamitin da Honorable Ali Sani Marakin Gini ya kafa domin duba ayyukan da yake gabatarwa ga hukumar Bala. A dai lokacin suka kai wannan ziyara ta su.
1: So jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuke ganin mu anan ga ma cikin mazabar gwamnati wallahi Musawi AC da cikin ikon Allah wannan committee ya tashi da safi yayin zaɓo guda biyu kamar yadda ya saba kowace rana ta wuce. Mun je mazabar Bala inda muka je muka duba aikin gwamnati marijiya guda uku wanda ya hada da nan lungun sula guda hudu inda ya hada da nan lungun sula da lungun na lawan da mazauniya da kuma layin Bala DPO da mun je mun duba rijiyoyi kuma cikin ikon Allah suna aiki da aikin titi da ake yi musu mun je mun tarar da ma'aikata ta akan aiki kuma alhamdulillah jama'a suna ta murna suna yabawa suna son barka yanzu ga mu a cikin mazabar gwamnati mun zo mazabar gwamnati kuma mun je gwamnati estate mun zo nan layin Musawi AC za mu je gidan wajen alumman man sannan kuma mun je wajen gidan malam Habi Margayi Allah ya ji kansa da gafara su ma mun duba dukkan wa'annan ayyuka na gwamnati da aka yi musu kuma lafiya kalau jama'a suna ta murna suna son barka bayan nan mun hau kan titin Kukar Idau wanda ya daɗe yana cewa gwamnati ta kwarya kuma wannan titi an yi shi lafiya kalau jama'a suna amfana an sa fitilu mutane suna amfana sabba dare ba rana kowa abin da yake fada Allah ya bada nasara Allah ya maimaita wannan kujera Allah ya yi wa mai gidanmu jagora Ali Sani Madaki sifika na Najeriya ba shi daya so wannan shine dai abin da muka gama kammalawa a zuwa yanzu cikin ikon Allah kuma muna amfani da wannan dama ni wa shugabannin da na godiya kasancewa da suka rabe ni hannu biyu suka zaga da mulungu da sabonin nan na zaba a karo na biyu muna yi wa shugabanni da jagori na gwamnati godiya saboda sun karbe mu hannu biyu sun zaga da mutum daga farkon da maga har zuwa ƙarshen ta duka inda yake kalli da ya gani a wannan rana ta asabar so muna ƙara addu'a muna kuma godiya ga dukkan wanda ya ba da gudunmawa don kammaluwa da tabbatar wannan ayyuka Allah ya saka mu da alkhairi shi kuma jagoran mu Allah ya masa sifika na Najeriya baki daya assalamu alaikum wa rahmatullah zan ba wa chairman dama ko da wani mutum daya ya yi jawabi na godiya sai kuma mu rufe taro da abuwa cikin ikon
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi Rabbi sharali sadri sai Abu Rahman da kuma min lisani da kan kauli masu girma shugabannin kwamati masu girma shugabannin mazabar gwamnati abokan aiki na ne ko fatan alheri ne muku wannan ne ko fatan alheri wannan baki da muka yi sun zo da su kekkewa su ga irin abin da Ali yi to mun kekkewa mutane sun gani sun ba da shaida kuma sun masa addu'a kuma wanda kullum muna fada ba mutum samu wani jagora da yana abin da Ali ba da aka bari masa fatan alheri ko muna fatan din da yin su isa gaba Allah ba da nasara ko muna fatan Allah ya sa ya zama sifika na gaba dan albarka da sunna sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum suwaratu
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah yawa to alhamdulillah wannan dai sunana Abba Hamza Kofar Duwano to wannan rijiya alhamdulillah an kawo mana ci gaba kware daga cike mun ji dadi sosai da sosai sakamakon a da muna fama da karanci na rashin ruwa sosai wanda a da zaka ga galibi idan za a debi ruwa sai an je can baya sai an je wasu guraren to amma yanzu alhamdulillah a cikin unguwa ana debe ruwa an samu saukin debe ruwa kware da gaske ana zuwa ana samu ana diban ruwa kware da gaske muna godiya Allah saka da alkhairi Allah ya bada nasara Allah ya kare in jagoranci yawa Ali Sani Madakin Gini da muna mai fatan alkhairi kware da gaske kuma kamar yadda ya kasance kwamitin unguwa sun ji dadi sosai da sosai kuma su ma sun yi bayani abin yayi kyau kware da gaske Allah saka masa da alkhairi Allah ya kare jagoranci Allah ya rufe da hannayensa Allah bashi nasara a cikin dukkanin abin da ya sa gaba
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A matsayina na member a wannan layi na layin koren masallaci a Duba da layout mun samu muna godiya ga Halima Daki da ayyukan da aka yi mana na wannan kwata kwalbar da aka yi mana da slab-slab aka yi mana su wanda sakamakon shekarun baya ruwa har gidajen mai wasu ma duk sun rurrushe gidajen su da niyyar su canza wasu sun tashi amma sakamakon wannan aiki da aka yi kafin a gama shi ma ruwa na ƙarshe da aka yi sai da ya nuna mana an samu alheri a wannan an samu sauyi a cikin sa kuma mu wannan aiki da aka yi mana ya nuna mana kowa ƙura'arsa a area nan insha Allah za mu ba mu ba ki
5: insha Allah
4: bi iznillah insha Allah muna neman alfarma kuma fitilu da kwada titi da ake yi a sharran al'umma in Allah da kuma muna neman amma kamar wannan ya sani ko bai sani ba ur'umma insha Allah
5: mun dangala
4: masa mun dangala ba dai mu insha Allah dan wannan layin ma abinda za mu sa masa alima da ke insha Allah abinda muke shirin da mu sa masa ke
5: alhamdulillah
4: mun gode Allah ya sa mu
5: wannan
4: insha Allah kuma za mu zo a kungiyance har gidan Allah da za mu zo mu yi godiya ta musamman da albarman manzon Allah
3: to sunana Abba Hamza Ibrahim kafar da walon ya wato alhamdulillah wannan labari mun jira dai kare da gaske sakamakon an kawo ci gaba zuwa ga wannan unguwa ta mai tarin albarka saboda a da muna cikin hali na matsi na ruwa a gaskiya sosai ba ma samun ruwa za ka ga so tari ba sai an fita can baya an je an nemo ruwa to amma alhamdulillah tunda aka zo aka yi wannan abin za ka ga an samu sauki kwarai da gaske an samu sauki sosai da sosai yawa alhamdulillah sai dai abin da ake da dan bukata kawai daga ci abin da ya zama na cewa ba a yi ba shi ne a zuwa sa ko ta ba da ake kira filta haka wanda take dan tace ruwan haka

0: sunana Bashir Yakubu nan bayan masallaci kurna Asabe wannan aiki da Aluma da ke mana ba abin da zamu saka masa da shi sai dai da ƙuri'a zamu saka masa da shi Allah ya saka da alheri Allah Allah ya ƙara daukaka Allah ya ƙara daukaka kuma mu haka muna barar a kawo mana sola a nan bangaren gaskiya muna da buƙatar sololi Allah ya bada iko amma muna farzanin Allah da mun san bai yi ne kuma zai yi Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara daukaka Allah ya sa kujera ta haka albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada nasara duk inda aka shiga Allah ya bada nasara mun gode Allah saka da alheri godiya muke
1: assalamu alaikum barkan ku sunana Ahmadu dan sanda ina nan kurna bayan masallaci da la local government wato wannan aiki da muka gani wanda mai girma Aluma da ke turo a yi mana mun san an kula da mu domin nan da shekara 30 ana siyasa sai dai mu gani a wani waje bangaren fage ne bangaren ina ne amma mu ne bangaren kurna makaranta ba mu kurna bayan masallaci ba a kulawa da mu ba abin da aka mana amma wannan titi wannan aikin kwata da aka zo aka yi mana wallahi kowa ya ji dadi an faranta mana rai Allah ubangiji shi ma ya faranta mana rai ubangiji Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lahira kuma Allah ya so ya yarda matan shekara 10 da suka wuce rabon su da zabe amma gaba daya da ƴaƴan mu da matan mu mun je duk mun yi register in Allah ya so ya yarda Qur'an mu ta kace Aluma daki Allah ya ƙara daukaka sunana Habu dan sanda assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yawa muna godiya da wannan aiki da Aliyu ma daki yayi mana aiki na gari aiki na kirki sannan kuma abubuwan da duk ya kamata a ƙara samu na muna sa rai Allah kuma ya yi da nufi yawa kuma yanzu shugaban kwamiti na layi zai magana Alhaji Mustapha Mai Biredi
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu wannan abu da aka yi mana an yi mana karamci da ba wani damin siyasa da ya yi mana tun 99 zuwa da yau tunda Allah ya ba mu ikon zama a gonan da muka samu halayya ba wanda zai yi mana nawa tsakan da Allah domin shi kawo mana asibiti da yan sali ya kawo mana asibiti amma ba wanda ya taba ga mana shi sai Ali shi ya bude mana ya sa ga ana sama na ka bude mana kuma muke amfana sa al'umma da suke amfana wannan asibitin Allah ne kadai ya san adadin su a jahar Kano yawa to sai kuma wannan abun da ya yi mana ya haddasa mana gaba ya tsakanin mu da yan uwan mu na unguwa har ya so mu bata zumunci amma da yake Allah ujubu da aini sai Allah ya kawo mana sharkuka da ya kawo mana sharkuka Ali ya zo ya yi mana dry net left and right to kuma wannan ta sa har abokan aikin ba kowanne suka samu jibinta aure sanadiyar haka yi mana wannan abin da ya yi to a cikin wannan aikin da ya zo mana kan wannan aikin kawai da ya zo wallahi da ya so ba da bata zumunci na ma mun so fada tsakanin mu juna mazauna unguwa to amma cikin nufin Allah da Allah ya sa ya Ali ya yi mana wannan aikin ni ne farkon da na fara sannan aka zo haka na fara posting a social media a TikTok domin ga aikin da Ali ya zo mana to da yadda Muhammadu kuma in Allah ya yarda mu Ali sai mu ya'yan har ya'yan mu da rabbi muhammadin shi zamu shi ne mun dawo alƙawari a cikin unguwa kuma unguwa nan majin mutane sun yi ayi ba zan yi amfani da kwamitin unguwa ba zan amfani da kai kaina da al'umma da naji bakin su suna magana cewa su kan ba jami'a ko wata jami'a ko ta shedan ci alheri da rabbi muhammadin sai Allah ya bashi nasara yo bare kuma jami'a da muna fatan Allah ya bashi nasara cikin rahama jin kan al'umma da ya Allah ya ji kansa Allah ya ji kan ma da yake gini ma da yasa Allah saka masa da alkhairi muna bara kuma a zo a gaji a sa gire da taimaka a kara mana rasa ladan ai kankare mana in Allah ka kwanta mana da bukatar ta zuwa ku duba mai mana alƙawarin cewa ku duba nan zuwa kuma muna mun sa rai kuma muna jira har yanzu kuma ba za mu je sa rai ba domin an yi kwamiti na unguwa ana so zuwa a gaishe shi to gaskiya majority sanda za a so ake so a zuwa baya gari amma duk sanda Allah ya sa yanzu za a yi kwamitin unguwa mu zo mu godiya da bangajiya da addu'a fatan alkhairi kuma muna neman mu na sa roƙon akwai makaranta nan tana neman bohol guda biyu ko tuka-tuka ne a mata nan makara huta kuma muna da yakinin mai girma Aluma da ki zai mana domin al'umma ƴaƴansa ne ƴaƴan jikokinsa ne a wurin duk su ne suke amfana wurin Allah saka da alkhairi Allah biya wa ta gode
4: a'udubillahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Ahmad Tijani Abdullahi ni murna da wannan aiki da aka zo mana da shi kuma Allah ya karu wanda ma ya fi wannan kuma Allah ya bada kujerar da tafi wannan Allah ya sa lokacin da za a fito zabi to ba za a kai wani lokaci kuma kai za a tabbatar da cewa ya ci wannan kuliyar dan arzikin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muna kira a gare shi dan Allah duk inda aka je aka yi alƙawari to a cika innal ahada kana mas'ula haka Allah ya ce to a cika domin cika alƙawarin nan shi ma wata garkuwa ce to wanda yake ne wata kujera Allah saka da alheri kuma muna roƙo in an je a isar da roƙon mu don Allah muna buƙatar da fa'a nan gurin Allah taimaka mana masha Allah Allah saka da alheri
2: assalamu alaikum warahmatullahi sunana Mu'azzu Shu'aibu Liman daga kamarar karamar hukumar fage amma na yi gudun hijira na dawo da alhaɗa sakamakon gagarumin aiki wanda almadaki yake abin mamaki shekaran jiya na je gadon kabuga na dawo a hanya sai aka samu gosulo dan a ta ɗan musulun shigo dan a daidaitun sai shigo lunguna sai ke ci amma shi ba ɗan kura ba nisan cikin ɗan kura ne na san ko ina wala da aka zo sitin ofisar gidan marasa ne mai shirin ya wannan titin da aka yi sai na manta saboda na kasa gane inda ake saboda location ne saboda aikin da aka yi ya kawata gurin kuma ni sai ma ya canza min gurin kamar ma ba a kunna nake ba ma gaba ɗaya na ɗauka ina ko Abuja ne ko kuma ina cikin nasara GRA kuma a ƙarshe ina addu'a idan Allah ya kawo zaɓe makafin nan Allah ya makantar da zukatansu ya makantar da idansu ya makantar da tunaninsu su ma kansu gane inda suke nan mu dai abin da yazo ya ci zaɓensa amma da yake ci zaɓensa kafin karfe 11 na rana assalamu alaikum
5: mun ziyarci mazaɓayyanwa inda muka saurari ta bakin jama'a da kansu akan kabacin alkhairin da wani rabin arisani ma da cikin gini yake sokarwa karamin hukumar da na wanda suna al'ummar yalwa sun amfana da wannan kabacin alkhairin samu saurari yadda suka karɓi bohol ɗin da aka samu musu da kuma sauran ayyukan da wani rabin arisani ma da cikin gini yake aiwatarwa a yankin ma wanda ya aiwatar
2: kuma na dan tijjani kuma ni dan rabo yana wani wato yau gashi mai girma wannan rabu da Aliyu Sani ma da ki ya bude rijiyoyi a mazaɓin karamin hukumar Dala kuma ya kasance da mazaɓar yawa na irin jin daɗi za ka nuna game da wannan aiki ne alhamdulillah muna gode Allah subhanahu wataala da isa mai girma ni da yawa da rijiya uku gidan shan shanu bashir da ke yin layi da tun ɗin muna gode Allah da wannan buɗe rijiyoyi ne kuma aƙalla ma ba wannan kaɗai ya mana auna wai lawa ya mana a gurare daban-daban aƙalla sun ka gurin wurin shida an yi mana ita a nan fanke ka wurin gidan sharif sun dubai an yi mana a nan ƙofar gidan su yambuyan layin burunguda an yi mana ita a nan sanka ƙwaya ɗaya nan ƙofar gidan su dubusa an yi mana ƙwaya ɗaya a nan cikin gidan ƙofar gidan su harma da hin gini an mana ƙwaya ɗaya a nan ƙofar gidan su ƙofar gidan makarantar alwaru muna gode Allah kuma baya ga ayyuka daban-daban da hulhu alisalam dindin gwiwar da suke cikin yalwa duk saƙonsu babu inda babu tana zan horo ba a bisa mara hiyoyi muna gode Allah ga wannan abu da mun bayi mana muna godiya ga Allah ga kuma titi da inyar shimfiɗa mana a mala ƙwayar da ka ƙofari masallacin ma ne zaka rami zuwa ƙofar gina alisa ne mara hiyoyi muna gode masa ita ba abin da za mu ce masa da shi sai dai godiya ga Allah mun ga ƴan yalwa ɗan mu alisa ne mara hiyoyi har da kuma ga wani abin arziki da ba a taɓa yi ba a mazaɓuna ƙaramin kuma da uku unguwanni kan masu unguwanni da mafi wanda ala an babba su shinkafa da naira duba musamman su kan su miliyan yiran gwayarwa ya ci min ya farin ciki ya yi murna da abin da hura mu da ya zama da yiri masu kwanika wannan abu ne mai daɗi kuma ya ba wa mata naira 50,000 a muna gwayarwa ya ba wa marayu 50,000 da shinkafa a wannan azumin da ya huce ya ba wa ya'yan muna gwayarwa mutum sama da 50 mun shinkafa da naira 20,000 wasu ma 20,000 wa aron wani da mu iya yi marayu to mu kan mu amfana a bisa na mara yin gini kai na kan yi nan nan ta jani wani ya yi amfana a zama da gini kai ya yi amfana da yi wa burka kuma abubuwa da dama wa'yan da aka amfana da ni
3: muna godiya ga Allah subhanahu wataala mu umma wani ba wanda mu ce sai mu godiya Allah
6: sunana jazuhi kabir na cikin ungwar sanka wani irin jin dadi zaka nuna game da wannan rijiya da mai girma wannan rabul alima da ke
3: muna jin dadi muna goyon baya da irin wannan abin dan da kafin abin ya zo mana har gida sai mun tafi sun ungwar nan muna ayyuwa amma yanzu yara da manya da iyaye kai dai ka ji shi an kunna famfo ya zuba ruwa zuba an cika mutki an je an kai shi cikin gida muna jin dadi muna jin dadi da wannan da ruwa ya mana dauri dan wannan rijiyar duda mu a saman dutse muke ungwar sanka mun babu ruwa amma aka yi ta a cin wani guri aka jawo mana ita koyi ruwan muke iba kuma mun san abin da yayi mu ga ruwa kamar da ka dutse to bayan wannan rijiyar an samu ku fitulu fitulu alhamdulillah ce kasan mu ce kasan joda haka ungwar nan ta kasance fitulu duk inda ka zo aka za ka ga ganin fitulu dare kamar safi aka yake kasancewa
7: sunana awwal jangwan daga nan in koma yalwa road sakamakon jin dadin mu mai gida ya je mana aiki kuma an bude ta ba a rubuta ko ruwa ya kare ko ruwa ya huta ta tsaya amma in dai ba ruwa ne ba wuta ce ta tsaya ba ko inji to za ka ga an yi ne ana ɗiban ruwa kuma alhamdulillah muna jin dadi
6: kun ji dadi da wannan aiki da kai
7: a sosai wallahi mun ji dadi alhamdulillah alhamdulillah muna jin dadi
6: to da da ko ai na kuke samu ruwa sannan ka wannan
7: eh lokacin da kan ai wannan muna zuwa can sarari sararin malam Audu sannan mu je can dogon nama anan za mu debo amma sakamakon bude wannan da aka yi duk yanzu da ma'amumin mu anan suke zuwa su debo ruwa
6: wata godiya za ta yi da jan hankali ga shauran waɗanda suke da mazafin iko su ma na karamar kuma da lissi
7: eh gaskiya mu ne musu alfahari da Ali ya ne mana aiki su ma mana sawa Allah ya ba su ya karfafa musu goyon baya su zo su danga yi a mazafu mazafin su kala kala kala ga su nan
8: sunana Usman Sidi Musa daga unguwar Sanka
6: wata mazaba
8: mazabar Yalwa
6: wani irin jin dadi ne zaka nuna ga shi an bude bohol a wannan wata daga wannan rabbul alamin sanu ma da
8: ai jin dadi ba wai ni ba duk mutumin da yake cikin unguwar Sanka da makotan mu ba idan ka kalli fuskokin mu a cikin farin ciki muke da wannan rijiya da aka yi mana ta bohol domin in ka dauke sanda aka yi kafin a yi ta din muna cikin tsanani na bukatar ruwa duk mutanen mu din suna bukatar ruwa sai sun yi doguwar tafiya kafin su samu ruwa amma yanzu alhamdulillahi mutane suna cikin nishadi da jin dadi tunda a rijiyar ana ɗiban ruwa 24 hours a cikin ta mu ne wa Allah godiya
6: bayan wannan rijiya da ya muku ba a ko sayyuka da yanku
8: ayyukan Ali Salima dakin gini babu abinda mutanen Sanka za su ce sai dai su ce suna godiya ga Allah suna godiya ga mahaifan Ali da suka haifa musu alheri domin kafin a yi mana rijiyar nan unguwar mu da ana dan fadace batacen daba a wasu wajejen abin yana shigo mana amma sakamakon sa mana fitulu da yayi yanzu unguwar an samu sauki gashi nan sai akai karfe 1 na dare karfe 2 na dare a waje mutane ana hira saboda hasken fitulu sannan kafin ma a zo ai fitulun akwai asibiti da yayi mana a cikin unguwar Sanka wannan kadai abubuwan da aka yi mana ba za mu iya bayyana jin dadin mu a cikin zukatan mu ba
6: ma'ana dai yanzu kuna tare da shi kenan ko ina yi
8: ai barkaje in gaya maka har kananan yara da basu isa zabe ba a cikin unguwar Sanka wallahi suna tare da Ali Salima da kin gidi
6: to akwai wani irin dan hankali kuma za ka ga sauran masu rike da madafin iko ne karamar hukumar da lade su koyi da irin ayyukan da yake
8: abinda zan ce mutane dai suna ganin yanzu idan Ali ya fito idan aka ce Alima dakin gini ya fito ko gaisuwar mutuwa ko daurin aure ko wani abu da ya shafi harkar siyasa suna ganin yadda mutane kanana da manya da dattijai yadda suke tururuwar fitowa daga cikin gidajensu to duk mutumin da yake neman irin wannan daukakar daga ubangiji to sai ya yi koyi da abin da Ali Salima dakin gini yake yi
9: duka za mu daga aya duba da yanayi na lokacin a madadin yan kwamitin ya da labarin mutu da rabin alim sa'adu ma da ke yi kashin kuma wani abuwa ce da mashirin shirin shamsu abdullahi sa'id kanani su mani ibrahim da ke mana fatan

ji sun ji daɗi za su iya fada idan kuma suna cikin wani za su iya fada amma abin da zai fito daga bakin mutane idan ka dirga mutum goma mutum tara suna kuka da irin yadda ake tafiyar da gwamnatin tarayya da kuma yadda gwamnatin tewa al'umma wasu ma ci a suke cewa wannan gwamnati ba su ga amfaninta ba domin abin da aka faɗa ba a cika musu alƙawari ba da yawa mutane za ku ji suna cewa wannan tikar na musulmi tikar bai ƙara musu komai ba illa baƙin ciki da azaba irin ta rayuwa da suka shiga ciki wata tsoron rayuwa uwa uba rashin tsaro ga yunwa ga talauci sannan babin ta yi yawa ƙwarai da gaske ba ma irin nunan arewacin Najeriya da abin ya fi tsikarin mu fiye da kowane ɓangare na ƙasa.

tausayi da sanatoci mutanen kirki masu tausayi. Ai ga wannan demokuraɗiyyar gaba ɗaya da ba ta da cewa mutanen da za su san ba ta da amfani suna da yawan gaske. To amma saboda waɗannan mutane wasu da yanzu suke ciki-ciki shi ba wai duka ba, ba daidai ba ne, saboda duk wanda ya ƙwazo sai ka faɗa saboda Allah ya yi ƙwazo, duk wanda bai yi ƙwazo ba sai ka faɗa cewa bai yi ƙwazo ba. Haka gaskiya take, idan gaskiya ta zo kan mai ita ka faɗa, in kuskure ya zo kan mai shi ka faɗa. Amma yau mutane duk sun lalace, gwamnati ita ce za ta musu arziki ba Allah ba, sannan ga tsoro ga fargaba ta magana cewa ba sa son talauci. Kuma ka ga duk lokacin da aka rufe ɗan adam da talauci da wadata suna nan a tsugune, kowanne kan ƙa'idar ubangiji yake jira ya ba shi umarni ya tabbatar. Amma halin da talaka yake a cikin ƙasar nan

nada. Vino ne kawo in ka duba turayen vino ne ya kawo. Haka kuma idan ka duba sauran makarantu science secondary school irin Taura da sauran irin su dawakin kudu da dawakin toba duka da vino ne idan ka duba SSC ɗin na Kondela za ka ga vino ne kusan ibn kusan rabi asibitin nan na Malam Aminu Kano vino ina daga cikin wannan yasa asibitin nan aka assasa shi. Kaka duk magana ce ta nuni sannan waɗanda ya ba su kola shi suka je ƙasa

0: yanzu shekara 20 da wani abu wallahi ba a sami riba irin wancan shekaru uku zuwa hudu na baya ba.
1: Ne ne sirri da yasa aka koma baya sakamakon a ci gaba da irin wancan riba da ake yi na kanta.
0: Saboda bambancin mutanen ba su da kishin al'ummarsu, ba su da kishin jiharsu, ba su da kishin ɓangarensu. Idan ka duba lokacin su Sardauna, duk ya dubi manyan manyan abubuwan nan za ka ga su Sardauna ne suka kawo su, saboda suna da kishi. Ko kuma waɗanda suka biyo su Sardaunan shi ne su Shagari, su Abubakar Yubu da sauransu, su ma suka zo suka yi iya ƙoƙarinsu. Har yanzu akwai kwalba ta biyu a jihar Kano saboda ƙarfinsa da ingancinsa. Sannan ne duk masifar da take damun talaka a lokacin masifa biyu ce, jangali da haraji. Dole ce biya da tuto ka ga da makudariya tana tafiya da biyan buƙatar al'umma.
1: Misali
0: sai suka fahimci al'umma jangalin nan da haraji ya dame su, ice an ce to ka ga duk wannan abin da makudariya take so kenan. Ka ga tana da bambanci da makudariya yanzu da ike shugabannin ba abin da idame su da yanayin da talaka ike ciki. Sai dai abin da suka ga dama su za su zama dukiyar talakan a halinsu take. Sun ƙirƙiro wa mutane talauci na ba gaira ba dalili. Shi isa ka ga yara daba ta yi yawa, sata ta yi yawa, hatta wani kibi na fasu duk talauci ne ya kawo su da sauransu. Amma wancan lokaci ko robare duk ba a kasa bai za ka ga robare da sai a gudancin Najeriya za ka ga muna jin labarin robare. Saboda menene hatta 'ya'yan Fulani da suke daji an ba su ilimi da sauransu, ilimin ya wadata. Sannan ɗalibai hakkin wani da ake ba su za ka ga sababbin su ne biyar biyar abinci sai wanda suke so ba za su ci abinci.

0: fasiliti waɗanda suke kishin al'umma a Najeriya sai dai kishin kansu da ƴaƴansu. Kuma abin da zai baka mamaki, har abada masu mulkin nan suna so su mai da mutane dolaye, suna so su mai da mu gida baya. Wai idan lokacin su ya ƙare suka yi gwamna shekara takwas suka yi sanata sai kuma su sawo ɗansu gaba sai ki ce sadauta, shi zai gaje su. Kaga irin wannan asara ce a demokuraɗiyya. Duk da cewa mun gani a Kano ma duk da cewa muna gani kullum sai dai talakawa ta ya zama ɗan koransu, ya zama a wahala. Mu mu bi ƴaƴansu, ƴaƴanmu su bi ƴaƴansu, sannan jikokinmu su bi jikokinsu. Demokuraɗiyya ake amma ta kama karya ta iya shege ta ba a son talaka ya ci gaba.
1: Dukkana bazu magana da kashi akan marigayeri ne. Misali duk wannan kokari da ya a jihar Kano ya gina can ya taimaki al'umma, ya yi ita kanta Kano tana alfahari da shi. Don an ce ma tarihin ta bai cika ba sai an sa rini. Dole ne. Ya aka yi marigayi Alhaji Abubakar ya kasa samun nasara a zaben da ya shiga har ta kai ga cewar rini ya sauka daga kudi ya sauka daga wajen kutufa ya hau saboda rini ya shiga zaɓe. Me ya sa rini bai kai ga nasara ba duk da wancan aiki da yadda ta wa Kano da
0: ya yi? Alhamdulillah, ya cimma nasara a jam'iyyar NPP da ZIC da duk ita muka yi. Kuma ba an kada mu bane da yawan guda, an kada mu da karfin mulki ne, domin za ka ga cewa a arewacin Najeriya ba a taɓa kwana biyu ba a sanar da sakamakon gwamna ba sai a kai gini, saboda waɗanda suke gaba-gaba a kan sai an karye mu saboda ina son talakawa da sauransu. Su suka ce duk abin da zai faru a Kano ba za a sanar gini ya ci ba. Kaji domin da aka sanar sau da kin goyi ce. Kuma da Aminu Wali shi ne mu biyu, ba za su ba sabo bakin zuwa ba. Aminu Wali za su ba, to Aminu Wali izo na uku. Amma mu wannan lokacin mun ci zaɓenmu, kowa ya sani.

0: mun kullum abin da ne da dishi da mu kuda iyan nan a shekara uku ba abin da ta tsina na mana kawai Allah wahala da zulumi da bakin ciki ka duba in wanda na kauni in kana ganin gido sai kai musu kuka mutane suke da gadan gado sama da shekara ɗari kaka ya gada a wajen ubansa ɗa ya gada a wajen ubansa kaka ya gada wane ne ya gada har yanzu yau gaba ɗaya wannan tarihi an shafe shi an ƙona musu gidaje an ɗebe musu dukiya an yi raifin ɗin matansu an yi raifin ɗin ƴaƴansu ban da bala'i da masifa a ce a gabanka za a sadu da matarka ko a gabanka za a sadu da ƴaƴanka akwai masifar da tafi wannan ai ko a ina a duniya wannan abin saban Allah ne ko an ne wanda bai san wani abu ba ya san wani saban Allah ne ballan tunani da musulunci ya ba mu riga kyakkyawa amma saboda an buga wanda idan kai magana a kashe ka a ci kuma gaba da ganimar matarka da ƴaƴanka duk kuma muna cikin wannan hali sai mu zo mu ce wannan gwamnati ta kyautata mana ita amma babbar maganar da ake wanda da magana muke akan mataki da gwamnati ta ɗauka hususan ta tarayya akan janye tallafin man fetur shugaban ƙasa yana faɗin cewa ko waɗannan kuɗaɗe da ake kwashewa wasu ƴan tsirarru suke sacewa da ake magana cewa ana sanyawa tallafi a man fetur yanzu an dawo da shi wa al'umma su za su yi tasarifi da kansa akan abin da suke buƙata an ce gwamnoni yanzu su ake turo waɗannan kuɗaɗe domin su saukar da shi ƙasa wajen al'ummar da ake cewa ana yin rawar da bazarsu wannan ba zai zama kamar zakaran gwajin dafi a matsayin shugaban ƙasa da ya yi abin da shekara da shekaru ana ta gunaguni abin nan yana tafiya ba daidai ba amma an kasa sai shi da yanzu
1: babbar gidan mutane da mutum da ake cewa wasu tsirarin mutane su suke cin albarkacin wannan saksiri yanzu kuma su waye suke cin albarkacin abin a ina kuɗin yake
2: a daga shi an ce ana tura wa gwamnoni ba suna turo wa kana kawo na ƙasa
1: to ai gwamnonin gaba ɗaya ba sa tura na ƙasa su ma kansu gwamnonin akwai azzalumai a cikinsu gwamnati kansu suke ginawa za ka ga duk lokacin da giran ya sauka sai dala ta tashi saboda canza suke yi ina ruwansu da talaka sai lokacin zaɓen nan za ka ji sun zo suna musu ƙarya da yaudarar banza da lufi amma maganar da ake cewa ana ba gwamnoni kuɗi shi kenan mu ba mu gani a ƙasa ba kare ya ce idan ana biki a gidansu to mu gani a ƙasa mene ne kai a matsayinka na ɗan jarida da kai ma wajibi ne ka taimaki addininka ka taimaki kuma arewacin Najeriya ka ka taimaki jiharka ta Kano idan na tambaye ka don Allah wani cigaba aka samu a ƙarƙashin waɗannan gwamnoni yanzu ka duba ga jihar Kano watan da ya wuce biliyan 145 ta samu gaba ɗaya ina jin har shagari ya sauka bajet ɗinsa na shekara huɗu ina jin ko miliyan nawa ne aka ce ko biliyan 50 ne bajet ɗin ƙasar gaba ɗaya
2: na shekara
1: uku amma ga shi gwamna a wata

0: sai abin da suka ga dama suke yi. Shi yasa suke tare ɗan daba suka lalata ƴaƴan mutane da daba saboda baban yana ubadan su ba su kariya. Amma kai idan kana da kariya ka tabbatar da gaskiya da adalci a tare da mutanenka, yaushe ɗan daba zai kare ka? Lokacin da sulhu suka mulki akwai ma daba ne,
1: amma da
0: su sai mafarauta.
1: A 2019 da Arewa Media Group ke da mambobi an taje an tsefe an gano babu wani gwamna da yake kokari wajen saukar da irin waɗannan kuɗaɗe da aka ce an tare su daga wajen makwancin da suke.
0: To ba za ka iya rasawa ba, amma a cikin 19 watakila kan samu uku.
1: Katsal.
0: Katsal su ma ba wai suna saukewa gaba ɗaya ba ne, suna kamantawa ne a cikin kashi 100 in ya so su amfani da al'umma su 50. 50 kuma ba san inda

0: saboda muna cikin gona, saboda muna cikin garu da sauran su a dauke mu, mu ba mu da rayuwa.
1: A kama yanzu gashi an ce su ma gwamnatin sun shiga sun yi taro da shugaban kasa a jiya-jiyan nan, kuma sun nuna masa hali da ake ciki. Duk da kasancewar shugaban kasar ya ce janye tallafi ya tallafa Najeriya wajen ta tsaya da kafarta ta ci gaba da bunƙasar tattalin arziki, wanda kuma su kuma gwamnoni sun kuma duk da haka suna ganin wai kuncin rayuwar da talaka suke ciki, akwai buƙatar a ƙara albashi daga naira 70,000 ko 100,000 mafi ƙaranci.

sintana da kudi za su yi kamfen za su sai talakawa da su su yaudari talakawa marasa kishin kansu sannan kuma su zo talakawan da za su amfani ya'yansu ba sun mai da ya'yan inda ba gaba ɗaya ya'yan sun zama nasu ba sun zama

da mai makayyata su zo suna yaudarar mutane yanzu za su fito da sabon yaudara tun da zaɓe ya kusa. To don haka mu abin da kuke cewa da talakawa ku gyara ƙuri'ar ku, wannan ma ba su da ƙuri'ar su je har yanzu ba a rufe ba, waɗanda za su gyara kar

da kar ku zama jahilai ku je ku karba ita za mu canza waɗannan miyagun shugabannin da ba su da gaskiya da suka hada mu ruwan sha suka hada mu tsaro suka hada mu hanya mai kyau suka hada ƴaƴan mu ilimi suka hada mu magunguna a asibiti da wannan ƙuri'a za mu canza su kar ku ɗauka ubangiji zai sauko ne ya zo ɗin muku aiki a ƙarya ne ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka duba isa da yadda da aminci da Allah ya yi da shi har ya haɗa sunansa da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma bai zauna haka ba sai da ita irin da yaƙe-yaƙe irin da yaƙe-yaƙe irin da yaƙe-yaƙe waɗanda ba sa son bin Allah sai da in ji haka kuma musulmi da yin suna irin da canza musu suna saboda su zama mutanen kirki to kai wane ne kai ka zo ka ce wai Allah zai kawo maka gudunmuwa ba tare da ka tashi ka yi hoɓasa ba yaudarar kanka kake zancen banza ne addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana da tasiri fiye da addu'ar mutanen duniya gaba daya amma da iya addu'ar su da ya aiki a aikace ka duba yakin Badar su ba su je ma da niyyar yakin ba an daidai faɗa musu Abu Sufyan yana nan ya taho daga Siriya da amanar su ta kasuwanci shi ne ma'aiki ce to mu je mu tabe shi domin mu karɓi wani abin da ya zalunci al'ummarmu shi ne suke bambanku sun abu jahil suka taho da ma'aiki haka irin da roƙon Allah haka irin da addu'a mayafinsa ina faɗuwa sai da na Abubakar ina cewa tashi ya Rasulullah addu'a ka ta karɓi ina addu'a ina addu'a amma sai da yi a aikace amma daga ƙarshe ya Allah ya ba nasara sai ya ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam nasara wannan shi mayaƙan ba su wuce 300 ba su kuma sun zo da dubbin shaidan ina cikinsu ashe Allah ya kawo gudunmuwa daga mala'iku sai shaidan ya tashi ya gudu ya bar su ya tabbata wannan yakin ya ƙare to haka dole za mu tashi mu yaƙi azzalumai da ƙuri'a ba za mu sakake mu zauna mu ce wai Allah zai taimaka

ce suka sauku waɗanda da ileka igani kalibin wale igo waɗannan ba su da ya ije igama da su yaƙi da ma'aiki sai da iri da nunin gudunmuwa daga Allah iri da nunin gudunmuwa da al'umma kaga kenan ba za ka tashi ka zama rago ka zama malalaci ka zuka cewa Allah zai taimake ka ba ƙarya ne don haka mu tashi mu nuna wa gwamnatocin da mulki ba za mu yadda da wannan mulkin da suke ba mu samu zakakurai waɗanda muke ganin da bakin jirin ƙwarar baki-baki wannan ina gani shi ne zai cece mu amma kan mu zauna

wanda aka zabe ta ba ta da hijabi su kuma Allah ya kaddara musu bana ce shedan ya kaddara musu cewa azzalumai ne sai wani watan azumi ko watan haji su dubi mutane malamai za a je a kai ayi addu'a addu'ar malaman da takun Allah ba zai karba ba domin ya ce ba ya karba addu'a azzalumi azalincin da

0: kace da dafiya mutane a duwa da sauransu. Allah ba zai karba addu'ar ku ba, har waɗanda kuka zalunta kar ma mu tashi, wallahi mu yi yanci tun daga ƙura. Kar mu yarda da wani bige bagino za ta fito da ƙarye-ƙarye da shabe-shabe da ayyuku barazana da ɗan daba da sauranku, wallahi kar ku yarda da wannan. Idan zaɓe ya zo kowanne mazaɓa, ku yi shiri kada ɗan daba su zo su ce za su fasa ku su ɗebe ƙuri'a ko a yi amfani da ku, ko ma ku kare mutunci ƙuri'ar da kuka jefa. Ku zaɓi wanda kuke so ku kare, wallahi banda sun ɗauke mu gida baya, sun ɗauke mu jahilai, ba wani mai mulki da zai zo iri da mana irin wannan iskanci da ake mana.
1: To amma kamanda da yake yanzu a iya cewa an yi sara kan gaba a daidai lokacin da jam'iyyu yanzu sun kammala fidda waɗanda za su tsaya musu a takara daban-daban, mu fara daga sama. Yanzu haka kowace jam'iyya ta fidda ɗan takarar da zai tsaya mata a takarar shugaban ƙasa. Ya kake ganin fuskokin waɗanda aka tsayar ɗin? Shin akwai waɗanda za su iya ciro talaka kitse daga cikin wuta ne, ko kuwa a iya cewa sai dai mutane su haƙura da sama su dawo ƙasa su gyara?
0: To yanzu da 'yan takara dai yanzu muna da guda,
1: ha, wadda shi ma
0: muna da
1: yawansu.
0: To don muna da

0: sanya amfani da hankalinmu da tunaninmu.
1: Shauran Mustapha da Hamza al-Mustapha ga sun ba malam Bana Muhammad duk sun samu takara fa shi
0: gaba. Duk da sun samu takara yau gobe yau gobe. Allah zai sa a cimma buri amma a tare da talaka idan wani ne shi zaba. Kaga dai yanzu idan kaga inda da shi duka san abin da shi fa.
1: Kamar ya ce
0: to saboda yayi miki shekara uku kafin. Dan haka idan akwai nasara a rayuwarka kadani in babu nasara kadani haka kuma obi din nan idan ka zaɓe shi ka san abin da ka zaɓa saboda ka san ka zaɓi mutumin da yake da ƙoƙarin ya haddasa biyafra ƙasarsa ta zanta tabbatacciya
1: ko dai wasu daga cikin ƴan jihar
0: Sokoto wanda in zaɓi obi gado ka yi wa mutane tambayan obi a arewa ba masoyin arewa ba ne kai
1: duk farancin da aka ce Peter Obi ya yi wa jihar Kano ya ɗau ɗanta a matsayin wanda zai mara masa kuma ya ce zai ba shi dama ba wai ya mai da shi kamar Sokoto ta
0: yi Allah wannan wasu ya sace ko ba su kai labari ba ina tabbatar maka haka idan ka ɗauki shi Al-Mustapha Al-Mustapha akwai niyya ta alheri amma ƙarfin siyasarsa bai kai na ka sa shi a lissafin zai iya cin zaɓe ba amma yau da gobe yau da gobe saboda jarumin gaske ne akwai gaskiya akwai amana tare da Al-Mustapha to don haka idan kuma ka ɗauko a teku shi ma za ka masa irin hangen da kake masa na cewa zai iya zama mafita a Najeriya duk irin waɗannan ga su nan da
1: sauran ƙasar zama tanka
0: shugaban ƙasa Jonathan ya yi an gani na farko mutum ne mai haƙuri kuma yana da juriya ka san ɗan sauyi sauyi ne bai san hayaniya bai san cin mutunci bai san fuzar tabo shi ma ya cancanta ya zama tun da da ya zama ka ga duk abin da za a gaya maka akan Jonathan za ka ga cewa kana da tarihin Jonathan domin ya mulke ka shekara shida ko babu komai ba a samu lalacewar tsaro irin ta lokacin da na iya APC ba shi ma yana da abin da za ka zaɓe shi to don haka wannan ya rage wa al'umma amma dai ina so in gaya ma za mu yi

0: kansa to makahu bai san ana kallon sa ba sai ka taba shi wallahi duk mutumin da ya karbi omo ikar italiya ko ikar bucin hanci a jihar Kano in zaba abin da ba daidai ba to kinan ne ne shi
1: kuma suke cewa wani an ba ka kariya ko sai ne ko samu ne ka ba amma har ka zaba ra'ayin ka wannan ma ne ke
0: ai gida da wani akwai jahilai a cikin mutanen mu duk suka karbi taliya shi kenan ba zama wasu a kauye sai a zo a lata yi da alkur'ani da rago ba mu an yi haka a kauyen mu sai a ce duk wanda bai zaba ba to qur'ani zai ci shi da rago kuma qur'ani an yi shi don ya ci mutane ne kaga jahilci ne isa qur'ani an yi shi don ya faɗakar da al'umma ya tsirar da ku hanyar gaskiya amma babu wani magana wai a cewa qur'ani ci ƙarya ne babu
1: jama'a to amma bahaushe ya ci ranar jini ta ranar zane misali za ka ga duk jam'iyyun bayan sun fitar da yan takarkarinsu al'umma kuma lokaci ya ƙure za su ce ga shi a ɗauko wani independent kawai a zo a ce shi ne wanda za su ɗauka su mara masa baya in ba su zaɓi wanda waɗancan jam'iyyun suka tsayar ba to wannan su ɗauko su zaɓa tunda ba independent

sani da kudin arewa na lokacin noma to sai umar babu ga cewa ba zai yi da hankali a kan harkar noma domin duk mutumin da yake harkar noma to ina gaya maka ba za ka samu noma ga mutanensa ba kuma kasuwar Niger State za ta iya noman abinci da Najeriya za ta ci gaba daya kuma a shirye take noma abincin da Najeriya za ta iya ci gaba sai dai muna fatan su shugabannin Najeriya idan da gaske suke lalle ne a ba Niger State tsaro ne yawan gaske saboda abin da yasa ai waɗannan ɗan ta'addan su suke hana noma amma idan ba haka ba akwai manomin da zai yi dubu biyar a Niger State ƙaramin manomi shi ne zai yi dubu dubu ɗaya malalacin manomi shi ne zai yi dubu ɗari biyar to ina babu ya ce shi kuɗin mutane ba zai tafi a banza ba sai ya dasa abin da

za a sake shiryawa wani ya zo idan Muhammadin sa akwai yake ne yasa daga Iran take ɗora komandojinta saboda ba dan wani abu ba ai lokacin da suka kashe Ayatullah gani suke yi kamar tunda sun kashe mutanen garin da ba dai jikin su zai sani sai wani kuma sai da wasu Ayatullah Ali al-Kumayni ko sai da shi ya fito to waɗanda suke nan da yawa komandojin ba su da iyaka amma an bore su saboda ka ai musu illa to shi yasa kake ganin idan komanda ya zama komanda to baya fito da kansa ko ina ije ishen da kansa akwai matakai na tsaro in Allah yana kare ka kai ma ka kokarin ka kare kanka bisa umarnin Allah subhanahu wataala shi yasa zan da program ina aikawa da sauransu idan kuma ta kama zan yi irin shigar burtu din nan in je in yi program amma zan ce ba za a yi yawa ba.

0: ciwa da musulmi da kirista da wanda ba musulmi ba duka gaba ɗaya mutanen Niger ne ba ka da ikon da zaka ce ba zai taimaka kowa a cikin su ba to shi yasa muna neman haɗin kan mutanen Niger tunda ka kira su ce zuwa maguzawan su zuwa musulmin su su zama tsintsiya na birnin ki da ai yanzu da ita shi Niger da yake wa aiki ai ko ina da ko ina lungun da sako yake wa aiki to shi yasa da ina tare da shi mutumin arziki ne mutumin kirki ne mutanen Niger abuwajen ku rike shi ko ku da su ko saboda idan kuka rasa Umar Babutu kun da asarar rayuwa gaba ɗaya a Niger domin shekara 16 ba a fitar da hukunya irin gwamnatin ɗan sarauta Umar Babu shekara 3 da ta fitar da hukunya ba
1: amma idan misali mutanen garin su kuma suna so su nusar da kai ko su ma wasu bayanai da suka shafi jihar don kuma ba a samu wannan damar da za a kirawo kai tsaye a yi tattauna da kai ba to ta yaya za su turo da bayanan da
0: suke so da ko gane duci a Niger ba ga ina da shi a Kwanta Bora sannan ina da shi a Silaja sannan a cikin Niger za ka ga ina da wajen mutum biyar ko da mutoci ma duk abin da ake ciki za su turo min ko bidiyo ko kuma sauti da sauransu ga abin da ake ciki yau ga abin da ake ciki irin su bidda duk gashi nan irin su ushishi duk ina da kojin mutunci na waɗanda ake za su ringa ba ni labari ba sai na je ba don haka

sai a dauke ka dan daba masu daurewa daba didi haka abin yake to babu shi ko ba haka yake ba dan leja da kansu ke cewa mu dan leja ne ba da hayyatu da suke sa irin da ya kamata din nan ba saboda shi da duniya da gurna ba babu kayan da yake sa kaya ne na talaka wanda yake noma a kan zai iya sa shi kaga dai wannan mu dai ta tashi kafiya na cici yin ta da zai to haka da ruwansa take bai dauke ta wani abu ba banda gwamna babu wanne ne yake shiga cikin gari ya hau babu da daddare ina zagawa duk kasar nan sai da sanin su umar babu to shi yasa mutanen mu da abuja

da na dawo jihar Katakano tun da a iya cewa komai ya kammala ta fuskar dakon da al'umma suke yi na sanin suwaye za su rike tutar takara hususan ta lamba daya a wannan jiha a jam'iyyun da ake da su waɗanda hususan suke da shuhura a wannan jiha. Zuwa yanzu fuskokin mutanen da suka bayyana kama daga jam'iyyarka ta APC zuwa kan sauran jam'iyyu, yaya zuciyarka take ji ga waɗannan fuskokin? Shin akwai waɗanda za su iya ciro wa al'umma kitse daga wuta kuma su bai mara ɗakunya ne, ko kuwa wataƙila suna sai dai da baƙi?

nakite tasiri amma aka yi ni nakite tasiri amma duk da haka ba za mu dauke darasi ba wadannan shugabanni na mu jarumai da abadan shugabanni Allah ya dafarta musu suna kasa amma kullum muna alfa'ari da su akan cewa sun yi abin da babu wasu shugabanni da suka yi a jihar Kano shi sa za mu duba mu gani masu karfin da ya san cewa akwai shi kwamara Abdulsalam sannan kuma akwai Ibrahim Kabir amma matsalar ta Ibrahim Kabir jama'iyyar tasu ba ta karɓa a Kano wanda ake tunani ba a yanzu haka amma kamar wannan NDC ita kuma ta karɓi saboda jagoran su kwankwaso wanda suke bin su suka ce ba su kwankowa ba kuma su makafi ne ba wanda suka sani sai da Musa sai mu fito mu dafa wa kwamara Abdulsalam baya don ya zama gwamna shi ma kuma za mu dafa masa baya bisa shari'a kwamara Abdulsalam sai ka fito fili ka gaya mana cewa za ka hana daba a jihar Kano sai mu mara maka bayan umartin talakawa mu ce su zaɓe ka amma idan baka fito ka ce za ka raba mutane da daba ba za ka raba mutane da wahalar ruwan sha to kai ma sai mu ajiye ka sai mu ɗauki na CDC saboda ba don wani abu yanzu mutanen Kano mun kai wayewar da yake da a Kano.

sha babu kun hana mutane biyan sha noma babu mutanen kauye suna cikin babbar wahala yanda da muna ta kusa ko albishir taki ba za ku musu ba to talaka

0: samu abin da yasa so muke yi duk mutumin da zai hana ƴaƴan mu ta ba za mu zabe shi amma wanda zai haddasa ƴaƴan mu da ba ba za mu zabe shi ba
1: misali da za ka da dani kwabi ya fita ya misali tunda shi gwamna kaga jawaran sanata kun ku sani shi ma wannan da aka ga kuma radin kaga ne dai a jikin kun ku sani misali da mai kwabi ya buga da za a ci in an samu sauyi za a samu
0: sauyi da ake sanar da mu shi wannan ba gogagge bane a siyasa ba gogagge abu ba gogagge ne a siyasa ba gogagge ne a mu'amala ba amma idan ka duba shi kamar Abdulsalam dan siyasa ne gogagge ne kuma ya fito daga ƙauye ya san me matsalar mutanen ƙauye dan haka bambancin su ina da yawan gaske shi yasa ina tabbatar

0: duk sun a unguwa ta gaji yanzu ba mu da ɗan daba ka can wancan kadan na abin da yana ce muna nan muna bincike to yanzu ɗan tunanin da suke fake amma duk sun gudu saboda sun ji komanda ta san sun san waye komanda sun san waye komanda sun fi musamman kaina saboda wallahi tallahi idan na tashi zan yi ɗan daba azaba ba na musu da wasa kowa ya sani a lokacin da na kafa kwamiti ni ne chairman ni ne commander ni ne secretary ni ne publicity ni ne komai in gaya ma
1: gaskiya
0: komai na rufe in da kama ɗan daba na je na kai kotu duka in ɗan daba kotu ni na fada karya su iyayen su suka je suka ce wai ba ya ɗan burki ɗin nan ne har kun sallama aka yi da ni haka kawai ka zo ka damu ɗan unguwa kai da baka da kotu da ni kai ɗan ƙauye da sauransu wallahi azim duk iyaye ban sai da nisa su kuka kuka wallahi azim sai da nisa su kuka shi yasa nake godewa jesus na abba idan na je na kai masa masu laifi iyayen su bi su bi har wajen su ma su da aliku su yi su baita suka je wallahi tallahi mutumin nan ya ce mini ni ba zan goyi da bayan ƙarya ba ku je ku nemi commander ku sasanta da shi domin na san cewa daga hoton da ya kawo mini ne ma na yi binkice su ne gaba da mun inda ba unguwar ɗinki ina gode wa alƙali na abu Allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya ƙara ba masa asiri ya taimake ni a lokacin domin ina ɗaya daga cikin alƙalin da isa na karya tsatsan ɗan gaba da iyayensu ka san ɗokin nan kai ɗayan sai da wani ce kai idan ciyawa ce kai a ƙoƙi ka fito ko kafin ciyawar ta fito akwai waɗanda suka yi a

0: wani ilali bin lalu jubudu suke saboda sun san cewa kwaban da ba sani ba sabo kilakane ne akan dan daba ba na san dan daba ni tunda Allah ya yi dama ba na kuma dan daba to amma waɗannan annobar ɗan siyasar kowane da dan daba sa ɗan talakawa yanzu ka duba faɗan da aka yi a wajen hutu daga Bahari har ɗan sanda aka kashe to yanzu jama'a ma'aikaci bai tsira ba ina talaka zai tsira wannan fa ya kamata mu nazari a matsayinmu na masu hankali a ƙilai ina kira da malamai su tashi su yi duba a kada waɗanda suke haddasa daban nan a kada 'yan siyasar da suka dubare daba malamai don girman Allah ku fito a kan mu bari ku dinga sanar da mutane wannan haƙƙi ne a kan ku Allah ya ba ku malamtaka ku ji tsoronsa ilimin da Allah ya ba ku ke amfani da shi kar ku boye ilimi
1: su sanar kuma aliyunsa da rita da ƙulla ana gaya masa maganganun da ba
0: an gaya musu maganganu ai akwai waɗanda aka gaya maganganu sosai fiye ma da su malaman an gaya sahabbai magana an gaya ma'aiki sallallahu ta'ala magana a tayi hacca aka ce da inda za a yi da shi sannan wasu mala'iku sababbi suka zo suka ce mun zo ka faɗa mana umarnin da ya ce a'a Allah ubangiji zai fito da masu ƙauna Allah a cikinsu to don haka idan an wa malamai irin wannan ai ba a kansu aka fara ba jihadi ne kuma dama duk malami ya kamata idan mai jihadi mu ma da muke ɗalibai jihadi muke yi ba ma tsoron kowa banda Allah subhanahu wa ta'ala ka je kai ta zagi ka je ka zagi iyayenmu ka ci mutunci iyayenmu ka ci mutuncinmu wannan mu domin sa a gaba cewa abin da muke bukata al'umma su cimma burinsu da ƙarfin ikon Allah za su cimma burinsu a siyasa shi isa babu

0: rayuwa ta ba ta da amfani.
1: Wanda da siyasance ko ajin ince da ayyu a wannan magana.
0: A siyasance da sauran su ma in daina magana.
2: Daga gwamnatin jihar Kano ko kuma tarayya.
0: To wannan dai daga gwamnatin Kano har gwamnatin tarayya dai komanda ya fi karfin su domin ba mu sayarwa ne da kudi ba komandan talakawa ne. Kuma za mu tallafi
1: jihar da a tattauna misali komanda wacce irin gudunmawa gwamnatin jihar ko tarayya za ta ba komanda wajen yaki da waɗannan bata gari da ake magana din gwamnatin tun daga gwamnati ta fito da tsarin nan na sekuriti ya karɗan daba
0: da bana ce ta baki wannan gwamnatin ba ta da niyyar ta shigar da ƴan daba. To idan ta shigar da ƴan daba zuwa ne ne suke binta a baya duk lokacin da za a yi taro na siyasa an buɗe a ƴan daba kaso su zo su saci kayan mutane su ci mutuncin mutane duk abin da ake yi a jihar Kano nan gwamnati ba ta da labari a buga mutum wuta a kashe shi a kwace masa waya duk gwamnati

da zuwa raguna wannan asarar waye ya shafa wani ma kudin gadin yara ne aka tsaya musu shanu amma buku ga musu ciki kuma ɗan daba wani abin da zai baka mamaki ga ɗan sanda ga komai amma suna kallo ba a ba su izini ba ba a ba su izinin harbi ba idan da gwamnatin da gaske ta ce ta ce duk wannan ya abin nan idan ku ga ayyukan ku ku harba mutum abin da aka harba mutum biyu uku to wallahi za ka ga cewa abin ya yi sauki amma za ka ga cewa su kansu 'yan sandan ba su da ƙarfin da za a ce su kaiwa waɗannan 'yan daba hari shi yasa su ma ake kashe su to lokacin da ake kashe jami'in

0: kan sa gobe san mutuncin ƴaƴansa da aka mai da su ɗan daba ba saboda bari in gaya ma babu annoba a duniya yanzu a jihar Kano irin ta ƴan daba daban nan fa in gaya ma gaskiya inda ka san ƴanki da Nafas a Zamfara ko a Katsina haka suka zama a Kano gungu suke yi to yanzu abin ma ya fara lalacewa suna samun bindiga ta gargajiya ta gida wajen mutum biyu aka kashe ko uku da wannan irin bindigar ta gargajiya mun faɗa musu inda suna son tsaro itabbata a nan duk waɗanda suke kera makaman nan idan an kama ɗan daba sai ya faɗi wanda makeri ne ya kera masa a je a kamo makerin a masa hukunci amma menene gwamnatin tana sha'awar tafiya da ɗan daba a yanda mutane suke
1: tsaye wannan ayoyi zai iya cewa kurin wannan fahimta ce ta
0: kwamfuta a yanda mutane suke zargi shi isa kaga ɗan daba su kuma an lalata ƴaƴan talaka kuma abin haushi na rantse da girman Allah subhanahu wa ta'ala idan sun yi wannan ta'addanci idan an bi kamfen an je da su sai bayan kwana uku ko kwana biyu ake ba su naira 3,300 wasu za ta tsara yaro shi isa suke wannan sace-sacen ko gwamnatin nan ba kuɗin ku ba ne idan suna so su hana daba aƙalla duk shugabannin ƴan iskan nan an san su a tara su a ce to ba ma san daba duk wanda mai kama daba zai ɗanɗana kudin su ko shugabanni ruwa da naira miliyan 100 ko ku ɗauki 40 yaran ku ku ba su 60 ku rarraba musu idan muka ji an yi ƙwacen waya a unguwa kaza to kai kai ne sa hannu akan cewa kai kai ne kuma sai ka kawo mana wannan isa ciwon nan na dai tsaye maka da Allah da tuni daba ta kare
2: Allah ka sa misali za ku ga jami'an tsaro na jihar Kano nan da su kansu jami'an gwamnati an zauna an yi wannan tsarin da kuma da kake faɗa na kawo ƙarshen wannan faɗan daba da ƴan daba misali inda ba inganta musu rayuwa kuma sai a ce ba su daidai ba
0: to ba su daidai ba inganta rayuwar ɗan daba a yi maganin ɗan daba ko da ƙarfi ko da dukkan wani amfani ɗan daba ne sun zama robari

ɗan sanda ba a ba su fawa ba, saboda kai ɗan sanda idan kai gaban ganka za ka ɗanɗana gudanka. Na farko dai ƙarshenta a raba ka da kakinka, idan ba a raba ka da kakinka ba to ƙarshenta kana kano da iyalinka, sai a je a ce tafi Enugu. Shi ke nan an maka taranta ba aikin gwamnati kake ba ka isa ka hana ba, sai da mani ba ci gaba ba ne Alhaji. Ai shi aikin ƙa'idar ɗan sanda wanda isan sirrin waje shi ake bari a waje, amma da isan sirrin waje ba ba a ɗaukan sa a je a gashi yanzu kai da aikin ɗan arewa bai san kuma halin ƙasar Inyamuri take ba. Idan ka ji ka kai shi me zai yi? Haka in ka ɗauko Inyamuri ka kawo shi jihar Kano me zai ce? Babu abin da zai iya yi. To shi yasa ƙa'idar aikin ɗan sanda ɗan gari suna fin baƙi yawa, aƙalla a samu kashi 80 daga cikin 100. In kai ofisa ne ka kama waɗannan 'yan dabar sai ka ji an maka waya, in biyo ne to muna da yara a wajenka ka gaggauta sakinsu domin ya nani wa murna don su ne. Kai ma ka san daga inda take daga sama ba da an ce to yaran mu ne, don haka ka sake su. Idan baka sake su ba dare ɗaya sai ka ji an ƙulla maka wani shauri, ko kuma dare ɗaya sai a yi fosin ɗinka wani waje gagararren waje, ko a ce an tura ka Zamfara, ko a ce an tura ka ɗauran na Moda da sauransu, ya za ka yi? To duk irin wannan 'yan siyasa sharrinsu ke nan, saboda abin da ya sa kaga 'yan sandan ba a ƙarƙashinsu suke ba. Amma duk lokacin da 'yan sanda suke state jiha ke nan sun zama na gwamnati. Yanzu kana ganin irin abin da aka riga yi da gwamnan Kano da kwamishinan Okolo kwanaki can, sha yi ce ba a ba shi haɗin kai a ɗauke shi da sauransu, saboda menene ba zai ba su haɗin kai don Kano ta zauna lafiya? Shi ko kwamishinan ina son Kano ta zauna lafiya, duk wani ma'aikaci da ka sani ina son jiharsa inda yake aiki ta zauna lafiya. Amma idan shugabannin siyasa ba sa son a zauna lafiya, ba za a zauna lafiya ba. Yanzu duk wannan dabar da ka sani na rantse maka da Allah, in ban da jami'an gwamnati suna so ba za ta faru ba. To ana zargin dai in ana cin ɓauri a bar politiki, amma duk mutumin da yake Kano ya san gindin dabar jihar Kano, ya san waɗanda suke sa ake dabar nan, ya san waɗanda suke ci riba da dabar nan. Amma abin da isa saboda girmansu idan ka faɗe su sai a ƙalubalance ka, ai kai baka gani ba kuma waye shi da ka? Dole sai dai ka ringa ɗinka riga ba wuya. Amma ina gaya ma azzaluman shugabanni ne, mayaudara ne. Abdulsalam Gurzu ya fito ya gaya mutane zai maganin daba, wallahi za mu sa a zaɓe shi. Idan bai fito ba za mu ce Ibrahim Kalil ya fito ya faɗa mutane zai maganin daba, kuma zai maganin ƙarshen ruwan sha. Idan kuma ba haka ba na PDP ya fito, ita za ta bi gaba ɗaya jama'iyya ai alfabet ce, mutane masu inganci ake zaɓa. Don haka dole za mu zaɓi mutumin da zai zo ya kare mana mutuncin daba, ya hana daba, ba waɗanda suke haddasa daba saboda biyan buƙatarsu na siyasa ba. Ba za mu yadda da waɗannan mutane ba, ba za mu yadda mutanen da suka hana mu ruwan sha, suka hana 'ya'yanmu ilimi, suka hana magani a asibiti, yau gashi duk irin cin gaban da suke cewa ana yi a jihar Kano a ƙauyuka ba a yi, yau gashi suna ƙaryar cewa kashi 90 daga cikin 100 sun biya mutane bukata. Kuma da ke bukata kuka biya, kun raba mu da daba, kun ba mu ruwan sha, kun raba mu da rashin ilimi, kun raba mu da rashin magani a asibiti, kun sa manomanmu sun je sun samu kayan noma, kuna jin tausayin mutanen ƙauye, kayan more rayuwa kun ba su, duk ku ba su da kuma kudo, kuna ƙarya kuna cewa an samu ci gaba kashi 90 daga cikin 100, an samu ci baya kashi 90 daga cikin 100 a gwamnatin jihar Kano. Amma gwamnatin jihar Kano ba abin da ta tsina na talakawa, illa matsaloli

0: domin a samu tsaro. Sannan kuma ka san abinda yake haddasa zaman banza shine rashin aiki ne. Bala ya kai Open University kowace lokar gama guda 13 ya kai guda da wanda dan kawai ba su ya zo cikin gini ya yi sukwati ya nemi waje ba. A ƙasa ma sai ka zo. Bala ya taimaki manoma da kayan noma ya ba su takin zamani sannan ya ba su garkunan shanu da shanu gaba daya. An ba talakawa mata awakai yanzu sun haihuwa don yanzu wata mata ciri ba minkin ba minkin. Sannan ƴaƴansu ya ba su scholarship ya ɗebi dubunnan mutane aiki ne a kai darar gamman wadanda za su karɓi fansho daga ratutinsu. To wannan shi ya sa ka ga Barau ba shi da sa'a. Kuma yanzu na ga ai da kuke cewa an fitar ni na ga har yanzu ba fitar da
1: sana'ar
0: waye
1: an fitar da injiniya dan batta wani abu da kacin kasar Burtaniya ma yi karatu.
0: Ai wallahi ba Burtaniya ba ko Allah ya sa fasfot ɗin Burtaniya ne shi ƙarya ne zo yi ka da Barau. Wallahi wayin suka
1: ranar injiniya ne ba
0: ranar injiniya ne
1: batta.
0: Kar ka yarda kuɗin da ka je ka ɗan lalubo a London ka zo su lashe billahi na zai ba ka iya ka da Barau. Ina gaya maka gaskiya za su yi maka an gaba mai kan turuwa.
1: Karfa a ce kuna fargaba
0: da hannuwar ne maka da
1: fasi a
0: rantsi maka da Allah duk arewa Kano ta arewa ba wanda ya isa ija da Barau. In dai wakili ne wakili wanda ake kira wakili zama sanata wallahi tallahi babu wanda zai ka da Barau. Saboda Barau ai maliya ne mutumin kirki ne taron ma da suke yi akan sai sun zo sun lalata Barau wallahi ba za su iya ba. Za ka gaba da ikon Allah ka kai tsari Barau bai komai a kansa ba. Allah ne yake gadin dinsa, Allah ne ya ba shi ɗaukakar, Allah ne ya ba shi rufin asirin, Allah ne subhanahu wa ta'ala ya ilife shi da yin aikin alkhairi. Kai kuma sanata sojan haya ka fito da kasitar dinka lokar gamon 11
1: sojan haya kuma
0: sojan haya ne
1: ana nema ina nema kuma sai zama ne
0: to ai shi ba ɗan nan bane zama sai sa hular banza da a gaban goshi. To shi ma sanatan da ya karɓo kwangilar ya kuka da kansa wallahi in dai zaɓe ne. Amma ina tabbatar maka cewa wannan sanatan da aka ɗauka na ɗan batta kar ka yarda a yi maka rayuwa cin yi maka kuɗin da ka zo da shi daga London. Siyasa ba Turanci ba ce.
1: Sai ya kalma shi hannu an ba shi dama kuma ya yin fafutukar da zai wajen cimma nasara.
0: To ai bari in gaya ma gaskiya duk gudun da ba za ka tsira ba wallahi ka zauna ya fi maka alheri ba ka gajiyar da kanka ba. Amma wannan ai idan ka ce za ka yi karo da Barau wallahi da zai kai karo da dutse.
1: Daga jam'iyyar ku fa ake fitowa ake cewa fa idan fa ba a yi kama kama Barau ya je ya yi duba na ba fa ba fa zai kai na ba.
0: Masu zancen banza ne suke faɗa waɗannan ƴan koren waɗannan ƴan majalisar da ƴan koren sauran waɗanda suke kan gadon mulki. Amma Barau da can da ici zaɓe da wa'ici Allah ne isa ici zaɓe kuma ici zaɓe da kansa. A primary election wancan Barau na da duk ya kada kowanne abokin hamayyarsa bare bare yanzu da Allah ya ɗaukaka ikin jikan wata ikin jikan al'umma ikin taimakon al'umma.

0: sarki wannan ban da barau
1: shi ma ba da lokacin zabi ya zo ne ban sai
0: ai ba da lokacin zabi ba ko da lokacin barau ina wannan barau ba a wata uku ba tare da ya kirkiro wani aikin alheri ga al'ummar sa ba shi yasa barau ya fi karfin kowa akwai lokacin da yake duk masoyinsa su bi abba ni da ce ba zan bi shi ba saboda ni ina da manufa ni dan siyasa ne mai zaman kenan amma akwai abin da zai taso zan goyi da bayan barau abin da izo da shi zan goyi da bayan nan gaba kaɗan zan bayyana al'umma tun da barau ina son wannan abin to insha Allah ni ma zan bayyana mutane kamar yadda zan wa wannan
2: za ka ba abban ki
0: ba abba har abada ba zan bi shi ba in dai a siyasa ce to babu me yi ba
2: kai da kace za ka goya barau baya akan wata
0: a wani layi daban kasan su wata mutane akwai tunani na jahilci gasu da ilimi gasu jahili yanzu shi wancan sanatan fa wai abin da isa a kada barau kan ya zo saboda idan ya zo zai hana shi zama sanar president kaga akwai jahilci saboda zanar president ba Allah ne yake ba da shi ba shi kuma wannan dan majalisar na bici a tunaninsa idan barau ya koma to shi kuma ina son ki zama speaker barau zai hana shi zama speaker kaga akwai jahilci wannan fa duk karatun da suke kenan shi yasa suke kashe miyagun kudi akan wai sai an kada barau

0: ka shi wasa ya za a fito a ce ga gajejen katu ya nada hannunsa kamar dandamban nan kai kana dandamba dan karami ka zo ka ce za ka tinkare shi ake kasancewa buge kazi to wannan tsuntsayin zai sha duka a siyasa wannan dan batta ba Ingila kake ba ko ya sunan garin nan nasu ne ba garin sarakuna Manchester ne ne dai su ne suka fi zama ɗan asalin Ingila to wallahi kashi za mu baka kuma mutanen arewa kashi za su baka ba za ka kai labari ba
1: kokori
0: ba
1: su
0: kawai kan kwasa kai maka an gaza mai kan turo shi ya san ba za ka kai

0: shida ga kamar yana tashi gida mai gida haɗin da yawon gida a tsere da kuma da akan musamman su an da uban mai gusa abinda zai nufi daki
1: masu sauraro yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da rabi da muka kawo muku tare da shugaban ƙungiyar arewa media group ga tantuna ga alhaji abdulmajid dan biliki komanda shirin da ya zo muku daga garanti radio da niyyar da ce abdulkadir ke kasancewa da mu sai kuma alhamdu radio da ni abdulsalam sauran ɗin ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.